0: Kang Nation Gas, apunan lang po nindo siya dyan sa ground floor kan Manta Building, PNR Road, Dabuco, Naga City. Dyan ta na po tinatapos ang satuyang pagbabareta. Ako po ang sendong naging parabareta, si Joe Sabal, Diyos Mabalos. Good morning sa sakuyang cute little bird na nakaulay ko kasubanggi dyan sa Bicol Central Station. Good morning. Good morning, my friend. Mabalos, maray na aga.
1: Sa inyong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta. Digdi sa Asintado, Bareta alas 7.
2: Radyo Guapito.
3: Nunoy, may uli pa ako.
4: Eh, guwapa po. Salamat po sa pagbakal.
5: Aba, Nunoy, estudyante ka pa sana, pero matibay ka na magbenta.
4: Ihit ko nga ni magtinda, nene. Nagpunsa na ini sa pagbenta ko ng snack sa eskwelahan. Ngunyan, gusto kong magkaigwaninda ko lang negosyo.
5: Kung iyo pala ng pangarap mo, may perfectong kurso para sa imo.
4: Talaga? Ano?
5: Bachelor of Science in Entrepreneurship sa NCF.
4: Ano man manunod din ko dyan?
5: Manunodan mo kung paano magpadalagan, asin magpausuwag ng negosyo. Matutukbuan ka man in innovation, financial management, marketing, asin business planning.
4: Ay, paldo. Ako isa niyang pangarap ang mausmag na negosyo ko. Kundi, magiging realidad.
6: Tama, ang mga dakulang negosyo, nagpupuon sa dakulang pangarap. Asin sa NCF, tatabangan ka, maging entrepreneur, nang nasa tunay na mundo, kan pag nenegosyo.
4: Dahil na ako magdududa. Mag-i-enroll na ako sa BS Entrepreneurship sa NCF.
7: NCF College of Business and Management. Courses offered: Bachelor of Science in Business Administration, Major in Human Resource Management, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Tourism Management, Bacocoa Level 3 accredited, or Bachelor of Science in Business Administration.
8: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga helpdesk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
9: Pare, pare, may bago! May bago!
10: Bago?
9: Oo, may bago!
10: Anong bago?
9: Bago ang Best Cafe! Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
10: Nag-level up?
9: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sachet.
11: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.

0: mga plano mo pagkatapos mong magraduar?
1: Nay, gusto kong magtrabaho sa tech industry. Pero day ko aram kung paano maabot ng pangaturugan ko.
0: Marco, aram mo. Sa Naga College Foundation College of Computer Studies, pwede kang makano din programming, networking, computer servicing, as in iba pang in-demand digital skills.
1: Paano mo man yan naaraman, ma?
0: Ay sus, syempre, nagmana ka sa kuya sa hilig mo na iyan, kaya pareho sa nakitang matibay magkalkal sa internet.
1: Believe na talaga ako sa imo, ma.
0: Mas believe ako sa imo na. Believe ako na magiging mas bright ang future mo sa NCF College of Computer Studies.
2: NCF College of Computer Studies. Courses offered: Bachelor of Science in Computer Science, Pakukawa Level 2 accredited, Bachelor of Science in Information Systems, Bachelor of Science in Information Technology, Associate in Computer Technology.
0: Marco, aram mo na uugma ako. Nahihiling ko ang direksyon kan sa imong pangaturugan.
1: Salamat, Nay. Sa NCF, masara niya ako sa futuro na gusto ko.
2: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: Dara po ni sa tuwi kang EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Daraman po ini sa tuya kang Paulinement. Tandaan po nito mga tugang, pag makukulog ang hawak, ipaulinement po na. Yan. Kung nag-exercise ka, nagbuhat ning makabat, as in na nagtrabaho ning makabat, naglakaw, kung ano pa, nag-jogging, nag-basketball, nag-pickleball, o kung ano pang ginibo, siyempre makukulog ang sitoyang hawak, mag-paulinement na. Sa paulinement, wala hong aw sa paw.
1: Asintado, live report.
0: Mga tugang, follow-up, katupong nag-trending na sarong lalaki na nag-display ng airsoft rifle sundang sa Katsako. Yaon sa linya sa Police Station 5, si Triple M, Melvin Machado. Bin, good morning.
2: Hi, good morning. Tapi para dyan. Para na pag-aagas ng masyado mga parantabay.
0: Ika, ano ang gusto mo duman? Ano ang gusto mo duman? Tsako?
2: Ay, itong tsako. Kaya depende yan. Kung may adal ka, misalnya pagpapaikot kayo, kaya nang balik ka yan, kumakong sa angog mo, sa likod kang payo matabang.
0: Okay, sige, anong pareta dyan?
2: Ano to, anong pareta? Itong replika, medyo may kagamatan mampatido palan, pang airsoft. Pero ang istorya din ni sir, na Police Major Arman Rubio, ilinawon na lang, bago pa, abangi palan, nag-i-re-scroll si sir ng cellphone, naagihan niya itong video.
0: Okay.
2: Pagkatapos, nag-meeting na sinda, and pasirin na sinda duman sa Dayangdang para respondihan. Para mas kumpleto ang istorya ni sir. Sir, good morning. Si Sir Joe Sabal sa Asinda sa Radyo.
0: Major.
2: Kang ipinos dali sa Asinda sa Radyo, nagdakul si mga ano do, query. Pero, in fairness sa Philippine National Police, bago pa sila mag-abot sa Dayangdang, nabigla na si sir, kaya ako na sa may atubangan nila, itong nagbabiral video. Nagkusa na. Sir, good morning si Sir Joe Sabal. Sir, paki-istorya na lang si pasunod-sunod ka tumanggi and si abot na lang sa ina sa tuyang disposition dito sa incident ng ini. Ako na sir.
3: Yes sir, good morning po. Sir Joe Sabal.
0: Major, good morning. Major Arman Rubio, sir. Sige po.
3: Yes sir, good morning.
0: Kang mahiling mo po ining bidyong ini, ano ang ginibo kang Police Station 5 afterwards na nahiling mo po na igwaning araw kaning video na may daradara pong kung di ka po kaya talaga tatao maghiling kang badil, mamamaluan mo po talagang genuine na rifle ito pong daradara ka niyong lalaki, sir.
3: Yes, sir. So, bali, sumagi, sir, ka madalang sa social media itong video. Tatulos mo po kami nagbuo ng team ng sarong tropa. Ikuha ko po sa mga tropa para po dumalan niya na itong nasa viral video. Mm-hmm. So, tulad po, pag luwas nito sa station, yao na po si tao. Ang ito na kayan, di nahilig ko sila. Inapot ko kung taga-say. Sabi, taga-say ko po kamo. Pag sabi hindi ang dang, yun natulos. Aram ko natulosan siya ito. So, kaya yao po sa ito. Mapaliwanag nga eh, tungkol doon sa nangyari.
0: Ano po tanag dyan na siya, sir? Dahil?
3: Dahil po siguro na may mga nakapost na sa social media. So, nag-surrender na po sa idea.
0: Mm-hmm. Dara niya na po si Tsako, si Sundang, saka si Airsoft?
3: Dahil pa po, sir. Iban po sa doon sa inda, sa kinapig. Surrender niya po si Tulo yung gamit na nabanggit.
0: Yun ni sir. Garo kaya baga M16?
3: yes sir. Daw, isa ito mapapagkamalan talaga na tunay na badin.
0: Garo baga BBR malight yan, sir. Hindi nga.
3: yes sir.
0: Oo. Tapos, iyan tsako sa kasundang. Anyway, sige. So, kang nagdyan po ini sa imo, ano ang sabi kaniyo pong kaniyo pong lalaki?
3: Ay, sir, bali, base ko sa istorya niya, initial, may bladder po sila sa barangay regarding sa garping, may mga banta saya po sa messenger. Hindi pong ka altercation niya sa ano, sa video.
4: Mm-hmm.
3: So, ang nairin niya po dahil lagi, nag-burst na po yung emotion niya dahil binabantaan niya isa. Mm-hmm. Nagkauga po niya, ano, garoting para niya, nagkauga, gumana po nag-phone po, ano.
4: Ah, pinara niya. So, intentionally.
3: Sabi niya, ayon po sa kwento niya.
4: Oo. Kung kang nag-agi ining haloy niya ng ka ano yan, ka, well, siguro ka disliso, nag-agi, pinara niya.
3: Base po sa pagka-history niya, pero yun nga, nagkasumpungan po sila.
4: Mm-hmm. Tano po dahil kaya pinara niya, para nag-agi man lang?
3: May ano po nga, may ano po sila sa barangay, may blatter siya sa barangay na ito pong taong ito,
4: mm-hmm.
3: pero sabi, pigbabantahan dahil siya.
4: Mm-hmm. Okay. Ano po data nag-kuha siya ng airsoft, sundang, sa katsako?
3: Siguro sa dara na kang emotion ta pag-irewalid ba, siyempre, inipit niya na agarbyado siya, siguro, dahil may bantangan ito eh. Dahil ko ba po masabi yung boss niya, siguro dara na po kang emotion niya.
4: Mm-hmm. Okay. So, ano na pong nangyari? Dahil man sila nagpang-abot dahil ito, sir?
3: Sa base po sa video, saka sa istorya po. Dahil man po. Kami mm-hmm. nagsasaway man.
4: Okay. So ano pong ano ang disposition nindo? Kaniyo pong pangyayari? Saka sir, ini yung lalaki, ano nini? Bako naman ining minor, adult na po ini.
3: Adult naman po sir, nasa 21 years old naman.
4: Aha. May trabaho sir?
3: Estudyante po sir.
4: Estudyante.
3: Yes sir.
4: Okay. And ano pong disposition nindo kani? After kaniyo pong nag-viral na medyo ini.
3: Yes, sir, sa ngayon po, may decision mo po sila sa barangay dahil may inota po nga ng blatter. And sa ngayon po, sir, nag-inip po kami ng legal basis kung ano pong accountability niya.
4: Mm-hmm. Okay.
3: Dahil yung pong, although eroto po siya, considered as firearm pa din po.
4: Iyo. Saka dapat po, na, nire-require baga po yan magkuang permit.
3: Yes, sir. Basta pagkaroon po yung airsoft dapat.
4: Oo, may permit siya. Oo, yes, authorized siya to ano yan, ano ba, to possess kaniyo pong yes, airsoft. Taini po, ginagamit ba gani sa mga airsoft competition, di ba, sir?
3: Yes, sir.
4: Mm-hmm. How about ito, sir, sundang, itong tsako?
3: Yan mo po, sir, sana.
4: Ang sundang kaya baga, sir, pag niluwas mo, as in ginamit mo sa ano, considered as deadly weapon.
3: Base po, sir, sa video, aray mo po si, ano eh, si, may mo po nakaral eh.
4: Oo. Iyan po, iyan, sir, tsako.
3: Parang improvise parang, sir, bako ba itong mga nababakal ba?
4: Bako man yan itong, ano?
3: Gibo-gibo lang. Tungkol sa kuna ba ganiyo?
4: Bako man yan, sir, itong gamit ni Bruce Lee. Bako man yan, sir.
3: Bako sa epic full bar ako, bako man makulog.
4: Mayo ka mo sir plano na pag-atubangon ining duwa, tanganing, para ma-avoid na po ang ano ninda.
3: Yung po nga, actually sir, tigaan po pa nga, kung nasa po talaga, kung taga-sign po talaga, kasi base po sa kwento, nagbo-board lang po dahil sa Dayangdang, and ang pinukulan na po, it's either San Fernando or Pasakao. So, on the way po kami ngayon sa paghanap kung nasaan po ito ang ano.
4: Oo, para pag-ayuson po ining duwa, taanganing ma-avoid.
3: Kaya po nga, sir.
4: Oo.
3: Nag-viral po pati si Post, yung mga nag-share.
4: Oo, para ma-prevent. Aram niya na, sir, na nag-viral na ang video niya. Kaya ngunyan na panahon, yes, mag-ingat-ingat sa mga araw kaning actuation.
3: Opo, sir. Kaulay po yung sumanggi. Sabi ko, kayo magpadara sa mga ano. Lalo siya, isigang pa, may plano siyang, may pangarap siya mag...
4: Sir, nindo, pig kaulay po nindo ang parents kanino pong iniyan nag...
3: Yes, sir. Actually, sir, kaibahan niya po yung nanay niya kasubanggit pag-exercise sa siya.
4: Mm-hmm. Ano po yung sabi kan si nanay?
3: Tapos siyempre, nag-viral nga po si Post. Tapos, araw po nga na kayo sinangyari sa akin niya.
4: Wala na po katotohan ano niyo, may nag-message kay Didi, sir. Criminology student po dahil ni sir?
3: Base po sa ano po, iyo po.
4: Ay nako.
3: Incoming Porter College.
4: Ay nako. Mga pulis, dapat pag pulis ng tig ang pasensya mo, araw kang pasensya ni Major Arog mo major, dapat arog mo ang kalawig ang pasinsa, kalaba. Major Arman Romeo.
3: Tapos na dapat kalawig talaga ang pasinsa.
4: Kapag napapasubo, ay nako, masakit, yes, ang pagluluwa sa trouble. Anyway, sige. So, inahanap din doon si kaano ka ni, kadiskusyon, ang tanganing ayusin po para ma-prevent ang ano man na possible na baka kung magka-timing ni Sir Kunsain, magpang-abot.
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: Okay. Sige po. Major Arman Rubio, kang Police Station 5. Thank you, sir.
3: Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat sa maray kay Sir Arman Rubio.
4: Ay, alam ko na. Punta daw si Major Rubio kung ano. Sir, sakop din doon si Mabulo.
3: Sakop din siya Mabulo, sir. Sakop ang Mabulo. Yes, sir. Yes, sir.
4: Oh, alat. Di ba may bypass operation ka mo? Kulang-kulang 400,000 na Shabu ang nakuha ni Duki Kano, sir?
3: Ah, yes, sir. Actually, sa CIU-CPD itong operation po ito, sir.
4: Ah, pero nasa
3: EOR mo lang po.
4: Oo, nasa EOR nindo. Pero si operation po ka to, si CEDU.
3: CIU.
4: Opo. Sinda po ang nagkanda kang operation.
3: Yes, sir.
4: Oh, pero naka-blatter po ni dyan sa Indo, sa Police Station 5.
3: Yes, sir. For increase po yan ngayon.
4: Mm-hmm. Yeah, nasaan po si suspect? Yan dyan sa custody nindo?
3: Asa ko dyan po, sir. May mapo kami di yung custodial facility. Yan po siya sa PS2.
4: Ah, nasa central po.
3: Sa PS2 po, sir. Sa Police Station 2.
4: Ah, Police Station 2. Ang Police Station 2 baga sa
3: Alameda? May Alameda, sir.
4: Ah, okay. Oo. Oh.
3: May po kaya kami dito sa pulungan.
4: Okay. Oo. Pero sir, ano yan? Monitor nindo ining considered na high value target na ini, sir?
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: And positive po talaga na base sa record, garo dom basis na po ining nadakop.
3: Yes, sir. Base sa record po.
4: Okay. Mabalos po, Police Major Arman Rubio, sir.
3: Yes, sir. Thank you po. Thank you. Yes, mabalos, sir. Thank you po. Thank you,
4: sir. Nakubin, mapulis pala nito.
3: Oo. Yan ang diferensya kayo eh. So kapag may mga airsoft, dapat aramon kuha ng mga existing guidelines.
4: Mm-hmm.
3: Ang kapag bit-bit ka ni,
4: pagpapasin
3: na nga sa dapat mga kaya, shooting range.
4: Oo, dapat license ka kaya, Bin. License holder ka ng airsoft.
3: Pag binit-bit mo ni tabi manager, dahil mo maaraman kung dahil katatao maghiling, kung bigla lang nahiling, mamamalan mo talagang tunay.
4: Kasi
3: pag binit-bit mo pati ini, may gabat na ini. Magabat na ini ano to.
4: Nagagamit pati yan, Bin, sa mga ano, nagagamit yan sa, minsan sa mga hold-upan.
3: Banggi mo ni Dinara, dahil ni ano to, dahil ni mahahalata na ano to, replika.
4: Nako, baka.
3: Pero itong,
4: baka ini, be, oh.
3: Ano to, pinutol na takuna.
4: Itong
3: ratan.
4: Itong ratan, yan. Oo. Ratan. Oo.
3: Ratan lang.
4: Itong sabi baga ni Major, dahil ngayon siya nakukulugan.
3: Eh, siya magkaya nagamit.
4: Pero kung irapas sa iya.
3: Masabi na kayan, ang sasabi na lang kaya ni Major, aray ko. Pero anyway, yan sa itong follow-up, hindi sa ano to. Ang pigahanap ko niyan, ang pigapot ko rin di, kung magreklamo yun yung pig-video, pinsensi nag-video.
4: Yan.
3: Na pig-post niya.
4: Oh.
3: Ano yan?
4: Mm-hmm.
3: Ano ang liability kaniyo? Kaya yan sa itong follow-up, hindi sa Police Station number 5. Salamat kay Police Major Arman Rubio.
4: Ano na kaya ko yan, Bin? Nagagamit na talaga yan ng ang pagbibideo, ina-allowed na yan mo niyan. Primero, protection yan sa nakaka-encounter ng mga ano yan, ng mga krimen, di ba?
3: Ano, admissible in court na garo pati ng mga video.
4: Oo, may alam mo yan, mga nagbabiral na road rage.
3: Yan, saro yan. So, araw kayo itong na paturog sa magsaysay.
4: Paturog sa magsaysay.
3: Ano, dikit pambudalan itong joyride rider.
4: Kaya,
3: At last passenger kaya, na pati ano itong iahatod.
4: Dakulang bagay na iguanan ng mga video, kaya ingat-ingat kita sa paghiro at sus Mario Josep lalong.
3: Lalo na kung, pero ang video kaya pag patago na pinag ano to, tapos may purpose na
2: ipiton ka, iba man na bagay yan.
4: Okay.
2: So, alirigin sa Police Station No. 5, salamat kay Police Major Arman Robio, Station Commander, kang Police Station No. 5, kang Naga City Police Office. Melvin Machado, Asintado News.
4: Salamat, Ben.
1: Asintado, live report.
4: Mga tugang, ang report niya ni Triple M, daraman po yan sa tuya mga tugang kanabalaog souvenirs. Mga tugang, igwa ka muna yung mga baratong panrikalo sa Indo Mahal sa Buhay. Souvenir po sa anumang po okasyon, corporate giveaways, token para sa Indo po mga bisita, o awards para sa anumang kompetisyon, balaog souvenirs. Dahil mo na po kay Puan pong mahal para maging special, customized, personalized ang sila pong mga produkto na siguradong mapapawa ang sisema na tatauan mo. Sa balaog souvenirs, barato na, elegante pa. Pasyar lang po kamo sa baba ka na Ramayda Centrum, sa may Elias Angeles Street, Dimasalang Street, Naga City. May branch man po sinda sa Rizal Street, Legazpi City. O kaya pwede ko magapod sa 0998-976-5716. Mga tugang, daraman po ini sa tuya kang Del Waterwise. Tandaan po nindo, tangani makatipid ka mo sa tubig. Dahil kung magparapa, dahil na kamo magparapa deliver ning mineral water, magpa-install na po kamo ning water purifier. Ang water purifier, mga tugang, pigpo-purify kani ang tubig na hali po sa Metro Naga Water District. Yan, ha? Para din ako magpa-deliver ng tubig o mineral water. May ano na pati ini, mga tugang, may dispenser na ini. Iguana po ini ng dispenser, hot and cold water. Apo din lang po nindo si Marie Arevalo Almanza sa 0918-704. 8257 dyan po sa Del Waterwise sa Dichow Building, Mayon Avenue, Naga City. Si Roy Ranoco, yaon duman sa Kalabanga at maano nga nyan, ma-deliver kan sa iyapong ulat sa bayan si Mayor Philip Dumalasa.
1: Asintado, live report.
4: Aratyan, baka makaulay taman si General Manager Ato San Jose kan Kasuriko 4. Ta maabot po si Secretary Janet Green kan DOE, ninulita ang Kasuriko 4, ma-inaugurate mo niyan kan sa indapong 3 megawatt na ano yan, solar power, solar energy diyan po sa sendang compound. Makakaproduce daan ining 350 to 400 kilowatt hour na kuryente na pwede pong isupply sa mga taga Partido area.
1: Asintado, live report.
4: Si Jess Balye nasa linya. Jess, ang report mo, daras tuya kang Brax LPG, daraman po sa tuya kang LS Sabana Tire Supply and the Car Tint, asin dara po sa tuya mga tugang kang ACJ Auto Trading, asin man kang Peña Francia Service Specialist Incorporated. Jess Balye, good morning. Jess. Yo.
5: Hello.
4: Yes, go ahead. Yeah.
5: Yes. Good morning, Manager Joe, asin sa gabos niya itong mga paraan tabay sa asintado sa radyo. Pigapodan kukuta si ang Chief of Police kan Tinambak Municipal Police Station, si Police Captain Jeffrey basta si ko yan. Si Police Captain Jeffrey. Para ipalo up ta ko tayo ining very alarming na incident sa sarong eskwelahan sa Tinambak na kung sain sarong 15 anyos na estudyante anak ko ananin balil sa laugkan sa
4: Duman yan sa Tinambak.
5: Duman sa Tinambak ang eskwelahan ining Don Servillano Platon Memorial High School. Pero nagsayumang magpa-interview ang Chief of Police kan Tinambak. Ang sayang rason para da kuta na ma-alarma ang mga estudyante, asin ang mga magurang, asin baka da magkaiguanin epekto duman sa suspect na 15 anyos na estudyante. Well, pig-respeto niya to gustuhan kan Chief of Police. Kaya dahil niya ito makakaulay nun yan. Pero sabi niya, sa mga masurunod na aldaw, pagka medyo okay na ang report na ini, as in medyo okay naman ang estudyante, baka magpaabot siya ng kumpletong detalye manugod sa detalyeng ini sa incidenteng ini sa Tinambak Camarines Sur. Inulita igobangon niya ni mandato ang kapulisan na magtaon ni seguridad sa gabos ng mga kuyan, mga eskwelahan sa interong probinsya, bago sa nasa probinsya ng Camarines Sur kundi sa interong nasyon. Katakot ka na nangyaring insidente ng pamamadil duman sa partikan na saan ito?
4: anong barangay ito?
5: Basta itong may tulong na gadan na mga estudyante.
4: Tacloban?
5: Yan, Tacloban. Mm. Tacloban City. Anyway, susunod man ninda ang protocol na ini ang pinapasunod.
4: So, abo na magpa-interview ni COP, tanganing dahil maalarma si Magurang katong 15 anyo sa araw kayan.
5: Iyo nga ni, ang sabi ko nga ni sa iya, bako man kita mataman ni pag-alarma sa mga estudyante, kundi ini sarong ko yan buta na.
4: Abareta sarong, kaya yan, napapanahon
5: sa,
4: iyan.
5: Iyo, sarong awareness para sa publiko. Si ko yan pala ni, si Police Captain Jeffrey Escolano.
4: Police Captain Jeffrey Escolano. Respeto tang kagada ni si
5: OP. Pero ang sabi niya, sa, siguro sa mga next few days, pwede na po lang siya. Pwede na ang mga detalyes ka ni. Pero iyan lang, ang sa ito yung ma-i-report mo niya, na konfirmado, na validate niya ito, na iguaman ang God incidenting pangyayari diyan sa sarong eskwela sa Tinambak, kung sa sarong 15 anyos na lalaking estudyante, anak ko, ananing badil, 45 pati, kalibre 45, ini palan badil na ini anako akan aking babae ali sa sayang ama na dating barangay captain, dating barangay captain, pigdaradara si badil itinaw sa sayang ka eskwela. Iyo pala niya ang pangyayari. So yan lang sa tuyang report, Manager Joe, as in para sa tuyang mga parantabay, ali sa tuyang location. Ini po si Jess Balye. Good morning.
4: Salamat, Jess Balye.
1: Asintado live report.
4: Mga tugang Aratchan, baka makaulay tapo si JM at San Jose, pero ilalawag tangon ang report ni Roy Ranoco hali duman sa Tinambak, ay sa Tinambak sa Kalabanga. Tangon niya na aldaw si Mayor Philip Dumalasa, ang mayor po kang Kalabanga, ma-deliver po kan sayang ulat sa bayan kan saya pong santao na ginibo, santao na naging accomplishment bilang mayor kan banuan po kang Kalabanga. Aratchan niyan sa pagi ni Roy Ranoco. Si Rick Mark Ibarra, yaon duman sa Minalabak, ta pigpapalap niya po itong college student na pigtuki, pigaprobaran na tukion kansa iya pong ama. Ito po bagang piko, kami kaya kapod mikan tuki, gustong pikuhon kansa iyang ama, alagad na nakapalahos. Aratyan sa paagian ni Rick Mar.
1: Asintado live report.
4: Nasa linya si Roy Ranoco. Roy, good morning, Roy.
6: Yo, manager. Tapos na ang misa sa kuya na ginibo sa simbahan. Pa kuya na, pa pasiriring na ang mga nag-aratinin misa sa kuyan, sa Octagon. Diyan ang gigibuan ang programa. Sabay pa lang kani manager ang regular na sesyon kan mga members kan sanggunian bayan digi sa banuan kan Kalabanga. Pagkatapos kayan, iyo na ang ulat sa bayan ni Mayor Philip Dumalasa. Iganap ta si kuyan si classmate mo tayo na inintanggis bago makakuyan kita, maini isa lang kita muna ta makamanan mga opisyal adigdi sa yan ano sa Octagon halat lang ta baka yan adigdi sa halaugan sanggunian mayo. Yan mayo piga halap lagi bis ako yan sa laugan sa kunyan. Yan ako na din diyan ka boss na mga kuyan, ano, mga official, mga barangay official, mga kapitan, DepEd official digdi sa Octagon. May kuya nigdi, may lamisa man ang media. Ayan, digdi sa kuya sa Octagon, big taawan na lugar man ni Mayor Philip Dumalasa. Mali lang tayo, ako na igisalawag kan. Kuyan, munisipyo. Si...
4: So ano ang inaasahan tang magiging laman kan sa iyang ulat sa bayan?
6: Iyon, si mga kuyan, accomplishmento kan alkalde. Si mga nagkagirinibuhan, digdi. Kuyan na. Kuyan na, sir. Good morning. Si Sergio. Sir, si... May, sir, si Sir Ray Hernandez, good morning. Sir, ano magiging kuingo niyan? Laman kan ulat sa bayan ni Mayor.
7: Ang kuingo niyan aldaw po na July 15, yung foundation anniversary kan Banuan ng Kalabanga as in kan para kay La Portuguesa. Kaya nagkaiwap kita ng manibay-ibang aktibidades. Actually, nagpumpo yan kan sa Bado, itong Linig Banuan. As in, ang ngayon po kita matapos ng aldaw, na natapos pa lang po ang misa, na partisipado kan mga iba-ibang barangay, as in, ahensya, civic organization, dito sa Banuan, mga empleyado. As in, ngayon po ang ikaduang parte, magkagawa po kita kang ito pong Foundation Anniversary Program, na magkagawa po kita ng State of the Municipality Address, ulat sa bayan kang sa tuyang Alcalde Philip Dumalasa. As in, may mga presentation po yan bago mag-udto makatapos kita. As in, pagkabanggi po, magkagawa kita ng konserto. As in, fireworks display at yan ng pagkabanggi. Bali, ang magiging laman po kang ulat sa bayan ni Mayor, sisaya po ng 1 year na pagtukaw ta ang saya po baganing advokasya sa sayang programa yon ang magkaigwa ning transparency kan sayang pag-administrar digdi sa Banuan ng Kalabanga. Kaya asahan ta po na si mga na implementar na mga programa aktibidades as in proyekto sa sayang sarong taon na pag-administrar kan sa tuyang lokal na gobyerno, iyo po ang magiging laman kan sa iyang ulat sa bayan.
6: Yeah, Sergio, may monitor si classmate mo.
4: Classmate, good morning.
7: Yes, classmate.
4: Oo.
7: Good morning.
4: Anong particular ang na-accomplish ni Mayor Philip Dumalasa na parte kan sa iyang naging promesa sa pag-run as mayor kan Kalabanga?
7: Mga nailing ta po nga mga salient features kansayang ulat sa bayan. Maitok-itok po kita duman sa local governance, transparency, sharing man po ang proper implementation kan mga programa sa proyekto. Ito madarakula po nga ng mga proyekto araw ka mga construction of roads o public infrastructure na construct sa pagtuko niya po kang July.
4: Mm-hmm.
7: As in, niya ning between July 25 and 2026.
4: Mm-hmm.
7: As in, ito mga pagbabago sa digdi sa laog ka na lokal na gobyerno, pag bago ka na itsura, takan sa tuyang mga pag-render niya servisyo digdi sa Banuan, sa pag-accommodar niya, pag-deliver niya kan mga serbisyo sa mga tao na ngay po, lalo na itong mga nasa basic sectors kan sa tuyang komunidad na matawan niya kan mga social services na dapat na may tao. Siya, kung ma-rumduma po nito sa si Mayor, ang saro sa iyang karakteristik bilang alkalde, na pirming nagtatatak sa isip ng mga tao yung personal niya ning pagtaon ning attention sa mga nagdarani digdi sa lokal na gobyerno. As in, ito pong mga proyekto na hali sa nasyonal na mabilis po ang pag-implementa na day po siya na abala, yan ang mga prioridad ni Mayor ta gusto niya maagap ang pag-implementar tangarig dahil masawa ang mga ahensya kang gobyerno nasyonal na mag-extend ng mga maray na programa di sa Moyang Banwahan.
4: Classmate, i-particular ta sa infrastructure sa laog ning sarong taon, ano na ang ano yan? Ano na ang napunan na ongoing na mga infrastructure project kang presenting administration ni Mayor Philip Dumalasa?
7: Sa mga barangay po, igo po kita ng mga fund allocations, barangay development projects na piga implement. Igo po kaya ng ginigibo po niya ng iba. Si mga igo po kaya niya threshold na nakalaag na garoon nakasend 200,000 si mga si mga importante na kung itong 200,000 sa barangay kulang na si mayor ba kung ano siya naka-adjust siya sa pangaipo kung kulang man talaga itong naka-allocate nagdadagdag siya base duman sa pangaipo na hinagad kang barangay ning proyekto.
4: Okay, sige. So, atyan na.
7: Sa atyan po siguro mas magayon.
4: Oh, alatunta kung ano ang laman kansayang magiging. Kasi na-mention na ni the other ano yan, week na ongoing na mapuuna ang first phase kang hospital dyan sa Sendong Banwaan. Nagpupuuna itong pagpapakaray, mas lalong pagpapadakula kan Kalabanga Water District. And na-mention man po ito bagang mga proyekto diyan sa Banwaan kang Kalabanga sa pagdagdag ng mga eskwelahan. Classmate.
7: Ayun po. Kaya at siya po dahil tayo na ma-print ako na magiging laman.
4: Kaya mapala na buong mong sabihon ta habo mong ma-print.
7: Asanta lang po ang magiging kabuuan ta pigs babusisi kaya si paghaman kan si saya ning state of the municipality.
4: Alright. Pwerte pati ang pagkabarong mo eh.
7: Narkilan yun siya, classmate.
4: Dapat nagdiridiritso ko talaga nagbar, tanganing naging abogado ka. Si mga kasarabay.
7: Sana lamang.
4: Si mga kasarabay ta, ano na eh, mga judges.
7: Ano na, hukom.
4: Oo. Oh, si Judge Palo.
7: Palo.
4: Huwis na. Sisay pa to si mga kasarabay tang mga matitibay ng abogado mo niyan.
7: Si ano, si Attorney Ursua.
4: Si
7: Sepa, si ano Attorney Danyas, ano?
4: Oh, si Danyas. Si Sepa.
7: Attorney
4: si Tria.
7: Tria.
4: Oh,
7: si Attorney Cabral.
4: Si yan, oh, mga
7: si Attorney Sarmiento.
4: Matitibay na ano, kita ano sana.
7: Okay. Kita na sana ang ako na sana ang maluya.
4: Kita sana ang mga maluluya. Salamat, Tabi.
7: Ayun po. Okay, salamat po.
4: Roy.
8: Si Sir Ray ang nag-ulat sa tuya.
4: Sige.
8: Ayata, si Mayor Lachan.
4: Alright.
8: Yan ang sa tuyong informasyon. Gigarigdi sa Manuat ngayon Kalabanga, Roy Ranoco.
4: Alright, siya mga tugang. Makakaulay ta ang General Manager kan Camarines Sur 4 Electric Cooperative, si JM Ato San Jose. Tangon niya na aldaw mga tugang, iinagurara na po ang 3.3 megawatt solar panel na makukuha po sa compound kan Camarines Sur 4 Electric Cooperative. Madali lang ha, kukontakt mi po ang GM kang Casoreco 4. Magayunon ini mga tugang ha. Magayunon po ining project ni General Manager Ato San Jose kan Casoreco 4. Iinaguraran in makakaproduce po daani ning 350 to 400 kilowatt hour na kuryente na pwede pong magpababa kang power rate kan Casoreco 4. Yan. Ito try ta pong inaog si JM Ato San Jose kan Casoreco 4.

0: Liwat po ha, pigiingganyar ko kamo si mga mapa-enroll sa kolehiyo. Sa kantidad pong 1,500, enroll ka na po sa Naga College Foundation. Bukas para sa lahat ng freshmen, kahit sa ano pang kurso. Magtungo lang kayo sa NCF Main Campus, Melchor T. Villanueva Avenue at lapitan ang kanilang help desk. Sa NCF, mura lang at di kalidad na edukasyon, may mga internal at external scholarship at flexible payment option para hindi mahirapan ang ating mga magulang. Yan po ang magayon na ibinabarita sa tuya kang Naga College Foundation. Ang Naga College Foundation, soon to be, magiging na po ining university. Abang-abang lang kita. So, si mga mapa-enroll po sa college, 1,500 lang, enroll ka na sa Naga College Foundation.
1: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
0: Alright, yaw na po si General Manager Ato San Jose kan Camarinisur 4 Electric Cooperative. Magayon na bareta, tangonyan pong aldaw. Sa India na pong iinaguraran, asin man na biblisengan, iniyo pong 3.3 megawatt embedded solar power farm kan Casorico 4, dyan po sa Banuan, Cantigaon. And magiging bisita ko niya na aldaw, mga tugang, si Department of Energy Secretary Janet Garin. Nasa linya po si GM Ato San Jose, kan Casorico 4. GM, good morning.
2: Good morning, Sergio. Asin sa indong mga paradangog, Kusmarin Aldaw, asin masaldang na pagkaaga.
0: Opo, live bang kita sa Facebook, sa YouTube, sa Asintado sa Radyo, tabi GM. And nag-upload kami sa imo, abalahon mi lang ang sa imong pagkaaga, taaram ko sibut-sibut ka in preparation sa mangyayaring dakulang activity at dyan pong hapon dyan sa indo pong sa indo pong opisina, sa indong compound sa Casorico 4. GM, Enot, gusto mo yung maaraman iniyo pong detalye sa mangyayari pong blessing and inauguration kaniyo pong 3.3 megawatt solar panel farm dyan sa indo pong kooperatiba.
2: Iyo po. At dyan pong mga 12:30 ning udto maabot po si Secretary Garin. Duman po susundo kami sa Pili Airport. Then ma-proceed po digdi sa Casorico 4 and expected na 1:15 yaw na kami digdi and mapuon po ang ribbon cutting, switch on ceremony and dikit pong programa para po sa pagpupuon na po kang commercial operation ng satuyang solar power studio.
0: So ngunyan na daw ini po ang switch on and full operation kaniyo pong sa indong 3.3 megawatt na solar farm.
2: Iyo po. Actually, Boss Jody, nagpuna kaming mag-testing and commissioning kani since 2 months ago. Okay. Kaya iguan na kami ning raw data kung ano ang capacity, actual capacity kaya ning satuyang solar power plant. Iniyo, Joe, kayang mag-producir ning on the average, mga 400 to 450,000 kilowatt hours every month.
0: Mm-hmm.
2: Ang gusto kong sabihin po kayan, kaya niyang mag-supply kung ang harong nasa dit nagkukonsumo ng 50 kilowatt hours every month, kaya kaning mag-supply sa 8,000 to 9,000 households na mga consumer ng Casorico 4.
0: Iyo, nasabi ko kasubago 350 to 400. Ini palan 400 to 450 kilowatt hour na kuryente ang kayang i-produce kaniyo pong solar farm nindo tabi GM.
2: Iyo po.
0: Opo. So sabi mo nagkaigwa na kamo ning testing and doon po sa testing nindo kumusta po, ano man ang ganda ang result, pira talaga ang capacity na para makaharvest kamo ning kuryente digdi po sa sendong solar farm.
2: Ngunyan po ta medyo pwede po baga susaldang kang nakaaging doon po, medyo mas dardakula po nga ni diyan nakadikit so sa muyang na harvest na kuryente. Ang naging resulta po kayan, kung halimbawa, itong naproducer tang kuryente digdi sa solar power plant ta, binakalta sa WESM, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Ang magiging resultado po kayan, sa diferensya sa rate tangon niya na bulan ko ta na, at aking duwang bulan, mga 30 centimos kada kilowatt hour.
0: Mm-hmm.
2: Iniyo, nasa testing and commissioning period ka pa. So, sunaglaog ng kuryente na ipakonsumo ta sa mga katawan na daipaning bayad sa supplier ta. Testing and commissioning. So, kaya nakatipid kita na ibaba ang kadikitso rate ta ng mga about 30 centavos per kilowatt hour.
0: Wow! Okay. So, gusto sabihin, pag na commission na po nindo ini, ang ano po kani, ang benepisyo, pwede po na ang kasore ko 4 makapagpabakal ning mas hababang rate ning kuryente na sa indang makukonsumo kang mga consumidores nindo diyan sa kasore ko 4.
2: Pwede po, sir. Alam po kani, explain ko lang kadikit. Okay. Ang supply kang kuryente kang sarong kooperatiba, ang ginibo kang kasuray ko po, ang demand di kaya is about 21 megawatt per month. Pero yan sir, ano yan? Masalit pa nga yan sa konsumo kang pili alone, ha?
0: Kung
2: pili konsumo, ang buong konsumo kang kasuray ko po, masalit pa sa piliing kadikit. Ang ginibo kang kasuray ko po, ang base load me, which is equivalent to about 80-85% kang sa total requirement, pick po amin ng long power supply agreement for the next 10 years.
0: Mm-hmm.
2: Ang purpose po kaya, tangarig ma-insulate kita man sa volatility kang pag-fluctuate kang price sa WSM.
0: Mm-hmm.
2: So, more or less, fix ang satuyang rate for the 80%.
0: Uh-huh.
2: So, itong remaining 20%, ang satuya pong stat 1, dapat makaabot kita sa renewable self-producing energy na another 10%.
0: Mm-hmm.
2: Tangarig ito, dahil mabawas na to sa kakawatan tanan naman sa WSM. So, ang patatada sa tuya kaniyo, so 10% na sana ang tigkukuwata sa WSM.
0: Sa WSM,
2: oo. Dahil naman kaya po, sir, pwedeng i-100% na i-contract out kasi siyempre, ang demand po bagatang kuryente, sa anuman na segundo, nagtaas, may nababa, may na-off switch, may na-offning switch, may na-owning aircon, may nababa. So, kung anong ta itong maximum demand kaya ang mangyayari, may mga oras na nababa ang konsumo o baka ang mangyari diyan maski dito na konsumo kinakaiponan
0: bayaran oo
2: pangit so dapat kung anong tango na so base load lang
0: itong
2: inaapot ng mga peaking hour demand ito ang tigaan o tapik ko ata sa WSM and yun ang ngunyan ang sarong solusyon na dahil ka mag-uwa kayo sa WSM mag-ibok kita ng mga embedded na renewable energy power plant so yun na po ning ngunyan kaya igwa kita ng ngunyan ng 3 megawatt na solar igwa po kita ng ongoing na construction ng hydro duman sa may boundary kang Lagunoy and presentasyon sa Panikuan River 1.5 megawatt na hydro and gawa po kitang pigluluto na another 3 megawatt na power plant hindi po sa parte kang Goa.
0: Mm-hmm. So, gusto sabihin, babakal kita ng kuryente sa ibang mga power supplier, kamo man sa Kasoreco 4, nag-iisip man kamo kung sa in kita makakakuan ng kuryente na mas hababa na dai kita nagre-rely sa mga power supplier outside sa Kasoreco 4.
2: Iyan po kaya mandato sa satuya kan satuyang gobyerno sa bahagi Department of Energy. Number one, ang gusto kang gobyerno ta mag-shy away o maghali na kita duma sa dependence ta sa fossil fuel na mga power plant. Kaya naglalaw ko na sa mga renewable energy. Ini kayang mga gasolina, mga coal, volatile ang presyo. Tamayo kita kayaan. Kapos yan,
0: imported.
2: Nagkagera sa Iran. So, naglangkaw. So, ang kabarali dyan, damay ang kuryente. Dahil mayo kita kayaan. Pero, dapat kita rin renewable energy sources. Kang wind, kang solar, kang hydro, kang thermal. So, sabi kang energy, Department of Energy, ngayon, kamo mga distributor kang kuryente, mag-shift na kamo. So, because sa mong mandato, every year, piglalangkawanin da ang requirement na dapat ang power na pag-distribute kang mga utility companies, naglalangkaw ang share katong renewable energy or indigenous material sa satuya.
0: Mm-hmm.
2: Kaya, yan po, compliance na dyan sa RPN. Mm-hmm.
0: Dahil iguaman po kamo, dahil iguaman kamong nahiling na possible na source ng kuryente dyan sa partido, kabali po ining pigaman nindong geothermal plant ba ini? Hydro, mini hydro power plant digdi po sa may Lagunoy.
2: Iya po.
0: Na, na makakaproduce ning nasa 1.5 megawatt na kuryente.
2: Iya po, iya po.
0: Plus ini pa pong solar farm nindo diyan sa Caso Rico 4 at ini pang sarupang project nindo
2: na sa Maygawa po.
0: Sa Maygawa.
2: Na 3 megawatt.
0: So. Another 3 megawatt.
2: Iya
0: wow. So ang magiging result kani dai magiging dependent ang Caso Rico 4 sa mga outside supplier ta kan na kuryente tabi GM.
2: Duman lang po iyan sa pigita target ta na 10%
0: na required. Oo.
2: Kasi sa ngunyan, ang 80% ta, naka-contract out kita for the next tarong outside na source.
0: Ano rin po matatapos yan contract, ayan, yung kontrata nindong iyan tabi, GM?
2: Ano po, sa ngunyan, nakasarong taon pa sana kami, so mga 98 pa po.
0: Okay. Pero dawangan yung naka-contract out ka mo dyan, nag-iisip na ka mo ning mga possible other sources ng kuryente para po digdi sa remaining 10%.
2: Iyo po, actually, Sergio, kang nakaaging limang taon, nagkaigwa kami ng meeting with Abuitis Renewable Energy Corporation.
0: Mm-hmm.
2: Kunya, naghagid sa mo yung permiso at assistance na makaset up ng wind velocity study digdi sa may mountain ranges from Presentacion, Karamoan, and Katsuto.
0: Mm-hmm. Ah.
2: Mm-hmm. And natapos na po, so 5 years na study, and ang resultado po, mapatugdok ng windmill farm.
0: Uh-huh.
2: Ipo, initially, at about 60 megawatt ang capacity.
0: Wow, dakula.
2: Up to 400 megawatts.
0: Wow, dakula.
2: Sa pupuna ang construction.
0: Mm-hmm.
2: Initially at 60 megawatts. Ano po ang karahayang kayaan? Primero po, may ang distribution po ng kuryente, ang kinukuhaan ng kuryente, siyempre hali dyan sa Naga,
0: mm-hmm.
2: substation sa Del Rosario. Pasiring po yan sa mga linya kang kuryente, pasiring din sa partido.
0: Mm-hmm.
2: Po, kami po baga ang pinakapuro.
0: Iyo.
2: Ang problema po kayaan, karo po kita nagbakal ice kindi,
0: mm-hmm.
2: ipupulit na so ice kindi mainit. Pag-abot sa tarong, medyo may tunaw,
0: medyo may tunaw na. Oo.
2: Kaya may mga pagkakataon na pag-abot kang kuryente din sa partido, lalo na kung gulpi ang ano ang konsumo kang kuryente na inaagihan,
0: mm-hmm.
2: ito nababa na ang butahe. Dahil nasa area, recover.
0: Ngunit,
2: big solar power farm na itutugdog ng isang buda, imbis na puro ang kasapor, magiging poon. So, pag kami na poon, may stabilize ang voltage at kuryente ng isang partido.
0: Mm-hmm.
2: So, maray na. Ikadua, iyan po, ang kada maproduce na kuryente sa renewable energy na yaong ng isang partido, igwa po iyan ang inaapon na cost community, which is about 3 centavo per kilowatt hour sa gabos na elektrisidad na mabebenta kaya. So ito po, pwede itang gamitin mag-poon 50% until 100% to subsidize the power cost in this area.
0: Mm-hmm.
2: Ikadawa po, ikaw po yan nababayaran na real property taxes duman sa mga munisipyo, which will be an additional source of income for them. So kaya po medyo magayon ang outlook ta,
0: mm-hmm.
2: dahil tatakul po ang investor tatig, manunungod sa renewable energy sa partido.
0: Okay. Balikan ta po, GM, iniyo pong... i-switch on nindong 3.3 megawatt na solar farm. Ngunyan, after kaniyo pong switch on and inauguration, after kaning program, so ang mapuproduce kani is 400 to 450 kilowatt hour. Paano po, kilowatt hour, paano po

0: per kilowatt hour. So ito po mismo, mawawara na ito.
1: So mawawara na ito sa bill ninda, mababawasan na ito. Itong,
0: mababawasan po ito.
1: Oo.
0: Kunyan, so, yan po, maski dito sentimo, makakabawas po sa satuyang ano. Ikaduwa po, ning ano, so full tayo kang kurente ita, since yaon di makakanta, medyo may stabilize ta.
1: Okay. Mga pirang harong ang pwede pong ano kayan, ma-supplyan kayan tabi, GM?
0: Kung ang kumsumo po kang sarong harong nasa 50 kilowatt hour, ang saralit po bagang mga harong, dali po sa patang mga 50 kilowatt hour a month, kung igwa ka ning 450,000 kilowatt hour na nabuproducer, so sabi yung kaya mo mag-supply sa mga 9,000 house.
1: Ayun, dakula. Oo. So, kaya pala mag-supply ini sa sarong, ano yan, sa sarong, well, mga tulo, apat na barangay na Dracula, tabi, GM.
0: Digdi po, tas itatakod mi iyan digdi sa samuyang substation sa Tigaon na 10 megawatt substation. Isong sabi yung kaya, mga about mga 30 to 35% kang demand digdi yun, mahalik na sa solar power
1: plant. Solar. Including na iyan opisina nindo sa Kasoreco 4, GM.
0: Kabali po, tayo ang kami mismo nakakabit sa substation.
1: Mga pirang hectares po ang kinalipiglaganan nindo kaning solar farm na initabi, GM?
0: Mga 3 hectares po iyan, tang opisina po baga kang Kasoreco 4 degree sa Tigaon, 6 hectares inyo, about 6 hectares. And may mga building, bodega, and etc., mga 3 hectares man sana. So, tulay kami kang board sa kanyang management team na sayang kang sutunong hektarya. And with the demand or direction kang Department of Energy na maging solar power plant, so naghanap kami ni makakapartner may na private institution to be able to construct the solar power plant. So, tulong hektarya, during the time we are constructing it, ang technology ka to, ang rule of thumb is 1 hectare is 1 megawatt. So, kung hectare ya, tulong megawatt man ang nagigot.
1: Okay. So, ano po ang naging kapartner din do, digdi sa solar farm na ni tabi, EGM, hindi sa proyekto din doon ini?
0: Ang naging kapartner po, digdi yo, ang trade master, na ang investment cost po, can is between 130 to 160 million peso. Kunya po, ang urulay digdi yo, they will finance the 100% kang cost. Pero Kasoreco 4 will receive 20% share of equity and the revenue. At itong in advance ng 20% share mi sa cost, pag nagpuuna ining unyan bagang taon, mapuuna ini yung kang operations, babayaran mi ito para maibayaran mi itong 20% na cost. Uh-huh. Ang cash flow projection is within the next 5 to 6 years, food paid na ito. So after that, ang samuyang 20% share sa revenue, intact na ito. Ikadua, dahil samuya ang daga, dahil may tupig bali sa korporasyon. Ang urulay na ito, iglilis ninda ang daga kang Kasoreco for itong 3 hectares, about 740,000 pesos. Pero katong share mi sa revenue kang kuryente, may arkila pa.
1: Nag-aarkila pa ining kampaning ini.
0: Iyo po.
1: Maringa ni ta, ano yan, nakakuha ka muning araw kaning kumpanya na nag-meet ka mo halfway para both parties talagang makatabang sa mga consumer din sa Kasoreco 4.
0: Actually po, Sergio, kadakol ang mga
1: kadakol na nag-o-offer.
0: Ngunit, antik po ami, sa itong masuit duman sa gusto ming mangyari. Ikaw ang mga nag-o-offer na, gibuan ta ka ngayon ng, alam ba, 10 megawatt na solar farm. Pero ngaya, build, operate, transfer. After 20 years, kaindo na ngayon yan. Ako abo ko kung araw kaan. After 20 years, bako naman efficiency solar.
1: Correct.
0: Niya ako ang matuto ako. Magibo na naman bago. Ang gusto niya akong mangyari, dapat pagpun sa day one, partner na kita. Whatever you are earning, dapat nagkaigwa kami ng share.
1: Tama.
0: So, araw ka na pinatapusan ng urulay.
1: Ayun, tatama.
0: Parayan pa kayo ni, Boss Joe, maski ang samuyang equity share is only 20%, require me na in cases of major decisions of the corporation, like liquidity, so transfer of ownership, so pag mga manunungod sa shares of stocks and manunungod sa mga facilities, the equity sinta mag-decide will require

0: a 100% consent of Kasuray Kupor.
1: Mm-hmm.
0: Okay, safe po kita.
1: Okay. So talagang hindi sa partnership nindo kaning kumpanyang ini, dahi po madidihado ang Kasuray Kupor and pigiling mo na mas safeguard manggiraray. So interest kang kooperatiba, tabi GM.
0: Ayun po, nakulang bagay po ini. Sa kakailang man po ni kasu partner mi na ang kukuan ninda sa Kasuray Kupor is a long-term business opportunity.
1: Mm-hmm.
0: So ngunyan, itataumihan sa inda provided na ang treatment sa Kasuray Kupor is a business partner.
1: Okay. Ayos. So ngunyan na daw ang magiging bisita nindo si Secretary Janet Green para po sa switch on and inauguration na dagos kanisi. Apoyar po kay Secretary Green si Sepa ang mga bisita nindo tapi na inaasahan mo niyan na dyan na GM.
0: Actually, pinturahin niya po anong sinaga, boss. Kaibahan niya si Secretary Mario Marasig.
1: Opo.
0: At director niya. Ngunyan, hindi po, sa tuya, siyempre, yaon po si Mayor Eugene tabi ng Mayor Kangiga. Tumampo ang power.
1: Okay.
0: So, this will be a very short occasion ng Jot. Isingit lang ni Secretary ang schedule sa Kasuray Kupor. Aabot ang 1:15 by 3 p.m. dapat makahali na sa kasi dapat may nagko-close po baga kay ang Naga Airport by 4 p.m.
1: Iyo nga ni.
0: Kasan lang po ang programa at yan.
1: Ini ang airport na nagko-close din naman. Anyway, GM, mapadala ko din mga tao dyan tanganing i-cover po yung magayon na event nindo dyan sa Kasuray Ko 4. And GM, pwede kami makahagad ng picture kaniyong sa indong solar farm. Pwede kami makahagad. Pwede mong mapadarahan kami.
0: Taro ka ni Joe. So mga tao mo, padarahan mo ng cellphone na may video. Takasipo kami ni Joe.
1: Ah, okay. So,
0: pwede lang on the ground. Pwede lang mahiling aerial view. Tagawa kami ng viewing tech na halangkaw.
1: Ah, sige. Okay. Sige. Alright. JM Ato San Jose, Can Kasuray Ko 4. Mabalos sa GM.
0: Salamat man po sa inyo.
1: Si JM Ato San Jose.
2: Si Joe Osaval. Asasintado sa radyo.
1: Oh, pwede pala ni. Oh. Pwede man pala ng Kasuray Ko 1. Pwede man ng Kasuray Ko 2. Kasuray Ko 3. Pwede na kamong maghanap ng partner para po sa solar energy para magkaigwa ka mo ng siguro sa Kasuray Ko 1 pwede ta sadit man lang ang sadit lang ang pigsusupply ni ng Korean unlike ang Kasuray Ko 2 na medyo dakula mega electric distribution na distribution cooperative po kaya ang Kasuray Ko 2 dai ko aram ko igwas din ning maihiwas sa dalaga na pwedeng bugtakan kaniyo pong solar farm arog kaning embedded solar farm diyan sa Kasuray Ko 4 na can produce 3.3 megawatt min kuryente.
2: Si Joe Osaval, asasintado sa radyo.
1: Alas 9:13 na po ng pag-aga. May mga birthday greetings kita. Madali lang ha. Paabutan ko po ng happy birthday greetings. 59th birthday. Ngunyan, naaldaw ni Renato Priela sa Zone 6 Kanaman, Kasugad, Bula. Zone 6 ka naman, Kasugad, Bula. Aba. Okay. Ano ni? Happy birthday po kay Renato Priela. Renato Priela, happy birthday po sa imo. Haliyang kay Imelda Almasan Priela. And also, halat. Sipa to si may birthday digdi. Pa-shout out kay Hans Gabriel na nagkaparangug sari iskwilahan sabi ni Francia Francis Romualdo. Okay. Pa shout out kay Francis birthday niyang Juan sabi ni Hans Gabriel. All right. Sige. Good morning Sergio, pag-greet man po si Angelina Pacardo birthday niya po ngunyan sabi ni George Borrigas.

0: Pabunan na po ning good morning and happy listening ang staff kan Bismonte De Leos Optical Clinic, si Daniel Janet Dacian, Lizelle Briones, Marites Gasga, Mary Jane Clores, Honey Very, Aiza Galicia, and Angie Nava. Uy, good morning ha. Thank you po sa pagdalan, thank you po sa pagdangog, digdi po sa sakuyang programa. Nasa ninyo si Rick Mar.
1: Asintado. Live report.
0: Good morning, Rick Mar Gibara.
2: Manager.
0: Yes, good morning.
2: Yeah, okay na. Monitor ko arog muna kanina at dahil po na kapanaga. So, manager, kasudma na tuganta si avid listener mo di diyo na daranta ni ice cream.
0: O, dinaraan mo na.
2: So, kunyan. Uli na, manager. Oh. Yan, si Nanay Pas.
0: Ay, Nanay!
2: May kabalit pa yan. Oh, diba?
0: Good morning, so, Nay!
2: Ano pa yan? May partner pa yan na grabe.
0: Ay, grabe. Grabe pala na abunaran ko kanina sa Emorek Mar. Grabe ang abunaran ko kanina sa Emorek Mar.
2: Yan, si Nanay Pas. Ano, ang terminal dadang umi sa Emo. Pati si Agumnya, si Tatay Jose.
0: Uh-huh.
2: Ang sabi sa kusod ni Tatay Jose, ang mga bareta mo da talaga may basianda, totoo, bakong mga take news pati si Pratabi.
0: Ay, dai. Dai, si Puro Forma Troll Page, dai, ba mo na sinasabi.
3: Salamat lang, namaray, yung kapal.
0: Ay, thank you po.
3: Ice cream.
0: Ano man po ta?
3: May kuryente. Hindi, brown out pa ka, sa bago.
0: Brown out, pambihira.
2: Kaya nakasarado. Say, mayong radyo mo niyan.
0: Ano man po ta...
3: Ano
0: man po ta, nagdadangog ka mo sa kuya? Kadakol man po bagang mga announcer dyan. Mas mga matitibay pa kaysa sa kuya.
3: Mayo, tuno ko kaya yan ang mga balita mo.
0: Oh, kadakol man po dyan, mga... kadakol man dyan, mas matibay pa sa kuya, nanay. Ano man ta akong gayo?
3: Ay, gayo. Pasarok pa ang mga credit
0: card. Ako ang pinakamaluyang announcer sa Naga.
3: Nanay.
0: Sige po. O, yan na po ang regalo ng ice cream sa imo, nanay, ha?
3: Salamat sa kaki na
0: Lolo Jose.
3: Oo. Mayo si Lolo Jose, nagagabi.
0: Ay, nagagabi. O ano po, nairahay na si Kudal Nindo, si nabangga kan si Trap.
3: Siguro na tumayang mo niyan, sabi niya, dahil... Kaya may tatao kong makumporta.
0: Oo, tama. Tama yan.
3: Kakalinaan, sabi si Aki kong matawa. Kakalinaan ko ngayon tayo.
0: Iyo po, sige. Alright, sige po. Salamat, nanay. Nanay Pas, alright. Uyaon pa dyan si Truck. Day pa nahali, Rickmar. Kala ko na. Magluwas-luwas ka.
2: Ora.
0: Yan.
2: Yan. Yan pa si Truck, si Close Bar. Di pa ngayon na hero. Oh, yan pa.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ayan, manager.
0: Oy, bawal ba ka dyan mag-park?
2: Yung nga ni, kaya nga ni, nag-aangot man ng ano, ta, nag-park, ibig sa talang parkingan, manager.
0: O, yan ako na.
2: Dapat paminalabak ako.
0: Oo. Ano na nangyari ka itong college student na babaeng gustong pikuhon kan sa iyang ama?
2: Yung ano, nagduduman ako, manager, kaso kang mapaandar na kong motor, tiinutang ko na naman ang flat.
0: Ay,
2: sabi ko, pero alangan na ako magduhan.
0: Pambihira talaga.
2: Pambihira niya ako. Nagirumdum ko, may tatawang kitang ice cream. Kainin mo na si tigyan ko, ta baday ko makaabot sa... Tig-message ko si COP kaso dahil man nag-reply, dahil ko makontakt si COP. Ay taram si iba pang detalyes ka to, manager.
0: Oh, sige, dapat dapat madumanan mo itong tanganing mga ko at ang detalye ka itong aking college student na gustong pikuhon kan sa iyang ama. Ano, Rickmar?
2: Roger on that, sige. Manager, papalap tayo ito yung sa Pablona. Salis sa lokasyon, Rickmar Gibara, reporting.
0: Salamat sa iyo, Rickmar.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Joe Maray, tada ipinakiaraman ni Mars ang solar farm na yan. Ito sa Calabanga, Natingga ning Haluita, nakiaram ang Kapitolyo. Ah, talaga? Natingga ba yun? Kala ko dagos-dagos. Anyway, sige. Pag-greet man po ning happy birthday kay Elfa Monica Sorita, Ali kay Jane Clarice Daos Sanchez. Happy, happy birthday, Elfa Monica Sorita, Alian kay Jane Clarice Daos Sanchez. Nagpaparaputol-putol lang sa tuyang internet, 30.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Baka panindunin Starlink, nag-aabirya na naman ang sa tuyang Globe internet. Oy, Rada, nagpaparakusog ang luya kang Globe, ha? Magparaloy-luya ka mo, mabalyo kami sa Converge. Bahala ka mo dyan. Mawarang ka mo ning garo nagpaparakusog na sa nabaga pirmi ang luya. Tabi, amigang Rada, kan Globe, ha? Pirmi na sa nabaga. Mayong bulan na dahil nag-aabirya ang sa indong internet. Sige. Kapag nauyam-uyam kami, malipat tala kami sa Converge.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Bueno, ma-commercial muna kita. Mabalik po kita, Aradyan.
1: Radyo Guapito.
4: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Nagao City.

0: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Davison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
1: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
2: Pag tinatanong ako kung anong profession ko, ang malutong kong sagot, proud na proud public school teacher ako. Kasi nagiging bahagi ako sa paghubog sa kinabukasan ng mga batang nasa bundok. Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. O, totoo yan. Malayong nilalakbay namin. Tatayo pa during classes. Tsaka, susulat mo sa blackboard. Tambak pang paperworks. Yung literal, mula ulo hanggang paa ang sakit at discomfort. Ngunit, iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, PA. Yo, Paulinement. Ang Paulinement kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Ginhawa talaga ang dulot ng Paulinement. Ang Paulinement kasi, sobrang bilis magtanggal ng sakit. Kaya ang Paulinement, kapag ipinahid ko, mabifeel ko kaagad yung coolness na talagang nanunuot at tumatagal talaga. Ang Paulinement, 15 years ko nang ginagamit yan. Kung sa love life daw, walang forever, aba sa Pau meron, hindi ka masasaktan. Kasi nga sinasabi, walang aw sa Pau.
3: Kaya ugaliing magpahid ng Pau Liniment araw-araw dahil walang aw sa Pau.
4: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide.
5: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiservi 24 oras. Konbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang senda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man sindan ng senior citizen discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Melchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuto Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Caldinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Pabutan ko pala ng good morning si Ma'am Arlene Velasco. Ma'am Arlene, thank you po ha. Nagdadangog da si Ma'am Arlene Velasco. Morning, Joe. Morning po, nagdadangog kami digdi sa San Isidro. Ma'am Arlene Velasco, mabalos po sa pagdangog. Ki Ma'am Elineta Cuevas sa Morano, Ma'am, thank you po sa pagantabay. And ki Salve Birano. And also, paabutan ko po ning, ano yan, sandali ha. Paabutan ko ning... Ay, ito si nagpapag-greet din din ng birthday. Sandali ha. Ay, na to. Ay, na to. Igwa din din nagpapag-greet ng birthday. Sandali. Pigahanap ko lang po ha. Nakulong kaya nagme-message. Sorry ha. Dahil ko po mabasa ka, boss. Alat ka. Ay, na to. Nawara na lugod. Madali lang po ha. Tapigahanap ko lang si nag-message sa kuya. Ah, o yan. Sergio, pa-announce man po. Nawalat po cellphone ko digdi sa jeep na pinagsakayan ko biyahing magsaysay. Nagtatrabaho siya sa Robinson. Sa driver po ang cellphone. Okay, sabi ni Annabelle Dibison. O kung sisay po daan na hulugan, sisay po daan nakakuha kang cellphone, biyahe po daan magsaysay, kung pwede po pakipuli na lang. Ano, ta igwa po ning may sa diri ka yan. Okay. Ayun pa daw ito si... Alat, ha? Ta... Anapong ko si nagpapag-greet. Good morning, Sergio. Pa-shout man po digdi. Pa-shout man po digdi sa Kalsada Mabulo. Ang Family Tuason, na Concepcion Family. Salamat po. Ay na daw to si nagpapag-greet. Nawara na baga. Mm-hmm. Ay, inda. Nawawara na. Sorry, ha. Nawawara na po si Piga. Hahanap kong nagpapag-greet din ng birthday. Pakiulit daw po, Tabi. Ah, o yan. Si Lindon. Lindon, sorry, ha. Sergio, good morning. Pa-greet man daw po sa kuya. Ta-birthday ko. Ngunyan. Dawa mayong handa, basta mayong hilang, dawa saro Sa pamilya ko, iyon na yan ang pinakamaugmang regalo. Sako kang mahal na Diyos. Salamat po and more power sa Station Indo, sabi ni Gary Smith. Okay, Gary. Yan ang pinaka-the best. Dahil baling makanghanda, basta Gary, mayo kaning hilang. Dakulang regalo na yan sa tuya, kan sa tuyang mahal na Diyos, na nagsiselebrar kita ng birthday na mayo kita ning hilang.

Okay, sige. Plate number da 053201. Sergio, paano sa man po nawalat? Pwede pakiayos kang ano mo? Pwede pakiayos po. Pakiayos po kan message mo. Dai ko maintindihan. Baka masala ako kang pagbasa, ha? Pakiayos po kang message nindo, taday ko po maintindihan, tabi. Okay. Okay, yan. Si Gary Smith, nag-confirm na. Yan. O, nag-reply man si Mike Gravito. Mike, thank you Mike sa pag-reply, ha? Happy birthday sa imo. 9:35 na po ning pag-aaga. Paki-announce man po, gabos na... Ay, sorry, Jessica Reyes, ha? Dahil po ako nag-a-announce ning obituary na pinapaagi lang po sa message, sa messenger, saka sa text. Pasinsya na po, dahil po ako nag-a-announce ning sagadan na pigpapaagi po sa messenger, saka sa comment section and sa text message. Pasinsya na po. Dahil po kita nag babasa kaiyan.

0: Kasudma, nasumpungan ko po si engineer nung engineer nung ano apelyido ni nung Kasubanggi po na sumpungan ko diyan sa Bicol Central Station ang batikan na engineer Kang Naga, si engineer Nong Aldicua, abistado pong structural engineer sa Naga. And magkahilingan po kami diyan sa Bicol Central Station, tama pa Metro Manila siya. Hinapot ko po si engineer Nong Aldicua. Niya ako engineer, kinuot baga nga ako ika ni Mayor Dene Robredo regarding ako digdi sa outpatient department kang Naga City General Hospital. Hinapot ko siya. Niya ako engineer, ano man agad na po ang building na one-story building is required ba na mag igwaning inaapod na soil test. Ang sabi po ni engineer Nong Aldicua, base po daa sa National Building Code, ang pagkakaaram niya, di man required ang soil test sa mga building na sarong iskalon lang, hanggang duang iskalon. Ang nire-require kang National Building Code, iyo po ang 3-story building, talaga pong mandatory na igwaning inaapod na soil test. So, saka nga ko tayo tubagang sa OPD. Kini-question mo niyan kang presenting administration ni Lene Robredo and pinag-quote nga ko ika, manunungod kang alleged mga findings digdi po sa OPD building. Sabi ni Engineer Nong Aldicua, minor sana po itong mga saradit na crack na sigun sa iya, normal man po daa talaga yan sa mga construction. May no such thing as perfect pagko-construct ng mga building. Ang pagka-crack minsan sa lanob, iyan po itong surface yan, baga halimbawa araw kaning lanob na niyo. Minsan talaga igwa ngayon nagka-crack diyan, pero bako ngayon hararom. Minsan ngaya si surface lang yan, si ibabaw. Bako itong pinaka-irarom na parte kang simento. Igwa talaga ngayon kaya ng araw kaya ng mga pangyayari. And ito ngayon sa OPD, saka itong sa Naga City General Hospital, ikaw ngayon mga pagriparo, pero that's only a minor na mga findings. And pwede ngayon ayusun. Bako ngayon siyang major problem o bako ngayon siyang major na malalaag sa makukompromise ang safety kang mga nag-ookupar kang Naga City General Hospital as in kang outpatient department o OPD. Ngako, sabi ba nga ako, kay Puanda nga ako, may soil test na ay dahil nga, yung daga dyan sa natutugdukan kang NCGH, matagas na ang daga kayan. Although, sabi niya, kay Puan nga talagang may soil test yan. And ang aram niya na po, igwayan yung soil test. Ini pong OPD, dahil man siya required for medyo ta sarong iskalon lang siya, although may misanin. And ini pong mga sinasabing mga findings, ini po mga minor sa naman. Dakulang problema. Ini pong nahiling na mga pagreparo sa Naga City General Hospital. Kaya mayo ngayon yung dapat na ikahadit. Kaya lang hinapot ko si engineer Nong Aldicua, unya ko pigko-quote ka baga. Nya ko sabi da baga nga ko ika ang ayo ngaya, ikaw talaga ngaya akong sinabi. Pero ito ngaya mga minor. mga minor na pagriparo na normal man ngayon sa mga construction. Dahil man ngayon maiwasan. Igwa talaga ngayon yung mga pangyayari. Nagkataon ganyan niya na igwaning nangyari dyan sa OPD. Pero dahil po da require ang soil test sa mga harababang building o inipong araw kaning sa OPD. Ta, basta maray ang pakagibok ang pundasyon, dahil man siya nagtagilid, dahil man makukompromise si safety kan si mga nag-uukupar dyan, kaya maman po da ning problema. Kundi dahil na po siya nag-comment duman sa o ano nga ko ta garubaga nga ako pigluluwas. Pigpapaluwas kang Robredo administration na si pagkagibo kayan bakong maray. Na pag hiniling, pagpiga intindi kang iba o pag dinangog kang iba, nagluluwas na mukhang may connotation tolos ning inaapod na korupsyon. Ta, sabi ni Engineer nung Aldicoa, ay luwas na daada siya dyan. Mahayo na daada siya dyan ning niya. Basta siya lang, sinasabi niya, under sa National Building Code, that I require ang pagkuha ning soil test kung ang building, mga tugang, sarong iskalon sa naman. Ang required, ang soil test, dumampo sa mga building na tulong iskalon paitaas. At sinisiguro na dapat si daga na tutugdukan kang tulong iskalon, mga tugang, talagang ang daga bakong malumoy and iraron kan si daga na tutugdukan po kaning building, sigurado siyang matagas para sa safety kang mga maorokupar kan na building. So iyo po yan si pag-ulay-ulay mi kasubanggi ni Engineer Nong Aldicoa. Manunugod digdi po sa OPD and digdi sa Naga City General Hospital. Inako niya na ikaw man talaga ngayon, pero mga minor ano man lang ngayon, dahil man ngayon, maaman ngayon na yung dapat nakaya dita. Ang pakakonstruct kang Naga City General Hospital, pusog. Ang pakakonstruct kang Naga City General Hospital as man kang outpatient department, maray. Hali na po mismo yan sa Batikan as in bistado nire-respeto na structural engineer digdi sa syudad kang Naga. Kundi isinindo ang Robredo administration. I don't know ha. Ini pong administration ni Mayor Lene Robredo. Sabi niya, although dinideny niya na demandaan niya pigsisingle out ang mga proyekto ni Mayor Nelson Negacion, alagad pag iguwasin ng nahiling na mga minor defect sa mga proyekto na nahaman kang nakaaging administrasyon, ang ginigibutulos ninda is na press release sa media. O mala, pigkot baga kang sarong registration digdi sa Naga, si Attorney Angel Ohastro, and sinabi na pwede da ang makasuhan kriminal, asin man administratibo, si mga nagpagibok aning outpatient department. So, siyempre, si ibang makakadangog, makakabasa kayan, o sabi na ngayon, may corruption nga. Araw pati kayang tulos ang judgment kang iba. Kaya baga duman sa news, igwatulos nagsabing, sabi na ngayon, corrupt ngayon si nakaaging administrasyon. Deliberate ang pagpapalawas kang araw kaning impormasyon na mayo man nga ning basis. Pandua, sabi ko, engineer, yako, member ka ba katong ano yan, katong project monitoring? Ay, dahil nga ako member. Pig-consulta nga ako. Pig-kuha nga yan si Sakuyang service, si Sakuyang nga yung opinion. Hiniling ko nga yan si building, hiniling ko nga yan si ano. Okay man, sabi niya. May mga pagriparo nga yan, pero mga minor defects na dahil man po daan nahahali. Yan sa mga araw kaya ng mga construction. Normal yan. Natatandaan ko katong bagong bukas, yan bigs. Yan bagang bigs dyan sa Concepcion Grande. O, kang nag-opening yan, E bahan ko pa nga ni si may mga kaeriba po ako, kampag bukas kayang bigs dyan sa ano, nagtuturo si Kisame, baguhon, bagong gibo. O, oh, barkada ko pati ang nagtrabaho. O, oh, nyako, ano ka nagtuturo yan? Nyako, bagong gibo baga? Nyako, si Say ang nagkontrata ka ni? O, oh, itong nagkontrata ka yan, talagang masilanon pag construction ang pag-urulayan sa pag-ibo ng building. Maselan. Kundi nagtuturo dahil po katong ano kang sa aircon. Eh, normal talaga yan. Pigga correct kan si contractor, hinanap si depekto, na correct na, ay ngunyan baga, okay na. Ayan pong bigs dyan sa Concepcion Grande. Arog man talaga yan kayan. May mga minsan sa pagkoconstruct iguan yung mga depekto. Kundi, aram mo ining nangyari sa Naga City General Hospital, tinutuyo ini sa kuya pong opinion, tinutuyo ninda na i full scale maging issue ini. Tanganing ang narrative ninda na paluwaso ninda na pinapaluwas nindang corrupt ang nakaaging administrasyon. Nagangalas kita kung ano ta ang direksyon kang gobyerno ni Mayor Lenny Robredo. Rauton, paluwason na maindata, dai nag-perform ning maray, paluwason na si pag-administrar kang Naga City sa agi ning administrasyon ni Mayor Nelson Legacion is sa laula. Tanganing mag-epekto si narrative ninda na yaon si Lenny Robredo to save as a savior of Naga City. Iyan ang iyan po ang samuyang personal na paghiling digdi po sa isyong ini. And ang mamasakla pa digdi ta inipong pigluluwas nindang isyo, nire-reinforce ninda si mga isyo, mga inimbentong isyo, mayo mga katotohanan na isyo, kan number one na critic ni Congressman Nelson Legacion, inipong yaon dyan sa Kapitolyo Provincial. Kaya baga, hilingan nindo, itong sarong mirimidya manda ako no, sa Naga, namaman nga ni ning istasyon na pigtatrabahuhan, nagbabarabareta online, ha? Permi pong nagluluwas ning isyo kontra kay Congressman Legacion, pigkukot si Mayor Lenny Robredo, asin nakatag, ha? Si mga askals kan Kapitolyo. Pigtatag niya si mga askal kan Kapitolyo na iyong unyan ang ginagamit as troll tanganing i-destroy. Rauton ang imahin ni Congressman Nelson Legacion. Ini po bako sa pagdidepensa kan diputado kan ikatulong distrito, taaram ko po, kaya niya man madepensa ang sayang sa diri. Kaya lang, pangit baga, bako bagang matanos, dahi baga tama, na just an opinion, kaniyo pong project monitoring na allege mayo ning soil test, na ito pala dahi man required, under the law, and may ordinance sa Pangnaga, na dahi man talaga nire-require ang mga ang mga building na sarong iskalon sana. May dikit na nariparo, i-full-scale issue na. Papaluwason, yung kaya na nahihiling tayo. Ang dalagan po kaya kang sa indang istorya, iyon na ang pakanuson ang imahin kang dating mayor Kanaga, kang congressman kang 3rd district sa indang sa diring istorya. May nahiling na may problema ining project na ni Kumo, ini project ni Legacion, papaluwaso na. May korupsyon na nangyari. Oh. May nahiling na problema sa agenda sa Santa Cruz, igwan na naman nahiling na may mga problema, pinadakula na naman ni Mayor Lenny Robredo. Si Barak na tinampo, pasiring dyan sa Santa Cruz new development site, pasirin po dyan sa Santa Cruz Elementary School, dahil nahihiling. Samantalang, hilingon din doon ang tinampo dyan sa Santa Cruz, iyan pong pasiring dyan sa Orban. Si Sen nag-aagi dyan sa Indo, 30 nag-aagi ka dyan, dyan sa may Orban. Hilingan din doon ang tinampo, ta Karalot, Baraak. Pero dahil nahihiling kang project monitoring ni Mayor Lene Robredo. Ining kanos-kanos ng tinampo sa Tungodkan Police Station 2 sa Almeda Highway. Nanahaman ini kan panahon kan sa iyang agom na si Dipuntong Jesse Robredo. Iyang pong tungod kang police station dyan sa Almeda. Hilingan nindo. Nagliliklik na ang mga tao dyan. Daiyan nahihiling kang project monitoring kang City Hall. Taang pighahanap po ninda si mga proyekto na nahaman kan panahon ni Ligasyon tahinahanapan ni ninda ning depekto. Aram po ninyo mga tugang, pangit dahil kaibahan baga ninda si Ligasyon sa Team Naga. Kaibahan baga ninda. Naging city administrator as naging city legal officer kan panahon na ang panahon kang ang mayor kang Naga City si Jess Robredo na ang kalaban si dating governor, dating congressman Luis Villaforte na nagparapile ning kaso sa ombudsman kay dating mayor Jesse Robredo. Nasa 80 plus na kaso ang ipinag-file kadto ni dating governor Luis Villaforte asin man kan sa iya mga kaalyado laban kay dating mayor mayor Jesse Robredo. Kabali po itong pag-question. Sabi ba nila kato si Jesse Robredo da is in check. Pinapa-disqualify. O sisay po ang legal counsel gato si Nelson Ligasyon. Naging konsihal, naging vice mayor. Kang kaibahan nila sa Team Naga. Pero di mo maintindihan kung ano. Kaan direksyon kang sa indang dalagan mo niyan is paluwason, pakanuson, ang imahin ni Congressman Ligasyon. Nagarubaga, sinalaula kang administrasyon ni Ligasyon ang pagmamanihar kan lokal na gobyerno kang Naga. Kaya, mangalas ka, tano? Tano taaro kayo ang sa indang direksyon? Kung totoo na sinasabi niya na daipig si single out ang proyekto, tano tayo hilingan nindo ining Baraak na tinampo dyan sa may Santa Cruz, sa may Orban. Ini pong Baraak na tinampo dyan sa may Tungodkan Police Station 2 sa Almeda. O, iyan mas malala kasi grabe ang dinada. O, ngunyan sa nangani, o, duwa ang nagpadara sa kuya ning message na riparohon iyan pong mga tinampong iyan. O. Saro po sa nagpadara sa kuya ning message kunyan si Dr. Renato Waterdo Paragas na i-call out ang administrasyon ni Mayor Lene Robredo na ayuson ini pong tinampo digdi sa atubangan kan Police Station 2. Diyan po sa Almeda, ta rulubog na si tinampo, Baraak na, and nagkukos na po inining grabing traffic diyan sa pakabalyo sa release kan tren. Mga tugang, sinasabi talang ini dahil gusto tamang pong patamaon, dahil man tama gayod na ang narrative ninda, magayunon ang image ni Robredo at the expense ni dating mayor, ngunyan Congressman Nelson Ligasyon. Gusto niyang palawason na marahayon siya and si Ligasyon mandata. Pero dahil man yan tama. As a leader, as a politician, as a member kang Team Naga, garo dai man tama na gusto mong palawason na malinigon ka, mayo ka ning bahid dungis, tapos rarauton mo si sa imong rinibayan. Ang problema lang, nahihiling tamang po, si Congressman Nelson Ligasyon, dai man kaya nagtutumoy. Ha? Di ba? Dahil nagsisimbag. Pigpaparapabayaan niya lang na pigpapara suntok siya kaniyong administrasyon ni Mayor Lene Robredo. Normal, madinay man yan eh. Dahil man yan maako si Mayor Lebredo na pigsisingle out niya. Pero, sa Taram, dahil niya sinisingle out, pero ang administrasyon niya, iyo yan ang direksyon. Iyan ang direksyon. As in, pag hiniling mo pati, ang Robredo administration, saka ang Villafuerte administration sa Kapitulyo, ang ginagang up ninda, ang permi nindang subject, kansa indang mga ano, against ki Congressman Nelson Legacion. Taano? Taano? Taano ta arog kayan? Taano ta ilingan nindo? Si Congressman Legacion, talagang linalabanan ang mga Villafuerte sa issue dyan sa pili. Kaya bagay nga nito, wala to ang banat kiligasyon sa troll. Inaapod haw-haw, kurap, o kung ano-ano pang mga sahot. Iniman digdiman sa balyo, iniman Robredo administration, nakaibahan ninda sa Timnaga ining ligasyon, sige man ang hanap ning diferensya sa Naga City General Hospital sa mga proyekto na nahaman na nakaaging administrasyon. Arogan sa OPD. O sabi ni Engineer Nong Aldicoa, minor ngayon yan, Joe. Normal ngayon yan. Maman ngayon yung perfect na, mayo man ngayon yung perfectong construction. Pirmi ngayon igwa. Pero yan nga, mga minor defect na pwede man ngayon i-correct. Pwede ngayon na patamaon. O pwede man ngayon na yan ngayon mga minor crack, mga surface lang yan. Bako man ngayon major defect yan kang si proyekto. Kundi, si presentation ninda sa media, si presentation ninda sa pagatubang sa presscon, sa pagpa-interview, gusto nindang palawason na may depekto, tanganing palawason ninda, i-reinforce ninda si mga banat kan mga askals kang Kapitulyo kontra po kay Congressman Nelson Legacion. Kaya mabibilog mo sa imong isip na mukhang may secret alliance si Robredo administration saka ang Villafuerte administration kontra kay Congressman Nelson Legacion. Ano sa hiling nindo? Ang obserbasyon mong ini, tama ba o day? Pero samuya po, ini ang samuyang hiling. Dahil, ang naghahanap ning diferensya ngon yan, kontra kiligisyon, ining administrasyon ni Lenny Robredo, as in administrasyon dyan sa Kapitolyo. Taano daw? Taano ta surasurang maray si Lenny Robredo ki Congressman Nelson Legacion? Ano ang nagibong kasalan ni Legacion kay Lenny Robredo?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Makatugang alas 10 na po ni pag-aga, Diyos mabalos kan sa dumagandabay, at yan po si Water Doc na suyang-suya na sa barak na tinampo sa Almeda Highway. Message sa ni Doc. Basahon ko ha. Para baka magsabi ka mo, nagpupropaganda kita, baka magsabi ka mo, nag-ano kita. Water Doc, good morning. Pakicall ng atensyon ang DPWH, City Government, lumulubog na ang porsyon ng kalsada sa Almeda Highway, malapit sa release ng tren sa police precinct. Uya pa, ikaw pang sarudigdi ha. Big screenshot ko pa ni. Ayan na to. Ay bako ni. Ayawang digdi sa balyo. Big screenshot ko pa ni. Andali ha. Basahon tatanganing. Tara mo, baka mag-ibon na, baka may mag-iguana naman ako madangog dyan. Si troll announcer na naman ngayon. Good morning po, Sir Joe. Si Patrick po ini. Gusto ko lang pong ipaabot sa Indo o kung kisay man po sa gobyerno pwede pong paayos kang tinampo digdi sa Almeda sa may police station. Nagpapararom na po kaya ang labot kang tinampo baraak na. Salamat po. Yan. Daya nahihiling kang project monitoring ni Mayor Lenny Robredo.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, oras na para magparam. Si Waterdog na masunod.
1: Radyo Guapito.
2: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
2: Kaming mga guro, ang number one na candidate kung pasmatlamig ang pag-uusapan. Ngunit iisa lang ang maaasahan ko. Pagdating sa pasmatlamig, PAU, Pauliniment. Ang Pauliniment kasi, my power to turn pain and discomfort into relief. Kasi nga sinasabi, walang aw sa pau.
3: For better life.
4: Radyo Guapito.
5: 105.5.
4: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.
5: 105.5.

0: the lessons I've learned.
1: Si Ram, kang tugtog. Kupito.
2: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black,
5: may bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
7: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyo na ko. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
2: Radyo Guapito.

your Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

your Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapi.

0: Radio Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radio Guapito.
1: 105.5. This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Rádio Guabito.
1: Your music, your request.
2: Marahay na hapon. This is Tina G. At kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.

This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.
0: Radyo Gua.

This is Tina G. Hatid ang non-stop music para sa inyong umaga dito lang sa 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Mga gopito, tugtugan na.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pangbisan.
2: Happy payday mga ka-RG! Nako, napakaganda ng gising natin ngayon. Dahil after 15 days, ito na. Nakuha na naman natin ang ating sahod ngayong July. Kaya para sa mga bagong sahod dyan, siguradong lalabas mamaya. Kakain na naman. Pero tipid-tipid dahil of course, meron pa tayo mga pabayarang bills. Baka ang iba sa inyo may mga utang pa na ko po. Pero okay lang yan, deserve naman natin kumain ng masarap ngayon. Dahil talagang tinipid natin yung sarili natin noong mga nakaraang araw. Of course, kasama niyo po dito sa 105.5 Radyo Gapito, si Tina G. Mula alas 3 at alas 5 ng hapon para sa mga upbeat music. And of course, kung may mga requested songs kayo,

Jean. You can text us on 0956-170-8212. Sana maganda ang gising ng lahat sa inyo dyan. Kahit may mga utang, okay lang yan. Basta bagong sahod, go na yan. Siyempre si Tina G po makakasama nyo hanggang mamayang hapon. Kaya naman, here's In The Club. Only here on 105.5. Right?

CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

three. Come on, girls.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pambisa. 40 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. Happy listening kina Brian San Antonio, kay Kate Pamania, at kay Orion Naval. Pati na rin kina Diana Kirubin. Maraming salamat po sa pagantabay nyo ngayong hapon dito sa 105.5 Radyo Gapito. Ano na po ang inyong mga ginagawa dyan? Ano na ang pinagkakagastusan nyo dyan ng inyong mga sahod? Well, dito sa office, nag-coffee na kami. Like nung mga nakaraang araw, wala mo ng kape-kape. Pero ngayon, sige. Pero sabi nga po natin ha, magtipid-tipid po tayo dahil ang daming bayaran, ang daming bills, kuryente, tubig, at kung ano pa man, meron pa dyang mga utang. Nako, kailangan mo na bayaran bago mag-happy-happy ha. And of course, kasama niyo pa rin po ang Radyo Gapito hanggang ngayong hapon. Magpapatugtog lang po tayo ng mga upbeat music kasama niyo sa pagtatrabaho niyo ngayong araw. Pandagdag good vibes, positivity ngayong hapon. With that, here's Pia Mia with the song Do It Again, only here on 105.5 Radyo Gapito.
2: Yeah. Bye, baby. Then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea High Handler. Got your lady.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pang-isa. Basta lang 46 minutes para sa ating programang G na G kasama si Tina G ngayong Wednesday Payday. Of course, wala po muna tayong pa-promo ngayon dito sa Radyo Gapito dahil siguradong marami naman kayong pera pa. The joke lang. Pero bukas ha, abangan niyo po ang ating pa-promo. At kung may mga gusto kayong batiin dyan, you can text us on 0956-1708-212. Happy listening kina Dilan Talagtag, kay Christina Valenzuela, Marniela Berido, kay Iron Moral, kay Janeline Olvido, at kay James Angelo Gabarda. Maraming salamat po sa pag-antabay niyo ngayong hapon. Sigurado na namang traffic at maraming tao sa mga fast food dyan dahil ititreat daw ang sarili, ititreat ang family, ititreat ang friends and all. Ang ganda talaga ng buhay kapag bagong sahod, di ba? Kahit ang dami-dami mo ng problema sa buhay, basta bagong sahod ka, talagang energetic, positive ang mind, saka na problemahan yung mga problema.

0: Lamang yan pagkatapos ng payday. Bukas naman, balik na naman bukas ang ating problema. Pero sa ngayon, dapat happy-happy lang. And of course, yan din po ang handog sa inyo ng RGFM. Here's Andrew E. with the song Pink Palaka. Only here on 105.5 Radyo Guapito.
1: Hi, hi, hi. Eto na naman. Pero meron akong ibabalik mula sa nakaraan.

0: KCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: G na G sa RG.

mock girl, what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay lupa't datong ng nobyo kong hapon.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: Gina G.

0: Sakay na!
1: Titi na G. G na G sa RG.
2: Malunggay panglisan.
3: 19 minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. At dyan nga po nagtatapos ang ating oras kasama si Tina G dito sa ating programang Gina G sa 105.5 Radyo Gapito. Maraming salamat po sa mga nag-antabay sa atin ngayong hapon. Bukas, abangan niyo po ang ating pa-promo. Pero ngayon, i-enjoy muna natin ang mga sahod. Kaya ingat-ingat po sa mga uuwi ha. So may mga plano pang kumain sa labas. Ingat-ingat po tayo. Samahan niyo po muli si Tina G bukas mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Pero ngayon, iiwanan po muna namin kayo ng kanta. Here's Mascolados with the song Nakaka. Only here on 105.5 Radyo Guapito.

NCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

TBR Naga City's coolest radio. Radio Gua Pito. Radio Gua.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandro, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow at

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Ma'am, primary.

29. Numero 29. Muli mabalik natin ang bowl number 29 upang makapagpapalik sa natin ng 39 official draw balls na nasa loob ng ating team chamber para sa pagpili ng pangalawang winning number 5 and 8.

your Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: Radyo, Radyo, Guapito.
5: Tanya, Tuanin, Lindom, Game, Lindom.

CR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: yan ng tugtugan. Guwapito.
1: Radyo Guwapito. Radyo Guwapito.
2: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo, Radyo, Gwagwagwa, Pito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

TBR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito RG. Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Valle Guapito. 105.5 RG. Good night, here.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: ng motorista, na-experience ko sa daan. Kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

Rádio Guarapito. 105.5. RG. Good night, hits.

0: precious memories, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadang at ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Radio Guapito.
6: RG.
1: Good night, hits.

Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Ito ang patotoo na natunungan ng Pao de Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
0: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

0: Nawa ay pagpalain mo po ang bawat isa. At pumagitna ka po sa amin sa araw na ito. Nawa ang gawain na ito ay maging daan upang kami ay magkaroon ng karagdagang kaalaman na tutulong sa amin upang kami ay mas lumago at kami ay magkaroon pa ng mas maayos na relasyon sa bawat isa. Tulungan ninyo po kami magkaroon ng bukas na isip at puso at pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin sa lahat ng aming gagawin. Bigyan ninyo po kami ng lakas upang masunod ang inyong nais sa aming buhay. At gamitin ang mga talento na ibinigay mo upang makatulong sa aming kapwa. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: because everything is
1: Bodega neat. Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
3: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
4: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
3: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.

0: Health Tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa

0: Gom, brown out na naman sa weekend. Sa'yin daw mo rin magpalipot-lipot.
1: Dahil paradit, Gom. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
0: Ha? Sa'yin man?
1: Ako nang bahala, Gom. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan tapos si Junior.
0: Sa'yin ba ya iyan, Gom?
1: Sa papatantan, aparte, Gom.
0: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gom. Sa papatantan.
2: Papatantan, aparte, located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City, with branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Yan, 35 minutos, magalis na po ang alas 4 ng pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Ay, magandugang Diyos Marinaga po sa Indo Kapos. Good morning, good morning, good morning. Sansya na po. Medyo na-late po ang sa Indong Lingkod ta aram na po nindo. Kasod mahali po kita sa partikan tigaon ka marinisod naman sa Kasureco 4. Ang aning mag-cover po kan pag inaugurar ka na solar farm duman na nag-abot po ang DOE Secretary Sharon Garin. Tapos mainito na maray. Kita nakapahingalo maghapon. Kaya ini po na naging resulta. Na-late kita sa programa. Pasensya na mga tugang. Anyway, sabi nga ni Kayan, the show must go on. Mas kaya anong mangyari. Inipoliwat si Jess Valle, nagpapaabot sa Indo ng Diyos, Marina Aga. And of course, sa entero pong Bicolandia, Marina Aga. Sa gabos na nag-inanyog niya to sa tuyang programa ko niyan. Siyempre, sa mga natatadaan niya itong mga parahon, mga oras mo niyan, antes po mag-alas 5. Dosokuntan sa tuyang programa sa pagikan sa tuyang mga bareta, as in mga presko mga impormasyon. Maibanan niya ito ang sa tuya pong kaibanan sa luwas ang market updates as in iba pang mga bareta. Yan ang kita magparahaloy. Uni na!
1: Antes magpasada sa amay na pagkaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
2: Asintado! Live report!
0: Asalin niya na po si Roy Raduco. Roy, good morning. Pasensya na, nagparahalat ka.
3: Garo kulang si alarm cancelpon mo ha.
0: Actually, di man ako nag-a-alarm talaga Roy. Kailangan talaga kasuod man. Nanganaan kita nin ko yan. Sobrang kapagalan. Ta maghapon dahil kita nakapagpahingalo. Mga kuyan hapon, nagdiretso kita naman sa tigaon. Tanganin mag-cover naman sa Kasureco 4 kan inauguration kan solar farm duman. Nag-abot ang DOE Secretary si Sharon Garin. Kaya yun yan.
3: Kumpig alok mo ko di, may driver ka ko ta.
0: Yun na nga ni ko ta, yan ay. Kaya lang kakasood ma, aram ko man na sibot-sibot ka ta, dyan ka man sa Kalabanga yata nag-pasirin.
3: Bueno, sabi nga ni Ken, huri man daw.
0: Huliman at magaling.
3: Huliman at magaling. Huli pa din.
0: Huli pa din. Ayan.
3: Bueno.
0: Minsan nangyayari talaga yan. Okay lang yan.
3: Alok talaga kayo ng buhay. Ano? Bueno, digdi sa kuyan sa Merkado Publiko Kansuri Ninaga. Good morning sa siyempre sa satuwing mga panantabay. Garo kasabay mo si kuyan ay. Si Jun, ay si Kagawa Jun Tripul. Kuyan man eh, nag-attend na rin ng birthday so Banggi.
0: Ah.
3: Ano, kaya namatapasan naman.
0: Namatapasan naman.
3: Si kuyan, si tugang niya, si Noli, Buela, saka si Jean Rose Buenapi. Nag-celebrar nin birthday so Banggi. Kaya namatapasan na si Kagawa Jun Buelia. Bueno, digdi sa Merkado Publiko kan Suri Ninaga kuyan nin gwardyadong permi ining hagyanan kan Naga City People's Mall dahil pinagpapabuelo ang mga para tsinda. Pwede ka mo magtsinda, kaputan lang nin sa inyong mga paninda dahil ano? Paggatag dyan sa baba bawal. Kaya ano ba, bakot-bakot ang mga parchinda maski sa ina gidid na duruman.
0: Pag naabot si market guard sa Riblagan.
3: Oo, pag naabot talagang malinig. Ano? Aratsan nga ako kanina, pag nagbirik na naman si gwardya, talagang ko yan na pwedeng mabaralik na naman ano, ining mga parchinda digdi. So ining sa tuyang dikit lang na impormasyon na digdi sa tuyang programa ang gulay kuyan nin haros sa aral daw sabi nga ni Ken nag Google Pay ang gulay pero ang presyo human kirar e, digdi sa may baba sa may Oragon Monument mahiling mo ang mga displaced gulay pero bako sa kuyan sa semento kundi sa mga bihikulo sa mga tricycle sa may kuyan di may van na kulay puti so duman pigga AIL 300 na kulay puti duman naka-display lang ang mga gulay sa kaining trimobile.
0: Iyo, ano yan sa inyong mga haling mga gulay na yan?
3: Mm-mm. Mga kuya ni haling mga haling kuya pa dani binggit ano ta pinag-angkat maninda pag nag-aabot tigdi sa may portion kan C5 road sa may Mabulo.
0: Diyan na sinda
3: nag-abang. Tapos pinag-chichindaman ninda tigdi. An iba kani itong mga parchindaman sa itaas ano pig bababa ninda ang paninda ninda digdi tanganing sabi kayan mas kwen nga gustong makagurdo nin kuyan ano pag benta ko niya na pag kaaga bueno diyan sa Banuagin Calabanga City na pusan kan sabi kayan itong founding anniversary 277 founding anniversary kan Calabanga sinabayan kan ulat sa bayan ni Mayor Philip Dumalasa
0: tong suma
3: oo maugmaan mga barangay ta ngunya na 2027 madadagdagan an kada barangay sanggatos mil na budget ano si dati 200,000 dadagdagan ng sanggatos kan lokal na gobyerno
0: magiging 300
3: magiging 300
0: ano yan gabos na barangay kan Calabanga
3: gabos na barangay may pili
0: pero tiyano
3: tapos pag-abot kan 2028 madagdag na naman another 100,000 magiging 400,000 na ang mga panggargastos kan mga barangay diyan sa Banuan ken Calabanga oni an kuyan pahayag ni mayor kan ma corner kan mga grupo kan media
4: ano sa radyo
3: alat mo na alat na oni
5: dako lang po si Kaumanta ko dyan na aga dahil twin celebration po kita o twin celebration nga rin pala sa kasabay po kapunding anniversary sa Loyang Simbahan sa Porteria at the same time po at yung munisipyo and then sinabay na rin po si ulat ng bayan sa Loyang accomplishment sa Lawisan sa Rokawan. Ako na ako ng pagsuporta ng pag-iibutan niya dahil may katapang kita. Dahil ako lang ang pagkabi ang posibilidad na mangyari niya dahil ako lang si pagsuporta pa mayroong may katapang kita kay Congressman Solicacion, mga patinampo yung diaro, tinapasar ni si Sigabos na yung mga dahil para tinampo. So, ako lang po yan. Yung hospital, igwarang inisyal na funding. Si Satoya po ng tubig, forbidding na, si 92 million. So, ako lang po, Satoya, positive po kung mangyayari ang mga kausama na big promise.
6: Mensahe po sa kamusta ng
5: kapatid. Si Satoya, mensahe po sa salamat. Ang hagad ko sa inda, madago sa suporta, si tiwala sa gobyerno. Madago si pagkasaraw, tanganing madali, o dakol na magigibo, dakol na maaman. Nagkakasaraw.
6: Tinawad ang kaupana ng mga barangay sa
5: iyo? Ay, iyo, pare iyo man. Naupa si mga barangay dahil ngunyo na 2027, isa'y nakukuhan ng 200,000 sa munisipyo, gigibong ng 300,000. 2028, gigibong ng 400,000. Iyo yan si Satoya ng commitment sa Senda. Ayun po, tama ito. Kakulang bagay po na si Haralawig niya sa lokal na gobyerno ng Calabanga na GO ma-permanent naman. At si mga din na po promote, may promote naman sa tama ng posisyon.
3: So ayan lang ko yan mga maray na balita ni Mayor, si mga de pa nariregular halo-haloy na yun plano niyang irregular ano, dyan sa Banuan Calabanga. at ang aning magigwaman niya ng kaugmahan ang familia orog na itong mga nag-haloy na nagsiservidig di sa lokal na gobyerno kan Kalabanga. Yan sa itong informasyon, Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
0: Diyos mabalos, kan sa imong report, halit dyan sa luas, sa orang nang gaya dyan sa halit dyan sa Naga City People's Mall, halit kay Roy Ranoco. Nagdara sa tuya sa oras na 13 minutos, antes po mag alas 5 ng pagkaaga, and dyan po alas 5, ang tabayanan po ang mga preskong impormasyon, mga baretang lokal, national, as in international sports. Sa inyo po mga kaibanan, si Melvin Machano and RSR. Ang tabayanan po yan, digdi sa Asintado sa radyo. And maugmang bareta ang binareta kasuba ko ni Roy Ranoco manungod po sa pahayag ni Mayor Dumalasa kan banuan po kan Kalabanga Kamarinisur partiyan kan sa iyang ulat ng bayan na magdadagdag ni halos sa 100,000 pesos ang magiging budget kan kada barangay. Orog ng gayos dyan sa Kalabanga. Isipin po nindo, gabos sa barangay, mayong pipilion. Gabos po, matatawan ni dagdag na pundong 100,000 pesos. Iyan, naging magayon na bareta para sa gabos sa mga barangay na nasasakupan po kan banwaan kan Kalabanga Kamarinisur. 12 minutos antes po magalasin ko din pagkaagay ko pakitang report hali sa luwas.
2: Asintado Live Report.
0: Nasa linyang ngunyan si Larry Javier. Larry, good morning.
4: Yes, marina aga si mga katungang parapabay ka Asintado Benawano. Tagdo pang informasyon, kinakay po ang mag-urulay ang lokal na gobyerno kang Kalabanga sa kataid kaning banwaan na bumbon asimang sa sila sing naga tanganing matuldukana ang kontrobersiya sa tunay na lindiro sa pagkultana ng kansinambit ng mga lugar. Kaya na panindukan ni Alcalde Philip Dumalas sa isyo sa taho kan kahurutan kan sangunang bayan na buhayon ang antigong territorial isyo ang Kalabanga sa banwaan ng bumbon asimang sa sila sing naga pagkatapos na magreklamo ang mga presidente sa barangay na nagsasalit ang sendang nare-receiving national tax allocation o NTA, ang dating Internal Revenue Allotment o IRA, ulit sa sendang teritoryo na tatapusan na kang katayid na banuaan. Mientras tanto, pinag-recommendar ni Alcalde Dumalasa ang reconsideration o ang rekomendasyon ng sanggol ng bayan na magbilog ng sarong grupo ng mga geodesic engineers na yuan tukahan na mag-adal as in lehitimong mag-determinar manunungod sa isyo kan linderos kan mga propiedad. Tulit ang grupo ng iniyuan may kakayahan o bastanting karaman as in kagamitan sa kundinderos ang pag-uurlayan. Sigurong sa alkalde, dahil niyang gayo gamay ang mga barangay na imbulto sa territorial issue o dispute. Asin sa pagkaaram niya, iyan na barangay sa Sibao na haro sa nakamukam na kan siyudad ng Naga. Asin igwaman ang mga barangay sa parte kang Kipayo ang nakadalagan man sa banuaan kang Bumbon, kang Marinisur. May pang final na kasimbagan ang alkalde kan Kalabanga kang Marinisur kung narin nakapakong pag-urlayan na isyo mapapadawi sa teritoryo kan Kalabanga asimang sa pagkultanan kan Kalabanga asimang mga Bumbon asimang kan siyudad ng Naga. Yan Jesus ako yung informasyon sa Asintado. Buhay naman o Larry Javier Bicolano.
2: Asintado Live Report.
0: Mabalos man kan sa imong report, Larry Javier. Dara sa ota, sa tuya ni oras na 9 minutos antes pagkalasing ko din pagkaaga. Kaso bago pala na maagahon nagkaigwa po ni medyo dakulang kasulo diyan sa may parte ka na Sitio Matiway o kaya na Matiway Street. Diyan po sa Barangay San Felipe, Niaga City. Siguro at yan, maraman niya ito ang kumpletong detalye po ka na baretang ini na kunsain na nagkaigwa po ni na kasulo. Kunsain po dyan sa aram po ninduan Matiway, alipot sa naman niya na kalye. Kaya madaling mahanap kunsain po nagkaigwa ni na kasulo. Dyan sa Matiway, sako po kon Barangay San Felipe, Lignis po sa Sudan ni Naga. Sa Sitio Matiway, San Felipe, kasuba ko pong mga siguro mga alauna imedya nin pagkaaga. Yan, maraman niya ito kung ano ang naging kausa. As in particular, sa inpo nangyari ang nasambit ng kasulo. Kaya po, nailing po nito sa screen. Kaan sa tuya pong live feed. Kaan asintado sa radyo, sa Facebook page. Medyo daradakulaan kasulo na ninang. Kaya siguro at yan maraman niya to sa Bureau of Fire Protection kung ano ang naging kausa kan kasulo na ini. As in, kung sana man lugod, mayo man ang mga mga casualty, as in mga nagkakurulgan sa sinambit ng kasulo. Ako lang mga nag-aabang para batiun mga kaibanan niya ito sa tuyang programa na nagdadaralan ko niyan sa Asintado page. Good morning kay Manny Monse, good morning sa Gabos, and Angie Oliva, si Reyna Lo, maray na aga tabi sa Gabos, Flor de Sena, maray na aga, and Nora Sarsilia, good morning po. Kaibanan man niya ito, Lisa Matalote, good morning. And from Paris, France, alam kong nasa Paris, France ini, si Ma'am Dolores Romero Guabel. Bonjour. Eba naman niya ito, si Marinor Bautista, good morning po, watching from Zone 3. Diyan sa May Katmon, Milaor, Camarinesur. Si Maxima Oliver, good morning. And also, kaiba naman niya ito, si Chris Canaria Palguera. Good morning po, Sir Jess. Good morning po sa inyo, Gabos. Sa enterong Bicolandia, asin man maging sa luwas po kan sa tuyang nasyon na mga naghihinanyog kan sa tuyang programang Asintado Buena Mano. Aram ko nakakaabot sa inyo dyan. Asintado. Sa paagi kan live feed kan Asintado sa radyo sa Asintado page, asin man sa YouTube channel. Ano man ang oras, ikaw ka mo. Aram ko magkairiban sa tuwing oras. Alipod sa Siyudad ni Naga. Good morning po sa inyo ka, boss. Kasood ma, mga tugang, na ibareta niya to ang sarong insidente dyan po sa Barangay Dayangdang. Na kung sa'in na nabaritaan niya ito na igwang sarong lalaki na medyo nagpasali man, nagluwas ni na bako man pampala ng itong tunay na armalay, kundi sarong airsoft gun, as in igwa pang niluwas na tsako, saka sundang. Ngunyan kasunma dahil niya ito maraman, na sa inda pong naging mga pagdidiskusyon. Pero ang mga karahayan kay ni nagkaigwa po ni pag-aayos ang mga magkabilang lado, ang magkaibong na lado na nasangkot po sa kariribukan na ini o sa diskusyon na ini na nangyari po dyan sa Katmon Street. Ini kaaldawan pati ano, mainit na maray. Kansarong aldaw, dyan po sa Barangay Dayangdang, Naga City, na inibagan naging viral matkatapos pong mahiling sa video na pagluluwas kang sarong lalaki ng sarong kulay tangani, armalite, pero airsoft gun pala. No? Saro pang igwa pang kaibana na tsako, asin sundang. Kaya ini po sa panginginot po ni Barangay Captain Julio Cesar Sanchez, ginibo po ang pag-uurulay ka na pinag-ulay bagay ng duwang ini. As in, napuli po sa pagkakairintindihan, as in pagpapatarawadan. O yan, yan. Ailin dito sa picture, oh. Nag-arakbayan, nag-arabrasahan. Hindi pong duwang inbelto sa nasambitang insidente dyan sa May Katmon Kan, Barangay Dayangdang, Naga City. Aram nindo ang init nin payo. Mayo yan kaabta na maray. Kaya kung igon mga dikit na day pagkakairintindihan, pag-ulayan sa maray na apaagi. Bakong kung ano-ano na sa napigluluwas. Maluwas ding sundang, maluwas ding tsako. Pagsarabay sa bayan daw gamita yan kung kaya mo. So yan, nagkaayos man si Dua. Pero sana man forever na yan. Forever na yan na pag-aayos. Tara mo, pirmi man yung girare magsasarabat sa batan dyan sa sendang lugar. Kaya sana man maging maayos na ang gabos. Yan, nagkukuruyanan pa. Nag-arakbayan. Ang kiss kaya, hindi naman yan pinahiling terdi. Na magiging vulgar naman daw maray. Kung napapailing paan na pagkikis ninda. And kasunod ba sa mga follow-up ang mga report mga tugang, nagpaluwas na po nin kuya, nin pahayag ang banwaan po Kantinamba, Camarinesur, manungod po sa nangyaring saruman na insidente na kung sain sarong estudyante dyan po sa sarong eskwelahan. Sa Banwaan Kantinamba, Camarinesur, nakuanan po ni Badil sa laog mismo kan eskwelahan na very alarming para sa satuyang mga kababayan. Inhuli ta arad ta dahil palang nahahaloy nakaigwa po ni insidente dyan po sa parte kan na Takluban sa Kabisayaan na kung sain duwang estudyante ang nambadil ni mga kapwa estudyante asin tuluan mga nagkairirido, tulo po ang nagkagaradan. Kansarong aldaw na i-report niya to sa satuyang programa na igwangani pong sarong insidente ba dyan po sa sarong eskulahan. Kantinamba, Camarinesur, na nagpaluwas man ni nakuanan man ni Badil ang sarong pong estudyante. Katakod kayan, nagpaluwas na po ang pahayag ang Philippine National Police. Katakod po kan ining 15 anyos na estudyante na nakuanan ni Badil sa laog po kan high school sa Banwaan Kantinamba, Camarinesur. Si ringman, katakod kayan, si Mayor Prades kan Banwaan ni Kalabanga, Tinambak, nagpaluwas naman po kan sa iyong pahayag. Ang tabayanan po mga tugan, mga follow-up report tungkol po sa mga baretang yan. Takon na i-discuss na pa yan, medyo kulang na po kita sa oras. Kasuod maman, igwa pong sarong dakulang bypass operation ang nangyari po dyan sa Banwaan Kanpili, Camarinesur, na nag-aabot po sa halos 3.7 million pesos. Tara dakula ining kantidad ni Shabu ang nakamkam po kan PIDEA. Kasuod ma, naghapit kami ni Rickmar dyan sa Philippine National Police, sa Municipal Police Station, Kanpili, Camarinesur. Pero sabi sa tuya kan Chief of Police na si Chief of Police na Police, ang jurisdiction po dahil kayo para makapagtaunin na kompletong detalye dyan sa PIDEA, Naga City. Kaya siguro at dyan makuanan niya ito ng pahayag ang Philippine Drug Enforcement Authority Digdi po sa syudad ni Naga Manungod dyan sa 3.7 million na kantidad ni Shabong nasamsam sa bypass operation dyan po sa Pili Camarinesur. Nasa 550 grams ni Infectotubodan pong Shabu ang kabilugan na, na nakamkam, nasamsam po kan sa tuya mga otoridad. Kasudma yan, Hulyo 15, 2026. Ang mga nagkadara ko po, tulong individual, mga nagka-arresto sa operasyon, asin ko niya na atubang po sa kasong pagbalgar sa Republic Act No. 9165 o inaapod na Comprehensive Dangerous Acts of 2002. Antes kitang mamaram, kadagdagan pa niya itong mga pagbati alit sa tuyang mga paraantabay. Julieta Montero, good morning po. Josephine Barbara Andes, Lourdes si Sena Altis. And kaya ba naman niya ito si Lourdes si Sena Altis. Iyan ang anip pa. Good morning, Sir Jess. Good morning man po sa iyo, Ma'am Lourdes. And also, Cheryl Barbon. Good morning from San Fernando, Camarinesur. Hanggang digdi na lang po ang sa ito yung pagkakairbanan. Sa lipot na oras, kita po nagkairbanan. Digdi po sa programang Asintado Buen Amano. Asintado. Sa ngara po, ang sa ito yung nagkairbanan sa luas, si Roy Ranuco sa Market Updates, asin man Larry Javier. Sa control po ng kaibanan niya ito si 30 Verde. Antabayan na po ang masurunod. Mga pagbabareta hatod sa indo ni Melvin Machado and RSR. Ini po si Jess Valian sa indong nakaibanan. Diyos maray na aga po sa indo ka boss.
2: Radyo Guapito.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers. Kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarinesur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
8: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
9: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
10: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdong na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan Pili Kamsur.

0: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
1: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
0: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
1: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
0: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
1: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
2: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapy claims.
7: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
8: Aras sa ato kunya, igwari na ding 10 minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Maray na aga mga tugang aldaw kita ngunya ning Webes. Petsa 16 kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Kami po ang seno mga magiging tagapaghatod barata.
9: Ini po si Aresa.
8: Ako ba sa dulingkod si Melvin Machado. Inuto niya ito ang headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal.
10: Asintado, asintado, headlines.
8: Headlines kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. National Bureau of Investigation, CCD Pun, ang 10 bilyones sa pesos na pundo kang 2019 SEA Games.
10: Asintado, asintado, headlines.
9: Sa iba pang headlines, kang mga barata sa lado lokal o sa lado nasyonal, defense panel sa impeachment trial, garudaan nininervyus na, asin may kinakatakutan kaya binabagat ang hagad kan prosecution na maipresentar ang bank asin tax record ni Vice President Sara Sabi Khan prosecution.
10: Asintado, asintado headlines.
8: Paglangkaw sa pamasahe kang public utility vehicle, pinag-aadala na kang Department of Transportation.
10: Asintado, asintado headlines.
9: Magtugang na Cayetano, intero na namang imbyerna kay NBI Director Matibag pagkatapos kalkalod ang iso sa subuot korupsyon sa hosting kan Pilipinas sa SEA Games.
10: Asintado, asintado headlines.
8: Iba pang headlines kang sa tuyong mga barata sa Lado National, sarong radio, radio station technician na partner. Radio station technician na peace advocate, itinumba.
10: Asintado, asintado headlines.
9: Para technician. Mientras tanto, headlines kang mga barata sa Lado Local. Congressman Nelson Legacion asin Bong Rodriguez inimbitara ni Kapitan Jojo Toscano sa meeting sa mga taga-Kadlan matapos layasan na kang kapitan ang kaalyadong si Gobernador El Rey Villafuerte.
10: Asintado, asintado headlines.
8: Sa iba pang headlines, ka mga mainit na mga barata sa Lado Lokal, 3.7 million pesos sa kantidad ng illegal na droga. Na-recover na sila kung Piscal Campedea, tulong suspect, arestado.
10: Asintado, asintado headlines.
9: Solar power kan kasureko for big pigbo kasana kasood ba? Tanganing mag-supply ng kuryente sa mga miyembros konsumidor.
10: Asintado, asintado headlines.
8: Lalaki nag-viral sa barangay Dayangdang na may bitbit ng air supply pool asin kadiskusyonan kay ni Bati na.
10: Asintado, asintado headlines.
9: Asin sa kinabarin karawat, Spain pasok na sa finals kan FIFA World Cup.
10: Asintado, asintado headlines.
8: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata sa Lado National, asiman sa Lado Lokal, pati naman sa Lado rin karawat. Sa detalyes kita unyan kang sa tuyo mga barata, 13 minutos na makalihis ang alas 5 nin pagkaagad sa detalyes ka mga barata sa Lado National. Nanindugan ang Palasyo Malacanang bakulang ordinaryong panghuma ang ginibo ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kundi ini huma sa seguridad kang Pilipinas sa press briefing. Kinontra ni Palace Press Officer Claire Castro ang argumento kang depensa na ang pahayag kang Vice Presidente kang nakali sa Nobyembre taon 2024 sa sarong stream. Ang simbaglang sa hapot kung bot sa bihon o simbag sa hapot asin bakong sabihon na panghuhuma ang sa iyang pinagbutasan ng mga pahayag. Ang reklamo ay dapat pinagtatrato na ordinaryong panghuma na pwedeng isangat sa korte hulita sa bitigdi ang mga bakong simpleng mga persona kundi ang presidente asin i-issue ini sa national security. Kinontraman ni Castro ang argumento kang depensa ng pahayag ni Vice President Duterte ang bakong direkta sa presidente, Primera Dama sin dating House Speaker Julita Daiman Sian Osinda presente sa nasabit ng live stream. Sa ngunyan panagos pa naging mainit ang diskusyon sa mga binutasan na pahayag kang Vice Presidente asin sa mga nag-aanalisar kaini.
9: Sa iba pang mga nagbabaga mga barata sa Lado Nasyonal, garod may kinakatakutan ang Defense Council kaya binabagat ninda ang nakahagadan kan House Prosecution Panel na may presentar ang bank asinman tax record ni Vice Presidente Sara Duterte sa nagpapadagos na Senate impeachment trial. Sinabi ni House Deputy Speaker asinman La Union Congressman Paulo Ortega, simple lang ang hapot kan mga ordinaryong Pilipino. Kung mayo talagang itinatago, taano ta takot na takot na sa bank records. Sinabi pa ni Ortega ang issue sa Senate Impeachment Court, bako na kung ano ang record, otomatikong masabi na may salang ginibo ang Vice Presidente. Susog sa kongresista ang subpina sarong legal tool na ginagamit kan korte tanganing makuhaan mga ebidensya na pwedeng maging importante sa pagpapaluwas nin na kung ano ba talaga ang katotohanan. Mientras tanto sa ibong naladong ginarana na kan prosecution panel kaso udma an first batch ka mga matistigong ihahampang para sa impeachment article 1 na nagtutukar sa aligasyon na kansalang paggamit subot kan confidential funds ni Vice President Sara Duterte kabali sa mga testigong pigsambit kan prosecution iosinda Marivic Pareha kan House Legislative Archives and Museum Management Service Violeta Constantino asinman Ninita Camposano mga empleyado kan Land Bank asinman Land Bank President Lynette Ortiz nagpalawas na ang Senate Impeachment Court ng mga subpina para sugo ng mga testigo na mag-atindir o mag-aparisir sa mga hearing na ipinagtalaan sa July 21 asinman 22.
8: Disyasyete minutos, makalihis ang alisingkunin pagkaga, standby Roy Ranuco. Sa ibabang detalyas ka mga barata sa Lado Nasyonal, mabilog ang National Bureau of Investigation NBI, ninsarong task force para imbestigaran ang subot irregularidad sa bidding asim pondo ka mga proyekto kasumpay kang nakalihis sa 2019 Southeast Asian Games. Susugid Direktora Melvin Matibag kang NBI, nakaresibi ang Bureau ng bagong impormasyon na sin dokumento. Mapadibit sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISCOC asin dakulang kantidad ang inbelto sa nasa bitang kaso. Sinabit man kaini na bilyong-bilyong peso subot ang ginasto sa SEA Games Sports Complex asin may pribadong kumpanya subot na nakaresibi kang 10 bilyon peso sa paikang congressional insertion. Kaiba sa iimbestigaran ang kontrobersyal na 50 milyon peso sa SEA Games sa Cauldron Project. Makikipag-koordinar ang NBI sa SEC, COA, at iba pang ahensya para sa investigasyon. Maski na nga may mga individual nang hinihiling, may pang formal na pinangaranan bilang subject kang nasa bitnang investigasyon. Pinagnigaran man ni Matibag na may politika sa investigasyon. Binanggit niya si Senador Alan Peter Cayetano, dating chairperson kang FISCOC, na posibleng haputon kang NBI.
9: Igwa ng dahilan o igwa ng patunay, maninigo na ang patunay na igwa talaga ni assassin na dawa na nga ni ini ang bagay na ipinahayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson asinman Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr. asin dahil nasubot kay Puan pang ipresentar ang assassin sa impeachment court tanganing determinaran kung seryoso o totoo ba ang sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na igwana ining kinaulay tanganing garadanon sinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, sinman dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Igwa kayang nagkukwestiyon na kung totoo ba na igwang asasin na kinaulay si Duterte. Dawa pa sinabi kay ni na no joke na may kinaulay nining magadan sa first couple asin

0: lokal. Edad ano mahasa 36 na bulan na mga kaakian libreng papakakanon kan lokal na gobyerno kang kamaligan.
1: Asintado. Live report.
0: Roy Ranoco sa detalyes.
2: Pon ngunya na aldaw hasta apat na bulan na libre asin na aldaw papakakanon kan lokal na gobyerno ang nasa 400 na mga kaakian sa interong barangay kan banuan ni Kamaligan. Sigun ki Mayor Jano Ibardalusa, nasa 4 o kaya nasa 400 subot an una ko aninda an pundo sigikan sa national government tanganing i-sustener sa pagpakakan sa lampas sa 400 na mga malnuris katabang subot ninda an mga barangay opisyal tanganing IOC mga nag o sa mga nag paghahanap sa mga nag titrios-tios na mga magurang asin mga kakian sa Kamaligan nakatipon subot lampas 400 na mga kakian na ngunyan aldaw iyo ang launching kan nasambitan ng programa apat na bulan na subot imo-monitor kan lokal na gobyerno health department an kamugtakan kan salud kan mga kakian sa banuaan kan Kamaligan.
3: Parte po kang celebration kang nutrition month sa tuya pong ilalunch sa aga formalmente yung programa sa supplemental feeding program para sa mga kakian na nag-iedad ng 6 months to 23 months. So, may programa po dyan ang lokal na gobyerno kang Kamaligan. Katawan na po sinda ng masustansya mga pagkakan poon sa aga hanggang 100 hanggang sa 4 na bulan. So,
2: parte ka na payag ni Mayor Jano Ibardalusa kan banuan ni Kamaligan Kamarinisura. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
1: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang detalyes ka mga barata sa Lado Nasyonal, 23 minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Kinestyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega kang La Union ang higot na pagkontra kang kampo ni Vice President Charo Duterte sa kahagadan kang prosecution na may sumitir ang mga bank records sa report hali sa Anti-Money Laundering Council as in Bureau of Internal Revenue. Susuki Ortega, sarong simpleng alagad importanteng hapot ka mga ordinaryong Pilipino kung may itinatago, taanot na natatakot na magpaluwas ka mga bank record. Pinaglino ni Ortega na di pinagahagad kang prosecution sa impeachment court na husgaran na nagkasala ang Vice Presidente basado sana sa mga sahot sa saiya. Sinabi pa ni Ortega na bakulang urulay nim pagkakasala ang nakasalalay o nakasalang kundi dapat mahiling kang impeachment court ang mga record. Suway sa posisyon kang depensa na sinasabing mayong mahiling na nag-aakusar na impormasyon, alaga de higot na pinagkukontra ang pagpapaluwas kang nasa bitang mga dokumento. Ipinaliwanag pa kang Deputy Speaker na ang subpina sarong ordinaryong legal na mekanismo na ginagamit kan mga korte para makakuha ni mga imposible para makakuha ning mga posibleng importanteng ebidensya.
4: Nangapunan si ACT Teacher Party List Congressman Antonio Tinio na si Bakon sa pwesto si Gabriel Go matapos ang subot pansusupog kay ni sa sarong lalaking teacher na nagmumotorsiklo pero mayong suot na helmet. Matatandaan si Go iyoan Hepican Special Operations Group Strike Force kan Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa video statement ni Tinio na madalalan sa Facebook page kan ACT Teacher Party List kan Miyerkules o kasuudma, pigklaro ni Tinio na ang isusubot sa nasambitang insidente bakong mapapadapit sa konsisay ang mas halangkaw sa batas kundi ang pagrespeto sa law enforcers sa publiko o sa mga tao

0: idinagdag pa kana kongresista an ikaduwang dahilan kung tano ta kaipuan da ang si bakuna ining si Gabriel Go nilapas da kay ni an right to privacy kan sarong namamanwaan. Matatandaan na nakiulay na kaya ana male teacher Kigo na dahil na siya ibidyo mientras na pig kakaulay. Alagad makuliton da ang sinambit ng MMDA official asin pirit mang giraray na pig para video ang sinambit ng teacher asin sinabing iblablar man da ang lalawgun kay ni. Mientras tanto ipinahayag man kan MMDA na tinanggal na rin da si Go sa clearing operations mientras sa nagpapadagos ang investigasyon sa pagkakaimbulto kan sinambit ng opisyal sa nasambit ng insidente. Apura kayan, pinapasimbag naman subutin ay asin pinagpapapaliwanag kan MMDA. Susugsahin siya nakaabot na sa indang karaman ang nagkukuryat na video katukod man kan ginibong paninitar kan sinambit ng opisyal sa teacher na naglapas sa batas trapiko.
1: Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar kang Bureau of Jail Management and Penology na nasa kustudiya na nila si Senador Rodante Marcoleta kasunod kang kasuguan kang Sandigan Bayan 3rd Division ay lipat siya sa Quezon City Jail Male Dormitory. Susugki BJMP spokesperson Jail Superintendent Jerix Bustanera, pasado alas 10:49 ng pagkaaga kasuma kang mailaog na si Marcoleta. Siniguro man ni Bustanera na may special treatment kay Marcoleta mientras na nakakulong ini sa Quezon City Jail. Nainutang isinugo kang Sandigan Bayan ang paglipat kay Marcoleta matapos na magluwas sa Independent Medical Examination kang University of the Philippines Philippine General Hospital na mayo ng pneumonia ang senador. Siguro man kang PGH na may ebidensya ng impeksyon sa baga kay ni. Ang pahayag na ini ang nagtutulod na magtaonin tamang impormasyon sa taho ka mga eligasyon mapadapit man sa salud kang senador. Magigirumduman, naghagad ang kampo kang senador na magtiner muna sa ospital ang senador huli sa mga namamatay ang kani sa sayang lawas sa posible magdara ning pneumonia sin iba pang helang. Dahampang ang senador sa kasong plunder na bayumpian sa kasumpay subot kang pag-resibi ning 75 milyon pesos sa donasyon ali si dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor asin mga negosyanteng sida Aristotel Viray asin Joseph Espiritu Bago ang campaign period para sa 2025 midterm election. Naresto man ang tulo asin presenting nakakulong sa Quezon City Jail.
0: Tinugutan kan University Athletic Association of the Philippines, so UAAP at Ateneo de Manila University sa kahurutan kaning palugit sa pag-usumiter kan sa indang investigasyon sa nangyaring pagkagadan sa duwaninda mga student athletes sinda Rene Clert asinma Batir Bonya asinman Divine Adili. Matatandaan opisyal nang ipinanunsyar kan Ateneo de Manila ang naging pagkalamos ninda Batir Bonya asinman Adili sa isinagibrindang team building duman sa Dipakulaw Aurora kang June 8, 2026 sa iniluwas na pahayag kan UAAP sa indang FB page sa kasuudma. Sinabi nindang tinugutan ninda na maibalyo ang deadline kan pag-submitir kan sinambit ng universidad sa findings ninda sa pagkagadan kan mga nasambit ng atleta na poon July 15 asin o imbes July 15 ibinilyo ini sa July 24. Sabi kan UAAP, kabali subot na maibabalyo kasabay kan deadline ninda sa universidad ang mga preventive measures na ipikanunsyan ninda sa nasambit ng isyo asin ang pagbabawal sa mga miyembros kan Ateneo coaching staff na makabali sa anuman na aktibidad kan UAAP.
1: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, gadan ang senior technician kang Sarong Catholic Run Radio Station duman sa syudad kang Cotabato na saruman na peace advocate matapos pagbabadilon kang naipanamid bida ng mga suspitsado sa Maguindanao del Norte ka nakalihis na pagkabanggi. Binidbid ang biktima na si Dennis Pido, 56 anyos, radio technician kang DXMSAM, DXOLFM, kang Notre Dame Broadcasting Corporation na pagsasadiri kang Oblate Submer Immaculate as in residente kang Pigkayawan, North Cotabato. Susugki Police Captain Steffi Salagit, tagapagtaram kang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, pinagdeklarang dead on arrival si Pido kang mga doktor sa Cotabato Sanitarium General Hospital sa Barangay Pinaring sa Sultan Kudarat Consensya pinagdara kang mga emergency responders para man mabulong. Sa report kang Maguindanao del Norte Pulisa, nangyari ang krimen sa Barangay Limbo, Sultan Kudarata. Nagmumotorsiklo ang biktima, kambagaton subot kang riding in tandem na suspect, armado kang daipa madeterminara na kalibre ng badil, pinagbabadil kang back rider na nagsisirbing hitman na biktima sa kamarika sa nagdurulag, nagtasapo ng tama o apat na tama ng bala ang biktima na naglagbasa sa iyang puso na iyo ang sa iyang ikinagadan. Kinundinarmanin ni Drama Kitayan Bravo, station manager, ang pag-atake sa nasa meet ng biktima at sinilagad sa PNP na imbestigara na maray ang kaso. Aristohon ang mga suspitsyado para matawan ng ustisya ang sinapo kang sa indang kaibahan. Oras, 31 minutos, makalihis ang alas 5 ng pag-aaga. Babalikan niya ito ang detalyas ka mga barata sa lado nasyonal sa samuyang pagbuelta.
2: Radyo Guapito. Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
4: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asimuelo.
3: Ha? Saan man?
4: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nga ni masunan tapos si Junior.
3: Saan ba yan, Gum?
4: Sa Papatantan Apartel, Gum.
3: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
4: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
5: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
6: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
8: Nilagring! Kumusta na po si Mikay?
9: Hay nako! Mala nga ni, tanam mo problema kami ni Pay Mudoming. Gusto da ang magtukdo ng English? Kundi, mahal man baga mag-adal pag-education, daig kaya kang budget mini Agong.
8: Ay, di na po ka mag-hadit, Nilagring!
10: Igo baga sa NCF, nin Bachelor of Arts in English Language Studies.
9: Bachelor of Arts in English Language Studies? Ano man ang pwede niyang mako ang trabaho pag-graduate dyan?
10: Pwede po siya maging English Language Teacher, Professor, Writer, English Tutor, Translator, Corporate Trainer, Language Trainer, as in kadakol pang ibang trabaho. Hindi man po pati sa abroad ang mga program na focus sa English language. Mas barato, alagad, di kalidad.
9: Oh, really? That's a wonderful news. Alright, I'll just go home to tell my daughter. We will... Basta, apaiba kami sa imo, tama pa-enroll na kami ng Bachelor of Arts in English Language Studies sa NCF.
10: Napapa-English ka na pati, Nailagring.
9: Of course, we can afford the NCF BA English Language Studies. Quality and affordable. Bye!
11: NCF College of Arts and Sciences. Kakokoa Level 2 accredited for Liberal Arts Program. Courses offered: Bachelor in Public Administration, Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Arts in English Language Studies.
12: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
13: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center for the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
14: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
15: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
14: Yashano, Yashano Mall.
16: Ano tagaro, ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
17: Kawasa, nariribong ako, lo. Kung anong i-enroll ko?
18: Ano ta, nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
17: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
16: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli tadawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
17: Huh? Yuda, nene?
18: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NZF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top notchers, igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
19: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
17: Di madumana ako.
18: Masain ka na, Nonoy.
17: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
20: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga 2 PITX. Pag alas 3, Naga Tocobao PITX. Pag alas 4, Naga Tocobao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga Tocobao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga Tocobao Sampaloc gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga 2 PITX Turbina. Kaya kung mapa-Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
21: Gusto mo ng best student life?
22: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
21: De kalidad na edukasyon?
22: Check!
21: Makabagong learning modalities at modern facilities?
22: Double check!
21: Expert teachers?
22: Check!
21: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
22: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
21: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
22: At ang high employment rate? Tatak UNC yan!
21: Kaya huwag nang mag-hesitate.
22: When it comes to your future, UNC is your best bet.
21: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
20: nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa ito kunyan, igwanag na ng 20 minutos o 19 minutos antas mag-alas 6 nin paggaga. Balikan niya itong iba pang detalyes kang sa tuyong mga barada. Barada pa man gurarin kunyan sa Lado Nasional. Padagos sa nagdadagdag ang bilang ka mga pinagbawian in buhay huli man sa bagyong si Inday na pinakusog kang habagat. Uminabot na sa 26 na persona ang nairehistrong death toll sa pagdamag ang bagyong Inday asimang kang habagat basado man sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa report kang NDRRMC, ang mga nagkagaradaan resulta man kang landslide at simang pagkalamos sa kabali sa mga nagadaan ang bilang o kabali sa mga may pinagbawian in buhay duman sa Sarangani na igwaning 10, 4 man sa Davao Occidental, 2 sa Bukidnon, 2 man sa Sambuanga, Sibugay, asin saro sa iba pang probinsya. Nasa 9 na persona ang na-report na nalugadan sa landslide, tigsraro man sa Marinduque, Davao Occidental, Sarangani, mientras sa tigduwa man sa Binget, Lanao del Sur, asin Maguindanao del Norte. Susog pa sa NDRRMC, nasa 14 persona ang nawawara na kinabibilangan kang mga residente sa Maguindanao del Sur, 2 sa Sambuanga del Sur, asin Sarangani, 4 sa Lanao del Sur, asin Dima, sa Davao Occidental. Nairehistro man ang 244,000 na pamilya o kabilugan na 10,000,000 na persona o sobra sa 10,000,000 na individual ang naapektaran ka na nasa bitnang kalamidad.
1: Interong nagkakainit na inakusara ni Senadora Pia Cayetano si NBI Director Melvin Matibag nin pananakot asin pag-abala daa sa saindang trabaho bilang Senator Judges pagkatapos o huli man sa plano kaining imbestigaran ang subot irregularidad na mga nangyari kan 2019 Southeast Asian Games Sports Complex sa ika-anom na aldaw kan impeachment trial. Nag-manifest Senadora Pia Cayetano asin na ipinahiling ang ambos interview ni Matibag kang nagtarikod na Martes katakod kan gigibuhong investigasyon kan NBI sa irregularidad sa infrastructure projects para sa 2019 SEA Games. Matatandaan ang tugang ni Senadora Pia Cayetano na si Alan Peter Cayetano iyo ang chairman kadto kan Philippine SEA Games Organizing Committee kan nagibuhon ang 2019 SEA Games digdi sa Pilipinas. Enot kay ini sinabi ni Senador Alan Peter Cayetano na kaipuang mantinirundaan integridad kan impeachment court kasabay kan sa iyang pag-question sa timing kan announcement kan NBI sa saindang gigibuhong investigasyon. Ang pahayag ni Cayetano kasunod man kan sinabi ni Senator Judge Ruben Padilla na makadudadaan timing kan announcement kan na NBI. Nangyari ini pirang aldaw matapos question ni Cayetano ang hagad ni NBI Director Melvin Matibag na ibalyo sa mas amay na petsa an sa iyang pagtistigo sa impeachment trial nin huli man sa sarong seminar sa Thailand na inconsign imbitado siya kan FBI o Federal Bureau of Investigation. Sinabi pa ni Cayetano na diretso da kan NBI na magsagibo nin anuman na investigasyon. Sinabi man kanitisen kung diretso kan NBI na magibon in investigasyon, ano ta sigida ang taram kan magtugang na Cayetano asin suya ki NBI Director Matibag.
0: Sa iba pang detalyes ka mga barata sa Lado Nasional, standby Rickmar Guevara. Arestado ang sarong school principal na pinagtutok doong Guminadan sa sarong Bados na maestra na ina kang 16 anyos sa estudyanteng karelasyon subod kang suspect duman sa Lagangilang Abra. Sa report, dinaresto kang mga operatiba kang Abra Provincial Police Office ang suspect na diin na pinangaranan kana mga autoridad. Basado man sa warrant of arrest na pinagpaluwas kang korte, ang principal ang nahampang sa kasong murder matapos sa kaining umatapos sa kang panggagadaan sa biktimang si Maria Elaine Valencia, 36 anyos. sa Saruambo sa Sitio Bagong Baryo, Barangay Bumagat, duman sa Tayum sa Abra. Pagigirumduman na nagsapon ni Duwang Tama ni Bala sa Bitis, si Valencia, Sarong Public School Teacher, na 7 bulan na badus matapos pagbabadilon ng kalibre 45 kang riding and tandem pasado alas 8.50 ng pagkabagi mientras sa lunad ng motorsiklo kaibahan ang sa emisar pasiring sa bus terminal Kambangad. Ang emisar ang dema na lugadan sa insidente alagad ang badus na misisa ang pinagdeklarang gadaan mientras sa pinagbubulong sa ospital.
1: Elo to sumot pig considerar kan House Prosecution Panel na butasana mananggad bilang testigo sinda at Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez Sinman, House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello, antes pa man dagos magdesisyon at tanggalon ng mga ini sa listahan kan mga witnesses. Inan bagay na ipinahayag ni House Led Prosecutor Congressman Jirville Luistro sa entrevista kan media. Inikatakod kan pagtukar sa impeachment court sa Article 4 kan impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Ruistro na pagdesisyonan nindang dahil na kaipuan pa ang testimonya kan duwa sa impeachment trial. Ninhulit na naipresentar naman ang iba pang mga testigo ang mga impormasyon na mautindang mapatunayan. Idiragdag pa kan Congresswoman na pinag-aadal ninda ang lakdang poon pa kanakaaging mga aldaw alagad dagos ang napagdesisyonan ang bagay na ni matapos makumpleto ang testimonya ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Sinabi pa ni Luistro, apat na ang naging testimonya ninda Lotok asin man NBI Senior Agent John Mark Kalilong tanganing mapatunayan ang mga puntong maot na ipresentar kan prosecution. Ipinaliwanag pa kaini na sinda Lopez Sinman Bello personal na nakahiling sa press conference sinda Duterte kan November 23, 2024 sa laog kan detention facility kan kamera kung sain na ginibusubot kan Vice Presidente ang mga huma kinda Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, sindating House Speaker Ferdinand Martin Ruiz.
0: Sa ibabang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata ko dyan sa lado lokal. Department of Energy Secretary Sharon Garin, pinanginota ng Energy Station Ceremony kang Solar Power Farm duman sa Casoreco 4.
2: Asintado, live report.
0: Rick Mar Ivara.
3: Pinanginota ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang Energy Station Ceremony kana Solar Power Farm sa Casoreco 4 na sarong importanteng lakdang sa pagpapakusog sa paggamit ng renewable energy asin pagpapakaray sa supply ng kuryente sa mga nasasakupan kan kooperatiba. Ang seremonya pinagatindiran kan mga opisyal kan DOE, mga tauhan kan Casoreco 4, mga local official asin mga konsumidores o mga consumers bilang pagpapahiling ng suporta sa programang nagtutulod sa malinig na pagsusupply ng enerhiya. Sa mensahe ni Secretary Garin, tinawanduon niya ang kahalagahan kan renewable energy na mas pusog, malalauman asin abot kayang supply ng kuryente para sa mga Pilipino. Sabi pa ni Garin na ang mga proyektong siring kan solar power farm ang sarong importanteng parte kan kamauatan kan gobyerno na paiwason ang paggamitin malinig na energy sa nasyon. Kaya sigun sa Secretary, target kan DOE na sa taong 2030 dapat ang 35% kan energy sa bilog na Pilipinas ang renewable energy na. Uni si Garin.
4: Bakit significant ito? Kasi yung Pilipinas, ang target ng DOE, kailangan pagka 2030, right, 2026, dapat in 4 years, dapat 35% na ng energy ng buong Pilipinas, renewable energy na siya.
3: Mientras tanto, nagpahayag manin pasasalamat ang management kan Casoreco 4 sa suporta kan Department of Energy asin kan iba pang nakatabang na ahensya sa matrayumpong proyekto na piglalauma na makakatabang sa pagpapakusog nin serbisyo kan kooperatiba asin pagtulod nin mas environment friendly na produksyon kan enerhiya. Para sa asin Tari News,
0: Rick Mar Ivara.
23: Sir.
0: Oh. Rick, pag nag-brown out dyan sa Partido Era, tigwal siya ng solar farm, sabi ni partner, may ilaw pa dyan.
23: Makakatabang lang iniyo, daibot sabihin na pag mayang kuryente, may kuryente sa Casoreco 4.
0: Uh-huh.
23: Kumbaga, ano lang niyo, makakatabang, sa pag-supply nin kuryente,
0: source,
23: Sir Melvin?
0: Source lang, source. Source. Oh, may may mga pero kay itong conventional na ginigibungo niya, may kadagdagan na pinagkukuanan ng kuryente. Kay pag may sabi nagkukulang-kulang, igwa ni mapagkukuanan orog na kung sa may partido area.
23: Tama, Sir Melvin.
0: Salamat! Balik kita sa ibabang detalyes kang sa tuyo mga barata. Barata paman gerareng unyan sa Lado Nacional. Gadan ang sarong motorcycle taxi driver matapos sa saksakon kang sayang pasero. Martes kang maagahon duman sa syudad kang Caloocan. Naidalagan pa sa Caloocan City Medical Center ang biktimang si alias Norberto, 46 anyos, alagad na gadan manggeraray. Pero ang oras matapos sa saksakon sa Tagilidan nina sarong ice pick. Intero man na binanog-banog ka na mga nakahiling ang suspect na si Alex Jeffrey, 43 anyos kang mabagat, kana publiko kasunod kang ikaduang insidente ng pambibik ni mga kainin sa Malabon. Sa report kang Northern Police District, napinag-resibi ni Police Brigadier General Benlir Capili, enot ang niyangyarang insidente pasado alas 2:55 ni Magahon sa Block 10 Talangkasit, Barangay 20, Caloocan City. Dahiling sa CCTV na buminaba ang suspect sa drop-off point, asin sinaksak sa tagilidan ng biktima, saka nilalay ang NMAX motorcycle kang biktima pasiring sa syudad kang Malabon. Pagabot-subot sa Dulong Borromeo proper, Barangay Lunggos, Malabon, sarong Grab driver man na si alias Jamel, 21 anyos ang binagat kang suspect, asin kinuha ang cellphone kani. Nakahagad manintabang ang biktimang si Jamel, kaya inabutan sa sarong dead end na iskinita ang suspect, asin duman ini binanog-banog.
1: Mientras tanto, inangat kan Palacio Malacanang si Senadora Amy Marcos na ilang tad na kaini ang sinasabi kaining kasunduan kan gobyerno sa International Criminal Court imbes na magparataram sa publiko. Ini ang sinabi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro sa briefing o sa press briefing kasuudma. Sinabi ni Castro, mayo dahil ninda aram kung ano ang pigpaparataram ni kan Senadora na ano man ang kasunduan na dapat na ang ibulgar o iluwas na. Sinabi pa ni Castro, dahil na nasupog si Aimee Marcos ta apisar senador, puro subot fake news ini. Imbes na ang magparatara, mas maray pang si Senadora Aimee Marcos sa subot ang magluwas, kan pigpaparasabi kaning kasunduan daa, kan Pilipinas sa ICC, na pigpaparasabi kaini, kung igwasubot ining naaraman. Nainot kaya ni tinawan doon ni Senadora Amy Marcos sa dapat na daang iluwas kan presenting administrasyon at anuman na kasunduan katukod sa pakipagtabangan subot kan Pilipinas sa International Criminal Court. Binatikos man kaini ang subot pagtuninong daakan gobyerno sa pangapudan kan Estados Unidos de America na kundinaron ang International Criminal Court o ICC. Sabi pa ni Castro, ano man daat na kukundinaron kan gobyerno ng Pilipinas ang ICC na mayo man ining ginigibong maraot sa nasyon. Sabi man kan netizens, mas maray pang si Senadora Aimee Marcos na lang ang magkundinar sa ICC.
0: Si Trump kay partner, takot man. Baka siya bit-biton man duman. Kaya arog man kayo ng sayang mga pronouncement. Sa iba pang barata, iniimbestigaran ka mga otoridad ang sarong Pinay na person of interest sa panggagadan sa living partner kaning si American marine biologist Kent Carpenter sa Sibulan Negro sa Oriental. Susuki Police Colonel Tinmar Alan, Director kang Negros Oriental Provincial Police Office. Gabos na anggol ang pinaghihiling para maresolberan ang kasong ini ni Carpenter na sarong siyentipiko. Aber sa living partner ni Carpenter, 73 anyos, ang person of interest man sa kaso ang aki kang living partner kang Amerikanong marine biologist. Hulyo 12, si Carpenter at si living partner Kenny ang nagdadala ng television kamaglaog ang tulong armadong kalalakihan. Asim pagbabadilon ang target na biktima sa Sedang Istaran sa Barangay Along Sibulan na kanakalis na Hulyo 12 pasado alas 11:30 ng pagkabanggi. Mientras tanto, dahil man pinagkulugan kang armadong suspect ang living partner kay nasabit ng Amerikano sa bahag ng Special Investigation Task Group. Dahil naghambog o di nag-nigar ang live-in partner kang Amerikano na inabuso siya sexual, kanasabing Amerikano mientras ang mga aki, kanasabing misis sa enot, kaining kinakasaruan, ang nagbisita sa nasa sa edang istaran. Mientras tanto, sinasidipan o sinisidipan sa kasong ini, ang angulin ng panggahabon hulita kinuakan mga sospechado ang kwarta asin alahas ka na biktima.
1: Posibleng tapuso na kan Senado ang partikan na impeachment mapapadapit sa subot grave threats ni Vice President Sara Duterte antes matapos ang presenteng bulan na Hulyo. Susog ki Senate Impeachment Court its spokesperson Attorney Reginald Tungol, medyo nagrikas-rikas ang proseso pagkatapos bawiunakan prosecution ang pagpapaatubang sa anong pang mga testigo para sa Article 4 kan impeachment complaint. Uli kayo ni, pigdala umang mabalyo na ang paghinanyog sa masunod na aligasyon. Ini ang subot sa lang paggamit kan confidential funds kan Office of Vice President asin man kan Department of Education o kan DepEd. Matatandaan sa Article 1 kan impeachment complaint inakusaran si Vice Presidente Sara Duterte sa subot paglapas sa public trust asin man graft and corruption. Uli man sinasabing sa lang paggamit asin pag-liquidate kan kabilugang 500 million pesos na confidential funds kan OVP o Office of the Vice President asin man 112.5 million pesos hali sa Department of Education. Katakot kini ipigpreparar na kan prosecution ang pagpapaapod sa tulong mga testigo para sa nasambit ng iso. Kabalidigdis in the Maribic pareha kan Legislative Archive Museum kan House of Representatives Yunita Constantino, dating manager kan Land Bank Show Bolivar Branch, asin man Yunita Campuzano, dating manager kan Land Bank DepEd Branch. Sinabi man ni Senate President asin man presiding officer Senador Chis Escudero, tatapusin ko na kan prosecution ang sendang presentation sa gabos na article kan impeachment antes magpoon ang depensa sa sendang mga ebidensya.
0: Ipinahayag ang Philippine National Police na pakukusugunin ang mga school-based safety as in crime prevention awareness campaign sa Bilog na Pilipinas para maproteksyonan ang mga estudyante kontra sa krimen, online exploitation, misinformation as in radicalization. Susugi PNP Chief Police General Jose Melencio Natares Jr., ubeto kang programa na pahiwaso ng mga information drive kang Police Community Affairs and Development Group as in mga lokal na istasyon kang PNP para matukluan ang mga jóvenes mapaliwit man sa kaligtasan as in responsableng pakikiiba sa komunidad. Isinuguman ni Nartates sa gabos ng mga police units na pahiwason pa ang information campaign mapadapit sa cyber safety, anti-bullying, anti-illegal drugs, anti-online scam as in responsableng paggamit ng social media. Sabi kay ni, ang amay na edukasyon ang importante para na imabiktima ang mga jóvenes kang krimen, online exploitation, misinformation as in radicalization para mainganyan silang tulis mag-report kang anuman ng mga makadudang aktividad.
1: Tinawan doon ni House Prosecutor asin man Akbayan Party List Congressman Shell Jokno na mayong si Sayman na pwedeng magposas o kaya man magulang sa constitutional power kan Senate Impeachment Court asin pwede kaining pabukasan ang bank asin man tax record ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Jokno, huli sa poder kan Impeachment Court, direktang gikan sa konstitusyon. Sinabi pa ni Jokno na ang Senate Impeachment Court sana ang may diretsos sa konstitusyonal na pagdidesisyon kung anong ebidensya ba ang kinakaipuan tanganing marisolubiran ang mga isyong nakasuna o nakasangat laban sa Vice Presidente. Sinabi pa ka na kongresista na ang hagad na subpina kan prosecution na kabase sa constitutional mandate kan Impeachment Court na resolbiran ang kaso basado sa sarong kompleto asin magkakanigong talaan kan katotohanan. Gusto kan House Prosecution Panel na gamiton ang bank asin man tax records ni Duterte asin kan sayang agom na si Attorney Manasis Carpio Tanganing mapatunayan subot ang daima ipaliwanag na yaman kan Vice Presidente.
0: oras, eksaktong alas 6 nin pagkaga, babalikan nato sa tuyo mga barata sa lado lokala sin sa kamugdakan kang panahon, pati barata sa lado ng Karawat sa Samuyang Pagbuelta.
5: Radyo Guapito.
6: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
8: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
24: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Diet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5HP up to 30TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Television Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na punan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Padi, bakong college na si Maricris.
6: Yung padi, person sa Loogan. Pero padi, na ikuparam sa enroll si Maricris.
5: So, aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
6: NCF?
5: Yung padi, Business Administration. Major in Financial Management.
6: Garo magbata niyan sa bulsa. Pangarad pa sila. Saka, private baga. Malang tuition.
5: Yan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami kan mga bayadon, kabarato. Bakong hambog sana ang affordable quality education na sinasabi.
6: Makari gusto ko padi. Tamaduman naman kami kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakalasi sinda kan si Aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration Financial Management.
7: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villa Nueva Avenue, Naga City.
8: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
9: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
10: Sa iba pang detalyes kang sa tuyong mga barada, barada pa man giraring unyan sa lado, barada ng unyan sa lado nasyonal. aabot doon sa 550 grams yung pinagtutubulin shabu na may standard drug price value na 3.74 million pesos. Ang nakumpiskara sinarecover sa tulong suspect sa ginibong anti-illegal drug bypass operation Campede Bicol pasado alas sa 11.48 kasunba sa Barangay Palestina sa Baduangkan Pili, Camarines Sur. Kabaliman sa naaresto si alias Charles, 38 years old para uma, Kambarangay Palestina, Pili, Camarines Sur, alias France. Security guard, residente kang Kapareong Banuan, asin alias Lito, residente kang Barangay Concepcion Grande sa siyudad kang Naga. Mahampang ang nasabit ang mga sospek sa pagbalgar sa Republic Act 9165. Yan trastanto pinanginutan, Campedea Camarines Sur ang nasabit ng anti-illegal drug bypass operation na suportado Campedea Intelligence and Investigation Section, Regional Special Enforcement Team, asin Campili Municipal Police Station.
11: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal pamangiraray, pinanginutan kaso udma July 15 ni Kunsyal Elmer Baldimoro ang job fair para sa mga PWD na ginibot sa Sarong Mall dyan sa Diversion Road, Ciudad de Naga. Inipartikan na taon na celebration kan PWD man. Sa sayang mensahe, sinabi ni Baldimoro na ang aktibidad na ini taon-taon ang ginigibo kan Person with Disability Affairs Office katuwang ang Metro Peso Naga asin man kan Department of Labor and Employment tanganing tauan dalan o oportunidad ang mga may kapansanan na makahanap ni trabaho basis sa indang kakayahan. Isinuhay na subot kan lokal na gobyerno kanaga sa panahon ni dating Mayor Ngunyan Congressman Nelson Digason ang job fair para sa mga PWD sa regular job fair ta nadilihado asin haros may subot na pipili o naako sa trabaho ang mga aplikanteng PWD sa kada job fair. Siguro pa rin Baldimoro nabakong lugi ang sarong kumpanya sa empleyadong PWD o PWD hulita may higo subot magtrabaho ang mga ini apurayan kan ipigtatong tax incentive sa mga kumpanyang nag-hire kanin PWD. Presente sa nasambit ng aktibidad kasudma si PWD Head Attorney PJ Barosa asin Metro Peso Manager Nonoy Reforzado.
10: Sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata at yan ang detalyes pa kang sa tuyang barata abutun sa 1.3 partner, 1.3 naman ng illegal na droga ang pinag-iimbentaryo sa mga oras na ini. Sa iba pang detalyes kang sa tuyang mga barata sa lado lokal, PWD Congress sa Katalan gibuhon sa maabot na petsa 27 ngunya na bulan.
12: Asintado Live Report
10: Joel Solina.
13: Ang pinakampanagos na pagtaoning ayuda sin mga maray na mga programa huli kang PWD Code of Naga City nakatanamag kay guwaning PWD Congress sa paraman sa daungun ang mga swestyon na nga iba pa mga ideya nga rin nga mas mapaurog pang maray ang pakinabang para sa development asin diretsos kang mga o kanlambang PWD kang syudada. Sa entrevista kay City Councilor Elmer Baldimoro, ang chairman kang Committee on PWD sa Sanggunang Panglungsod, sinabi kay nina, puon ka ma-implementar ang 2020 PWD Code of Naga City na kul na mga establishment na ang igwaning accessibility components sa saindang mga edipisyo siring kang mga rampa na kapag tauman ng legal recognition sa kamugtakan kang lambang PWD na sinasuportaran ang mga essentials financial relief asin ang health subsidies dangan iba pa. Sa Congress kang PWD, nagigibuan sa petsa 27 daugun mana ang mga akomplisimento ng kang mga programa kang pinao para sa PWD. Sa presente, total na 7,300 plus ang active PWD sa syudada ng Naga basado sa datos ng kang PO kang pinao o yan ang parte kang pahayag ni City Councilor Elmer Baldimoro.
14: Ito pong mga gabos na subsector ng PWD para pong pagnulayan iraray itong PWD ko dahil ito pong baga na ipasar ng 2020 ito baka may mga kinakaibuhan ng revision or pag-amend and at the same time kung ano pa itong mga pwedeng hinagdag duman na makakatabang sa mga persons.
13: Parte kanaging pahayag ni City Councilor Elmer Baldimoro. Para sa Asintado News, Joel Solina.
12: Asintado Live Report.
10: malinawon si malinawon si Boys ano clip. Boys clip weng. Sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata, oras sa tuwing yan, 15 minutos sa makalihis ang alas 6 pag-aaga. Nagpapadagos ko niya ng iniibong pag-iimbentaryo sa panibagong anti-illegal drug buy-bust operation na pinagagibo digdi sa loob kang syudad kang Naga. Pasado sa mainit-init na report na pinagpalos kang Naga City Police Office kunya na pagkaaga-arestado ang sarong alias Mark, 35 anyos, sa soltero, mayong trabaho, residente ng Panis Street, Barangay Concepcion, Pequeña, sa syudad kang Naga. Asin din na sa custody ko niyan kang Police Station No. 4. Ang pinagsarong personahe kang Office of the Deputy Regional Director for Operation na si Man RPDU 5 bilang lead unit kaiba ang City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit, kang Naga City Police Office, ang PDEG Special Operation Unit 5, ang PDEG Camarines Sur, pati naman Station No. 4 kang Naga City Police Office, nakonduser kang nasabit ng anti-illegal drug buy-bust operation kung sain nakumpiskar ang abuton sa 205 grams ni pinagtutubudan shabu na igwaling standard drug price value na 1,394,000 pesos. Ang nasabit ng anti-illegal drug buy-bust operation sa kunya, nagpapadagos pa ang ginigibong inventaryo.
11: Nakahangos ng haluag si PSO Head Rene Gumba pagkatapos mayo mag-positive sa illegal na droga sa iyong mga personalized matapos ang mga nakalis na random drug testing sa mga empleyado sa City Hall. Alagad nagmumundo subod sa haros siyam na mga empleyado sa ibang mga departamento sa lokal na gobyerno kanaga ang mag-positive. Susugpa kay Gumba nakakaalarma manangad ang numero kan mga nag-positive na mga empleyados tanakandal na imbes na magbawas o mawara nagpapardako lugod ang naimpluensyahan kan illegal na droga sa sarong importanteng institusyon sa Naga na arog kan City Hall o lokal na gobyerno sa irarom kan administrasyon ni Mayor Lenny Robredo. Alagad maray man na dahil na-identify o nasususog ang mga imbuelto o alagad maray na maray man na dahil na-identify o nasusog ang mga imbuelto asin naglalaom subusinda na masusustinaran ang ginibong kampanya kontra illegal na droga. Uya si Gumba.
15: Ako po, I cannot speak for NCDDB dahil may executive director man na iyo ang nag-handle kang day-to-day operations kang syudad. Pero as far as I'm concerned, I agree. Alarming pag-arog kaya ng sitwasyon sa sarong local government unit. Ang pinaka-importante po, hindi na fi-flesh out ta. Na-identify ta na, na-actionan ta na. And at the same time, kung igwa pang iba, dapat makuha ta. So clearing, cleansing operation, importante na masusteneran kang local government unit.
11: Parte kan mga naging pahayag ni Gumba.
10: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata o antes kang detalyes kang mga barata sa lado lokal, aramon mo niya ito maging kamugtakan kang panahon sa paikang pag-asa DOST, diban sa Legazpi, sa pagi ni Ma'am Ruth Pakala. Ma'am Ruth, good morning, please go ahead. Balik kita sa iba pang detalyes kan sa tuwing mga barata. Balikan ta ang pag-asa DOST sa Legazpi. Ma'am Ruth, good morning. Please go ahead po.
16: Yes, marahay na pagkaaga sa Asintado FM asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update na manungod sa panahon. Ngunyan na aldaw, July 16, 2026. Southwest monsoon po o hanging habagat ang nakakaapekto lamang digdi sa may dulong Hilagang Luzon. Mintras ngunya na aldaw, ang buong probinsya po kang Kabikulan, generally fair weather kita. Partly cloudy to cloudy na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot lamang po ini ka mga localized thunderstorm. Maluya sagot sa moderatong duros, hali sa timugsulno pa ng mairal na may banayad hanggang sa katamtamang pagpukul kang kadagatan. Agwat po kang temperatura ta dyan sa Camarines Sur naglalaro sa 24, sagpod 35 degrees Celsius, nagsirang ang aldaw, kaso bagong alas 5.25 ning aga, masulno po at dyan na alas 6.16 ning hapon. Philippine Standard Time, 6.20 na po ning aga. Ini po si Ruth Pakala, kang pag-aasa Legazpi, Marhay Naldo.
10: Mabalos, Ma'am Ruth Pakala, kang pag-aasa DOST sa syudad kang Legazpi sa report sa kamugtakan kang panahon. Sa iba pang nidalis ka mga barata sa lado lokal, lagpo ng Municipal Social Welfare and Development Office kansa idang intervention. Sabado ang kantina makamarin ni Sur sa 15 anyos na aking lalaki na nakuanan ning badil mientras subotyaon sa loob kang sarong eskwilahan sa nasa bitang banwaan. Susog sa MSWDO, tulo silang pinagkuas sa tinabak PNP ang minor de edad. Kaibahan ang magurang kaini para ipaliwanag ang magiging sistema kang intervention na agihan kaini. Daim mo na, maatender yung face-to-face class na nasa bitang aki imbes. Modular mo na, as in regular na mapasiring sa MSWD para sa magkakanigong intervention.
11: Sa iba pang mga bareta, dagos naman ang gandang nilayasan ni Punong Barangay Jojo Toscano kan Barangay Kadlan Pili Kamaranasur asin mga kagawad kaini ang kampo ni Gobernador.

0: po si anunsyar asin siguruhon kan kongresista kan ikatulong distrito na kompleto ni mga nadadapat na pasilidad an magiging relocation site kan mga residentes apwera pa kan marireceiving tig pa 5,000 pesos na asistensya kada pamilya. Uya si Ligasyon Kasudma.
1: 130 si mga naka-star po dyan, as in ang bareta ko po nakabakal na nindaga na malilipatan ang barangay kan Kadlan sa pamamayo po ni Cap Jojo Toscano. Ang importante, may malilipatan. Kaya palakpakanda po si Cap Jojo, as in ang saya po mga pag-iriba. Ining 130, taupo muna kita nin financial assistance na tig 5,000 pesos kada pamilya. And syempre dahil may lilipatan po kamo, kinakaibuhan na pakarhay po ang sa indong lilipatan. Igwang tubig inumon, kuryente, igwang subdivision plan, may tinampo, may mga drainages. Itong basic requirements po, kung anong facility po yan, dapat maikaag. Diyan po sa aspeto na yan, magtatarabangan po kami ni Cap Jojo Toscano. As in ako, sigurado po ako, pag ang nakatukaw na sa Kapitolyo, Serbong Rodriguez, matabang man po yan.
0: Mientras tanto, siniguro man ni Toscano na igwan ng 5 hektaryang daga na malilipatan o relocation ang nasambit na mga apektado. Kasabay kayan pigpasalamatan man kan punong barangay si Congressman Ligasyon asin si Bong Rodriguez uli sa asistensya asin tabang legal kan magini sa saiyang mga constituentes urug na sa mga paraumang pinapalayas sendang sa liring daga kan Kapitolyo tanganing tugdukaning Kamsor Uptown with Golf Course Project. Matatandaan si punong barangay Toscano kan barangay Kadlan dating kaalyado ni Villapuerte asin ino takipaghampangan sa gobernador dahil palang ngaloy sa isu sa mga paraumang pinapalayas sa sendang daga na tutugdukan kan sinambit ng Uptown Project. Uyaman si Toscano.
2: Kaya thank you, Congressman Nelson Ligasyon. Sir Leto, binisita ko si Congressman Nelson, pati na po si Sir Leto. Araw kayong magpadagat si Congressman. Ano po? Ang plano ko po kaya duman, sa Babakalon, kang barangay, Enot, dapat may evacuation center. Pantua, iba pong daycare center. Pantulo po, iba po dapat ning chapel. Sana po sa affected families, kaya niyo pong Bicol Medical Center, mapakaray man po ang sa indang lugar. So, Sir Bong, salamat pong maray. Naging party ka mo kang samuyang kaagadan. Mayo pa sa pwesto, ano, pero nagtatabang na.
0: Party ka na mensahe kasudma ni punong barangay Toscano kan Kadlan Pili Camarines Sur.
3: Sa iba pandidales kang sa tuyang mga barada, nagbaluas naman din bayag ang lokal na gobyerno kantinambak Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Bobit Prades labit man sa insidente na may estudyanteng nakuanan ni baril. Sa pinaluas na pahayag, ang estudyanteng nakuanan ni baril mientras siya sa loob kang Don Servillano Platoon Memorial High School. Sa initial subot investigasyon, ang baril ang kinuasubot kang sarong menor de edad sa residensya kang sa iyang partidaryo na ipinasaman sa sarong pang menor de edad bago nakaabot sa kamot kang nasabit ng estudyante. Pinaglinaw man sa nasabit ng pahayag na bako, ang dating punong barangay ang pinaghihimunta kang nasabit ng investigasyon. Ang baril na daiman pinagsasabi sa report kung anong kalibre, ayaw na kundiyan pinagsasaray sa Tinambak Municipal Police Station. Ang insidente man subot na ini, bako man subot nagpon sa bullying, as in mayo man subot intensyon na mangulog sa sisayman.
0: Pabor si punong barangay Jojo Toscano kan barangay Kadlan Pili Camarines Sur sa nagluwas na proposal na i-firing squad ang mga korap na opisyal sa gobyerno. Sa mensahe kasudma kan kapitan sa sarong pagtitiripon sa mga residentes na maapektaran kan pagpapatugdog kan BMC Pili, napigitindiran man in the Congressman Nelson Ligasyon asin Bong Rodriguez sinabi kaini, pabor siya sa nabasa subot niya sa social media napit sa proposal kan sarong legislador na ang maging padusa sa mapapatunayang nagahabon sa kabankan gobyerno i-firing squad. Sabi ni Toscano para sa iya, gusto niyang maipasar ang padusang ini duman sa kamara tanganing magkaraya subot ang mga parahabas nin kwarta sa gobyerno na nagpapasakit na sa mga kasaraditan. Sabi pa ka na kapitan, may mga opisyal kaya subot kan gobyerno na sige ang utang nin limpak-limpak na kwarta alaga.

0: ipigbubul sa mansana asin dai man da napapakinabangan sa mga importanteng programa o proyekto urog na kan mga parauma. Uya si Toscano.
1: May nagluwas po kaya sa feed ko sa Facebook, igwa po ning congressman na si mga corrupt official po da elected, even siguro appointed na firing squad. Pabor ako duman. Sana pagpuon sa barangay Kagawad hanggang sa presidente kang Pilipinas, pagkura po talaga dapat i-firing squad. Sayang kang kwarta kang tao na hali sa buwistan. Nagpaparaurutan, ibinong bulsaban lang. Ang blood control, kung tinauyan sa tao, mayo na pong parauma, mayo na ang mga indigent panel siguro, gabos pwedeng matabangan. Pero nagkakapira lang ang nagpapaldo. Kaya kung pag iyan po, please, para po sa mga taga-Kablan, kaipuan ta, nasarong bin na magiging puso para katakutan, para po ang gabos na kurap puon sa barangay Kagawad hanggang sa presidente kang Pilipinas, i-firing squad. Ano, gusto yan nindo?
0: Parte ka na naging mensahe kasudma ni Kapitan Toscano Kankadlan, Pili Camarines Sur.
2: Mga huring barada na tungkol dyan sa lado lokal. Nagbaluwas man ang Tinambak Municipal Police Station ng sadiring statement. Papadabit man sa nasa bitang insidente. Sagunya, nagkukundusir pa sa buting hararom na investigasyon para maaraman kung si isa'y may sadiring kambadil na sa edad na-recover sa menor de edad na estudyante. Ang gabos subot na ebidensya, ang malikay na pinag-aadalan, nakikipag-koordinar man subot ang Tinambak Municipal Police Station sa Regional Civil Security Unit as in Forensic Unit para maaraman ang may sadiring kambadil. Ang Regional Civil Security Unit, sarong sangak ang PNP sa erarom kang Civil Security Group na responsable sa paglisensya ng badil as in pampasabog pag-regulate kang registration kambadil as in man explosive licensing.
0: Uling bareta sa kinabaring karawatan, bareta sa sports sa Tudsendokan, NCF Tigers.

sa kinabaling karawat pasok na sa finals and sa finals kan FIFA World Cup 2026 and Spain pagkatapos pataubon ninda ang France sa score na 2-0. Eh no nakapag-register in goal si Mikel Oyarzabal sa first half kan sinambit ng kawat sa nagilibo naman sa Dallas Stadium. Mientras ang ikadawang goal nakuha ni Pedro Porro. Nakatala na magbiyahe ng Spain sa New Jersey kung sain hinahalat na sinda o kung sain hahalat ninda ang manggagana sa pag-ultanan kan England asin man Argentina.

0: Mga tugeng niya ng katiripunan kang sa tuyo mga barata, ngunya na aldaw na Webes, pecha 16 kambulin kang Hulyo taon 2026. Sa pagkaran ka mga pagiriba sa luwas at paabot ng report sa Lalo Technical, si Terry Berdeo, sin Angelica Salcedo, pati mga OJT hali sa CSPC. Kami po ang sinumang naging tagapaghatod barata.
1: Ini po si RSR.
0: Sa gabas sa panahon na sin pagkakataon, serbisyo publikong malalaoman, maparadyo man na sin sa telebisyon, ako po ang sinumang naging tagapaghatod barata, Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sa endong pagandabay.
2: Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. From its humble beginning in 1997, TRDE Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRDE Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. TRDE Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRDE Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, TRDE Balon Tours, 96@yahoo.com.
3: Tara na! Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, At saka all natural, yun ang kagandahan ng pau. Walang aw sa pau.
1: Pau Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
8: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pangnegosyo.
9: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
10: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
11: Bickell Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH-accredited, ISO-certified, and marina-recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
12: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
13: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto na pong alas 6:39 na po ni pag-aaga. Ang oras pong ini, mga tugang, dara po sa tuya kang S&J Hardware Plus. Asin man po kang Atlantic Bakery, ang S&J Hardware Plus, mga tugang, dahil nag-celebrate sindakan sa endang primerong anniversary, naka-sale po sinda on selected items. 40% po na naka-sale sinda sa mga selected items dyan sa S&J Hardware Plus. Magpasyar ka mo sa second floor kang S&J Hardware Plus. May elevator po sinda, kaya dekada mamroblema sa pagsakat sa second floor. Yan dyan ang sendang Mandawi Foam na 10 to 20% off. Ang senda pong CLC, 10% off. Sanyang, 10% off. All Plants, 5% off. Ang CAL, 20% off. Plus, may weekend sale pa up to 50% off. Ang Icons Toyama, 30% off. Ang Chef Classic, 20% off. Nag-accept po sinda ng home credit. Asin man, installment. Mga tugang, pasyad na po kita sa S&J Hardware Plus. Mahiwas ang parking space. Kumpleto na po, air condition ang sidang store. And mahiwas po ang sidang parking space. May matitibay na mga staff. And apwara kayan, nakasale pa sinda sa mga selected items. Kaya, dyan na po kita sa atubangan po kang Shell Station, Concepcion na Pequeña, Naga City. Harani sa May Holy Rosary Major Seminary. Ang Atlantic Bakery po, nagse-celebrate kansa na pong ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po nindo ning tinapay worth 60 pesos, automatic may raffle ticket na kamo, may chance na kamo manggana ning MacBook Air, mga tugang, sa September draw, asin man na duwang motorsiklo sa saindang Grand Draw.
14: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na bareta nasyonal, international, sports, asin entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong bareta lokal, asin ang inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
13: Makatugang Diyos maray na aga, ako po ang salilingkod, si Joe Sabal, ini ang Asintado sa East 30.
14: Asintado sa East 30. Asintado sa East 30.
13: Ang bareta sa kamugtakan kan panahon, darapo ni sa tuya, mga tugang kang Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, asin kang LTO Pamplona, si mga marinyo, ning mga rehistro, LTO Pamplona na kamo. May drive-thru, kaskas, dahil kamo pigpaparapasakitan, pigbabadali po ang sa indong transaksyon, lalong-lalo na kung may mga problema ang sa indong mga dokumento.
14: Asintado Weather Update.
13: Weather update kita sa paagi po ni Ruth Pakala kan DOST Pag-asa duman sa Legazpi. Miss Ruth, ano po ang latest kan sa tuyang panahon? Good morning.
15: Paray na ako po. Para po sa update sa kamugtakan sa itong panahon.
13: Ruth Pakala, bako si Ariel Samudio.
16: Yes, marahay na pagkaaga sa Asintado FM, asin sa mga tagapagdangog. Ini po ang latest update na manungod sa panahon, ngunyan na Aldaw, July 16, 2026. Southwest monsoon po o hanging habagat ang nakakaapekto lamang digdi sa may dulong hilagang Luzon. Mintras mo niya na Aldaw, ang buong probinsya po kang Kabikulan, generally fair weather kita. Partly cloudy to cloudy na minsan may mga pulupulong pag-uran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot lamang po ini ka mga localized thunderstorm. Maluya sagot sa moderatong duros, hali sa timugsulno pa ng mairal na may banayad hanggang sa katamtamang pagpukulkang kadagatan. Agwat po kang temperatura ta dyan sa Camarinesor, naglalaro sa 24, sagpo 35 degrees Celsius, nagsirang ang Aldaw, kaso bagong alas 5.25 ning aga, masulno po at dyan na alas 6.16 ning hapon. Philippine Standard Time, 6.20 na po ning aga. Ini po si Ruth Pakala, kang Pag-asa Legazpi, Marhay Naldo.
13: Mga tugang, ang Baratang Nasyonal na sa tuyang mantabayanan, darapo sa tuya kang GLE Driving Academy, asin man kang Win-Win Hotel and Resort. Uya po ang mga nagbabagang mga barata sa lado nasyonal. Mayong special treatment na itinatao kay Senador Rodante Marcoleta poon kang iniilipat na sa Bureau of Jail Management and Penology. Dumampo sa Quezon City Jail Male Dormitory kay kasuudma kang mailipat na ang senador aldaw na Miyerkules, July 15, sigon sa BJNP si Marcoleta. Arog kang ibang mga ordinaryong mga detainee ang yaon man sa male dormitory. Asin mayo nining special treatment pagkatapos na ideklarang safe na ang senador sa paglipat sa saiya pong bagong detention cell hali po sa pagkaka hospital arrest. Si Marcoleta na atubang sa tulong o na atubang sa kasong plunder asin na tulupang mga akusado kaini o kapareha niya akusado ning plunder na nakadetain man. O na nakadetain man sa BJNP si Marcoleta o Marcoleta na kasuhan huli kan day pagdeklara kan 75 million campaign donation. Mientras tanto sa iba pang detalyas kan sa tuya mga barata nakatala na pagdesisyonan kan Senate Impeachment Court sa July 20 ang kagadan na subpina para sa tax bank o sa tax, bank asin man anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte asin kansayang agum na si Attorney Manza Carpio. Sigun ki Presiding Officer Francis Chis Escudero, napakasunduan kan mga senador judges na pag-adalan muna ang isyong ini kasumpay kan kahagadan na bago magluwas ning disisyon magkaigongan na sila ning koko sa sinma mapag-adalan kung ano ang magiging desisyon kan impeachment court. Ipig atras naman kan House Prosecution Panel ang limang natatadang testigo para sa Article 4 kang impeachment complaint na may koneksyon sa pagbabanta daan ni Vice President Sara Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, asiman kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Mientras tanto, ang makatutok sa pagsiservisyo sa mga kinapobrehan, ini ang panginot na pangadyon ni Senador Bongo sa pagpuon kang ikalimang impeachment trial. Nasa ikaduwang semana na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinanginutan ni Senador Judge Go ang impeachment court sa paagi ng pangadyon na pag natapos ang pagmandatapos ang trial, matutok na tulos ang gabus na opisyal kang gobyerno sa pagsiservisyo sa mga Pilipino. Sa sayang opening prayer sa ikaduwang o ikalimang aldaw kang impeachment trial, sinabi ka ni Senator Judge Bongo na panginot kaning panginot niya daang pangadyon iyo ang gabos na mga nailihir na opisyal kang gobyerno ay magserbisyo sa mga Pilipino. Ninhuli kani pangapuda niya sa mga senador sa lalong madaling panahon makapokus na ang gobyerno asin man ang mga legislador sa paghatod ning serbisyo lalong-lalo na sa mga Pilipinong mas nangangaipuan. Bago pa man magpon impeachment trial, dati nang sinabi ni Senador Bongo na ang tunay na kaipuan kan mga Pilipino tabang serbisyo asin bakong pamumulitika.
17: When these proceedings are concluded, help us move forward together. Naway makabalik na kami sa aming pangunahing tungkulin ang magserbisyo at maglingkod sa ating mga kababayan. Naway maituon naming muli ang aming buong pansin sa paglilingkod sa ating mga kababayan, lalo na sa mga higit na nangangailangan.
13: Mientras tanto, baga na naman, sinda Senador Alan Peter Cayetano asiman Senador Pia Cayetano laban kay NBI Director Melvin Matibag. Iyan pagkatapos na buhayon ni Matibag ang pag-iimbestiga sa subuot kontrobersiya sa unliquidated funds sa SEA Games Sports Complex asiman ang 50 million cauldron project. Nakipag-uli na ang NBI sa COA SEC asin iba pang ahensya para puna na ang investigasyon liwat sa nasabit ng kontrobersiya. Uminangal ang magtugang na senador ni Nolita Inida Apang Gigipit sa saindang diskurso sa opening kang ikalimang aldaw kang impeachment trial. Binatikos kan duwang senador ang panggigipit ngunyan kan gobyerno sa mga senator judges arog ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero nagtutubog si Cayetano na dai matitibag ni Matibag ang magtugang na senador. Ang mga baritang sendong nahinanyog, dara po yan sa tuyakan GLE Driving Academy. Sa mga ma-enroll po, sa mga maadal na pagmaneho, GLE Driving Academy ang sa tuya pong enrollan. Ano pang hinahalat nito? Magpa-enroll na sa GLE Driving Academy. May mga matitibay po silang driving instructor. Tangani pong tukduan ka mo na maging defensive driver. Mga tugang, darama po inisto kang Win-Win Hotel and Resort, pinakadakulang resort sa Camarines Sur. Diyan po yan makuha sa Barangay de Rosario, Pamplona. May duwang dakulaw na swimming pool, halangkaw na slide, rooms para sa mga gusto mag-overnight, function room para po sa mga indoor na mga event. Mahiwas na parking space. Paki-like and follow po ang sayang Facebook page para sa inyong inquiry asin man booking. Aradyan, Antabayanan, prarangkahan.
14: Radyo Guapito.
18: Marisa, hayop ka ba?
19: Ano na naman pa kulo ni Jepoy? Bakit?
18: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto panwal na puso ko.
19: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
18: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka ba ga?
19: Ano huna mo sa ko? Hayop?
18: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
19: Ah, maray ta nilinaw mo.
18: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tiga-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tag-explore ang mundo kan real life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
19: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
18: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
19: Ano na naman?
18: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
19: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
20: NCF College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
21: NCF. Affordable quality education. Magbisita sa samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villan Rava Avenue, Naga City.
22: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpaliput-liput?
23: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na maliput. Malinig, asin buwelo.
22: Ha? Saan man?
23: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
22: Saan ba yan, Gum?
23: Sa Papatantan, Apartil, Gum.
22: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
23: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
24: Papatantan, Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.

0: because everything is...
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
3: Oras ko niyan, alas 6:54 na po ng pag-aaga. An oras pong ini, Darastoya kan Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. An programang prarangkahan mga tugang, dara po yan sa tuya kang Bicol Access Health Centrum. Ngayon pong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kahalagahan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating isipan at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Centrum, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Centrum, your best access to health care.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray kuya ang veteranong komentarista sa radyo si Joe Usabal sa asintado sa radyo.

0: Makatugang Diyos Maray na aga, ngunyan po aldaw na Webes, Enero 16, bakong Enero, kundi Hulyo 16, 2026. Magiribanan po kita sa tuyang programa. Bago ang sa tuyang mayor na tema, makatugang antisiparanta na inipong July, iguaning mamundong bareta ang sa tuya pong kooperatiba. Takasod ma, nadalan ko po itong video kang National Grid Corporation of the Philippines na kunsain nag-anunsyo na tulos po ang NGCP na may dagdag sa auxiliary rate kan NGCP. Magkakaigwa po ning additional na pagdagdag sa generation rate kan sa tuya pong kuryente. Buot sabihon, mga tugang, ngunyan pong July na ang bill para sa bulan kan June, ang rate kan na mga kooperatiba baka po maglangkaw ning sobra sa piso. Estimate ko lang ini. Pero pigdadalan ko si video po kang NGCP, nasa 77 centavos ang ipapataw ninda na generation increase sa mga kuryenteng binabakal kan mga distribution utilities. Ano ang mga distribution utilities? Yun na po ini, Kasoreco 1, Kasoreco 2, Kasoreco 3, Kasoreco 4. Kaya mag-anticipate kita, mga tugang, takong nag-enjoy kita kang hababang rate kan mga nakaaging bulan. Ngunyan, ini pong masunod na mga bulan, talagang paiyakan. Akun sig kita ang tipid, mas lalo tapang tipidon, hilingon ta po ang satuyang kilowatt hour use, ba day kita maghiling sa numero kang appliances, hilingon ta po kung paano ang satuyang paggamit kan kuryente. Tanganing maka-ekonomiya po kita. And kung igwa ka mo ning mga available na pundo o available na kwarta, well, I suggest kay puhan ta po talagang mag-shift sa inaapod na renewable energy ang pagkakapapakaag po ning solar energy.
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
0: Mga tugang, sa tuyang mayor na tema. Kasubanggi, kaulay tapo si Engineer Nong Aldicua. Inapudan tapo si Engineer Nong Aldicua, tanganing haputunta. Kung kumusta si saindang naging inspeksyon sa tulong mga edipisyo kang naga na ipig press release kang Robredo Administration na igwa po daaning depekto. May nariparo po daang problema. Gabali ang Naga City General Hospital, pati po ang Outpatient Department, OPD, as in ang Naga o ang Santa Cruz National High School diyan po sa Santa Cruz. Basado ni sa tinaram ni Mayor Lenny Robredo sa press conference. Mala, tapigkot pa kansarong media outlet sa Naga, si Abogado Angel Ojastro, ang City Legal Officer ka Naga, na pwede daang makasuhan si mga responsable sa pagpapatugdok, pwede daang makasuhan ng administratibo as in man criminal si mga responsable sa pagpapatugdok kang outpatient department kang Naga City General Hospital tamayo po daan ning soil test. Kasunma, nagkonduser po ning inspeksyon ang project monitoring group na pinagkriar ni Mayor Lenny Robredo. Kaibahan po sa nag-inspeksyon, iyo ang nire-respeto. Biterano, as in man na certified structural engineer kang Naga, ang famous na si Engineer Nong Aldicua. And kasubanggi, kang maaraman ta po na tapos na sa inspeksyon, inapudan tapo si Engineer Aldicoa tanganing haputon ang assessment findings. May depekto ba ang pagkakagibo kang Naga City General Hospital? May depekto ba ang pagkakagibo kang outpatient department kang Naga City General Hospital? May depekto ba ang strength o pagkakagibo kang Naga City kang Santa Cruz National High School? Asin ang eksaktong word na tinarampo sa tuya sa tuya pong phone interview kay Engineer Aldicoa. Structurally sound ang tulong mga building na ini. Mayong structural defect ang mga building na ini. Napangirit nga ni si Engineer Aldicoa, takan inspeksyon nun asiman haputon niya ang principal kang Naga City, ay kang Santa Cruz National High School. Ang sinabi po da kang principal kang Santa Cruz National High School, ang nirereklamo iyo ang nagtatagas na tubig sa comfort room kang eskwelahan. Ang simbag na lang po ni Engineer Aldicoa ay, ma'am, plumber po ang kaipuhan nindo dyan, bako pong structural engineer. Hinapot pa dahil ni Engineer Aldicoa, apwera po kayan, ma'am, ano pa ang mga riparo nindo? Ay, mayo man po ngayon. Sulamente po ngayon ining nagtatagas na tubig sa CR, kansaro sa mga kwarto kang Santa Cruz National High School. Ang rekomendasyon ni Engineer Aldicoa, mag-request ka po ngayon ng plumber sa City Engineer's Office. Pwede po nindong i-validate ining nadadangog nindong broadcast kung kabisto nindo si Engineer Nong Aldicoa, may aram nindo kung anong phone number niya, aram nindo kung ano ang sa iyang messenger, haputan nindo si Engineer Nong Aldicoa. I-validate nindo ang nadadaog nindo sa iniistorya ko sa indo. Sunod, hinapot ko siya, unya ko sa outpatient department. Sabi da nga, kaya nga ko, engineer, kaipuhan ang soil test. Daiman ngaya, kaipuhan ang soil test. Taang mga, ang mga, ano yan, sarong iskalo na building, daiman nga nire-require kang National Building Code ang soil test. Ang soil test, applicable lang yan, duman, sa mga tulong iskalon paitaas. Alagad niya kung ang tutugdukan niya kang building medyo swampy o malumoy, kepuan niya pakarayon ang pundasyon, asin tanggalon si malumoy na daga, ribaya ni matagas. Na sigun ki Engineer Aldicoa, iyo yan ang ginibo dyan sa OPD. Kaya structurally, good ang outpatient department. Kung igwaman ng mga krakrak, normal po daayan, lalong-lalo na duman sa mga nagkaigwa po ning pagtap o tapping o pagplaster sa mga plaster po sa siminto. Mayo man po daa ning perpektong istruktura, normal po yan, lalong-lalo na tamay nag-aragi ng mga linog, asin may mga nag-aragi ng mga bagyo. Sabi nga ni po ni Engineer Aldicoa, ang harong niya nga ni nag-crack kang nagkaigwaning linog, asin sa beam, pakan sa iyang harong, nagkaigwaning crack. Ini po si sa iyang sinabi sa project monitoring ni Mayor Lene Robredo. Mantang nag-i-inspeksyon sinda, pigre-record kan na project monitoring ang sa iyang mga findings o tinataram. Sunod, 4x4, o kada iskalon, mga tugang, ininspeksyon nila ang Naga City General Hospital. May mga dikit na riparo, araw kang nagtatagas giraray na tubig, sabi ni Engineer Aldicoa, that's normal. Tamayo maning, ako nga ni ngayon, may mga pig-construct akong building, nakabarabago, may tagas. Normal ngayon. Ta primero nga so paghalo kan siminto o so plastering o kung ano pang mga aberya. kundi iyang ngaya curable. Pwede ngaya yan ayuson. Sa kataang Naga City General Hospital, ispirang taon naman pong gamit, nag-agi na ang linog, may nag-agi ng bagyo, kaya normal po na yan na may magbisan, may nagtataragas. May nagkakak sa surface lang po na yan dahil nga ni kang plastering. Pero dahil nangangahulugan na pag nag-crack yan, dahil na po siya structurally pusog. Ang Naga City General Hospital, mayong depekto, no structural defect. Base sa disenyo, as in base po sa tibay, ang pakakagibo po kini. So ini, sinaging findings kang bistado nire-respetong structural engineer sa Siyudad Ganaga na si Engineer Nong Rigondula. And iyo ini ang ire-report kan project monitoring group na pigkriar ni Mayor Lenny Robredo inaiyo ang enot na pig sasabi ni Mayor Robredo na nag-report na sa iya na baka may problema ang pagkakakonstruct kang mga building na ini. As in, iyo po daa sinagsabi na baka po daa mayo ning soil test ini pong OPD na daimam palan required dahil ang National Building Code sinasabi na ang soil test ginagamit lang o mandatory lang sa mga tulong iskalo na building paitaas. So ini po ang findings ni Nong Aldicoa, bistadong structural engineer. Ngunyan, ang hapot, sahin hali ang basihan kan pagsabing kakasuhan ning administratibo asin man kriminal si mga taong nasa likod kan pagpapagibo kang mga building na ini na sabi kan project monitoring group na may nahiling na problema. Sa in ano ang basis ni Abogado Angel Ojastro asin ni Mayor Lenny Robredo sa pagsabing papanimbagon kriminal asin man administratibo si mga taong nasa likod kang pagpagibo kan mga building na ini. Mana, nai-release na si Tinaram na isabi na sa publiko. Naka-create na po ning image na si nakaaging administrasyon ni Nelson Legacion as Mayor of Naga may problema sa pagibo kang Naga City General Hospital OPD as in Santa Cruz National High School. O ngunyan, arin ang tutubudunda si sinasabi ni Ojastro, ni Robredo o ang tinataram kan certified and nire-respetong structural engineer sa Naga. Sa insindanag ko kan sa indang sinasabi na liable for administrative and criminal ang mga nasa likod kani. Indirectly, there are pointing the blame on the previous administration of former mayor and now congressman Nelson Legacion. Eh, naka-create na po ning doubt sa ibang mga nakadarangog. Mala ta may nagparakurumento na. May nagparakurumentaryo na sa Facebook na yan nga Hauhau. Corrupt talaga nga si Hauhau. Dahil nga talaga nga tultul si pag-administrar kaningyang Naga City General Hospital. Sabi na nga, may korupsyon na nangyari. Ang damage has been done dahil nag-create na ang tataramo ni Ojastro saka ni Robredo ning nag-cast na po ning doubt na baka talaga igwa ning nag-corrupt. Baka igwa mananggad na talaga ning nag-shadelens. Tayo bagay ni ang mga pigtataram ninda na kada proyekto igwa ning shadelens. O paano na naka-create na po ning damage sa mga taong dahil paman nga ni napapatunayan na igwa po ning ginibong kabalbalan digdi sa mga proyektong ginibo kang administrasyon ni Legisyon. Iyo ini ang i-report kan project monitoring kang syudad sa ginibong inspeksyon kay baham po ang respetadong structural engineer kang Naga na si Engineer Nong Aldecoa. So paano ini? Paano po ini ta may mga panatiko na sinda na nag-conclude na may korupsyon as in may ginibong kabalbalan sa pagpapatugdok kang building na ini. Ano taday ipaapod ni Attorney Ohastro sa kani Mayor Lene Robredo ang St. Bernardine Construction na pagsasadiri ni Gemma Labordo? Tanganing questionon ang strength kan pagpatrabaho kaning OPD na iyon sinasabing liable for criminal and administrative case si mga nagpatrabaho kani. Iyang kontratista po na nagpatrabaho kang OPD, iyo po ang St. Bernardine Construction owned by Gemma Labordo. Sisay po si Gemma Labordo. Si Gemma Labordo nang ganangon yan ning pirang mga proyekto sa pabiding kang Robredo Administration digdi sa Naga City. Kung ang pagkikreate ninda na imahin na korap ang nakaaging administrasyon, ano tadain ninda pigbaban ang St. Bernardine Construction kung talagang may aberya ang patrabaho kaniyong mga building na ini? Sa insinda nagkua ning basis kang pagtaram na criminally and administratively liable si mga personang nagpatugdok kani. Ngunyan, iguaning findings ang nirerespetong structural engineer na structurally sound na sususog sa disenyo asin sa tibay ang mga building na ini. Mayong problema, mayong structural defect. Paano iningon niyan? Tamay mga tao na may mga suportadores na sinda na nagparakurumentaryo na sa Facebook as in hinusgahan na ang nakaaging administrasyon. Paano na sudanyos na nag-create kaning press release ninda na mayo ning resibo?
1: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guam.

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Sa mga magulang as in sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kang Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras ngayon, alas 7:18. Narapuan ni sa tuya kan EO Executive Optical for State of the Art Facilities, Expert Eye Care and Affordable Eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Daraman po ini sa tuya kan BMEG Feeds.
2: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Makatugang haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang BMEG Feeds para po sa pagpapadakula kan sa tuyong atama na origas ibang mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamag-poultry, dapat naka-BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
3: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
4: Joe Usaban.
3: Sa Asintado, Bareta alas 7.
4: Bareta alas 7.
0: Diyos maray na aga, mga tugang, ini po ang Asintado Bareta alas 7. July 16, aldaw na Webes. Mag-iribanan po kita sa pinakamainit na mga bareta kang aldaw. Sunod-sunod na bypass operation sa Naga asin sa Camarinesur. 3.7 milyon na kantidad ning shabu sa pili. Tulong persona, dakop. Samantalang kasubago pong alas 4.35 ning magahon, nagkaigwaman ng bypass operation sa San Isidro, Naga City. Nasa 1.3 milyon maning shabu ang nasamsam kan mga otoridad. Sarong lalaki binadil duman sa may Andaya Highway, Gadan. Sarong sulo nangyari po sa Sitio Matiway kasubagong alauna 26 ning maagahon.
5: Headlines.
0: Secretary Sharon Garin, asin man Caso Rico 4, General Manager Ato San Jose, nagtarabang-tabang para man sa switch on kang 3.3 megawatt solar farm duman sa Caso Rico 4 sa partido.

0: ni Kapitan Jojo Toscano, asin man ni Congressman Nelson Legacion. Barangay, nagbakal na ni Ngalote para malipatan kan mga apektado kang Kamsor Uptown.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Magkaiwal na Napoli sa sarong nag-viral na video dyan sa Caimito Street, Dayangdang. Pinagkasundo ni Kapitan Julius Cesar Sanchez. Kapitan kan Dayangdang.
1: Asintado headlines.
0: Project monitoring kang syudad, asin man na Engineer Nong Aldicoa, nag-inspeksyon na sa tulong mga building na sinasabi kang Robredo Administration na may depekto. Engineer Aldicoa, may findings, mayong structural defect ang tulong mga building na ini.
1: Asintado,
0: Baretang Sports. Liwat na bugtian ninda Floyd Mayweather asin man na Manny Pacquiao isinibog po sa taon 2027. Nagenyong si Enrique De Leon kang B Sports. Kuminamada ng 22 puntos panganing panginutan ang B Sports sa sarong o sa sarong kompetisyon o sa NYBL IYBL na ginibo naman sa Inares Gym.
1: Asintado, asintado, headlines.
0: Yan ang mga headlines kan mga bareta. Dara po yan sa tuya kang SNJ Hardware Plus. Ngunyan, sa inda pong first year anniversary, igwa po si Daning 40% off on selected items. Asin mga tugang, dara po inis tuya kang Atlantic Bakery na nagsiselebrate kan sa indang ika-60 taon na anniversary na sa kada pagbakal po ni Duning tinapay worth 60 pesos, automatic igwa ka na po ning raffle ticket. Asin may chance ka na po manggana ning MacBook Air sa saindang September draw. Asin man na motorsiklo sa saindang Grand Draw.
1: Asintado, asintado, bareta alas 7.
0: Anino tarangkadang ang mga bareta, dara po sa tuya kan Best Cafe Day, everyday with Best Cafe. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Pau de Arco Eba Capsule, ang sulamenting supplement na igwa po ning quercetin, asin man antiviral property. Mainit-init na bareta, naglalagatak 1.3 million pesos na kantidad ng shabu ang na-confiscate na naman kan na mga otoridad sa sarong drug by bus operation sa Naga City kasubago pong alas 4:37 ng maagahon dyan po sa Barangay San Isidro, Naga City. Sarong 35 anyos na high value target ang nadakop kang mga tauhan kan na Philippine National Police. Pinagbisto ang suspect na si alias Mark, residente kang Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, asin 28 sachet ng pinagtutubunin shabu ang tuminambad sa mga autoridad, asin kang initimbangon, nag-aabot sa 205 gramo ng shabu, asin sa market value, nagkakantidad po ining 1.39 million pesos ang kantidad kang shabu na nabawi ki o na-confiscate ki alias Mark kan Concepcion na Pequeña. Ginibo kan pinagsurong puwersa kan RPDEU Region 5, Naga City Police, PDEG, Asiman Pideya, ang ginibong bypass operation pagkatapos na kumagat sa mga otoridad ang suspect sa ginibo nindang bypass operation. O yan po, ilingan nindo. Yan ang picture ni alias Mark na taga Concepcion na Pequeña na nakuanan po ning 1.3 million na kantidad ding shabu kasubagong magahon sa bypass operation sa San Isidro, Naga City. Mientras tanto, nagkakantidad man pong 3.7 million pesos na kantidad ning shabu ang na-confiscate man ka ng mga autoridad sa tulong mga persona sa ginibo man na bypass operation sa Pili na pinaginibuman kan Philippine Drug Enforcement Agency sa probinsya kan Camarinesur o PDEA Camarinesur. Alauna 35 ning hapon sudma sa zona sa East Palestina Pili.

0: kan magkondeser man ng Baybas Operation and PDEA Kamsur. Katabang po ang PDPNP nagresulta sa pagkakadakop kan tulong mga sospek. Ang mga iniiyusin da alias Chard, 38 anyos, Parauma, residente Kampili. Alias Isko, 33 anyos, Sarong Security Guard, residente Kampili. Asin alias Lito, 55 anyos, residente kang Naga City. Asin Gabos, kinukonsiderar na high value individual. Durante sa operasyon na kuakan ng mga otoridad sa ginibong Baybas Operation ang tulong na tied the plastic sachet na may laog ng pinagtutubunin Cebu na nagkakadidad pong 3.74 million pesos o 3,740,000 pesos ang tulong ng mga sospek nasa poder ngunyan kan PDEA Camarinesur. Mientras tanto, duman po sa Nabwa, nakadulagman ang sarong persona matapos matunugan kaning sasakyadahon ang sa iyang harong kan mga pulis huli sa pagsasaray ning illegal na droga. 4:30 ning hapon sudma sa zona 5 barangay Paluyon, Nabwa, kan siserbihan po ning search warrant kan mga operatiba kang Nabwa ang harong kan suspect na si alias Panong, 41 anyos. Alagad bigla na sana ining nakatunog na pulis ang nag-aaraligid sa saya kaya nakadulag tulos ini bago pa man na i-implementar ang search warrant. Durante sa operasyon, nakuha sa harong kani ang 10 pidasong transparent plastic sachet na may laog ng pinagtutubunin Cebu. Nagkakantidad po ining 68,000 pesos, pati po mga drug paraphernalia. Ngunyan ang nakadulag na suspect, paplantaran mang giraray ning kaso kan mga autoridad. Padagos pa ang ginigibong investigasyon kan mga pulis kung ano ang rason kan nangyaring panggagadan o pambabadil sa sarong lalaki na daip pa nabibisto kan mga autoridad na dumampo sa barangay Epsimyon, Ragay, Camarinesur sa gilid na Gayo kang Anday Highway. Sa pangenot na impormasyon na nakuha kang asintado sa radyo, ang insidente nangyari alas 10 sa ning Banggi. Nagkapag-respondi ang mga otoridad sa lugar pagkatapos na may mag-apod sa senda na may binadil na sarong lalaki duman sa barangay Epsimyon sa Banuaan, Pukan, Ragay. Mga tugang, pinagbati o pinagkasundo ni Kapitan Julius Cesar Sanchez ang punong barangay kan Dayangdang ang duwang persona na nag-viral sa social media pagkatapos na ang mga ini huli sa haloy ng dai pagkakaintihan nagkahilingan pagkatapos na umagi ang saro sa kay Mito na kunsa indigdi naka-star ang sarong criminology student. Matatandaan na nag-viral ang video na nakwa kan sarong lalaki na nagluwas na may daradarang airsoft rifle. Sunod, nagluwas may darang sundang, asin nagsunod, nagluwas na may darang tsako. Na isurrender naman sa hipatura kan na Philippine National Police. Base sa kumpirmasyon ni Police Major Arman Rubio, ang nasabit ng airsoft na rifle, tsako, asin man ang sundang. Asin nagtuyo ini sa hipatura kan Philippine National Police kay baan sa iyang ina tanganing magpaliwanag sa nasabit ng nag-viral na video. Kasudma si Kapitan Julius Cesar Sanchez. Pinaghampang ang duwa, asin pinagkasundo. Sa post ni Kapitan Julius Sanchez sa iyang pong Facebook page, mahiling na nag-abrasahan na ang duwa, asin nagkugusan pa para ipahiling na tapos na ang sandang dai pagkakaintindihan. Kaya po, pakihiling na lang nindo. Iyan si magkaiwal na nagkanumpungan dyan sa kay Mito, na naging dalan tanganing magluwas ng airsoft rifle, tsako asin man sundang ang saro sa duwa. At least, nagbati na. Okay na, Sinda. Makatugang na baratang sa indong nahinanyog, dara po yan sa tuya ka na Best Cafe. Day every day with Best Cafe. Kitang mga Pilipino, mahilig po kitang magkape pagkakaaga. Kaya nire-recommendar po kang asintado sa radyo ang Best Cafe. Saro po ining sugar-free herbal coffee, nahali po sa mga medicinal plant, arugkan malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, mushroom, barley grass, asin man stevia. Ang kada ingredient pong ini clinically proven na nagtatabang po ma-prevent and ma-manage ang kondisyon kan sa tuyang hawak, arog kang hypertension, diabetes, cancer, liver, asiman kidney problem, heart disease, high cholesterol, asin dahol pang iba. Mga tugang tandaan po nindo na FDA approved po ini asin awarded the best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya kung makape aga-aga, dapat herbal coffee, Best Cafe. Naraman ini sa tuya kan Pau de Arco Eba Capsule. Mga tugang, tanganing may protection kita. Sa panahon mo niya na grabe ang krisis, dapat bawal na maghilang. Mahal ang naghihilang, mga tugang. Lalong-lalo ng mo niya na panahon na grabe ang pagparalangkaw ka na gasolina, asin man krudo, dapat health is our main priority. Nire-recommendar po kang asintado sa radyo ang pagkakaigwatan ng healthy diet, exercise, asin tamang pag-inom ng supplement na nagpapakusog kang immunity, asin iguan ng antiviral protection. Depensa po laban sa hilang asin man virus. Prevention is better than cure. Ano ang supplement na nagpapakusog kan sa tuya pong immune system? Asin may antiviral protection? Mayong iba mga tugang ang Pau de Arco Eba Capsule. Sarong kapsula aral daw, mga tugang, may immunity booster ka na. May quercetin po ini, may antiviral property na mayo po sa ibang mga supplement. Tandaan po nito na ang Pau de Arco Eba Capsule may double protection and defense against diseases, viruses, kaya inaapod po ining PDA. Kaya sarong kapsula, aga-aga, Pau de Arco Eba Capsule, may protection ka na sa helang. Mababakal po ini sa mga butika, Arogan Mercury Drug, South Star, Napper Pharmacy, asin iba pang mga pharmacy o drugstore sa Naga, asin man sa Bicol Region. Makatugang, oras ko niyan, 7:35. Ang oras, dara po yan sa tuya, mga tugang kang Napper Pharmacy. Binabakalan ta po ning glucometer. Available po digdi ang glucometer. Pag nagbakal ka po ning glucometer sa Napper, igwana po yan ng 25 pieces testing strips, 25 pieces lancet sa kada pagbakal. Available man po sa inda ang maniba-ibang mga branded asiman mga generics na mga bulong na affordable kan sa tuyang bulsa. Tandaan po nindo mga tugang, Napper Pharmacy. Tuluan mga branches na pwedeng dumananta dyan po sa atubangan kan bagong entrance sa ka-execute kan BMC, atubangan po kan Super Metro Gaysano sa Pangadiban Drive, Naga City, asin sa atubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa dire asin pinamalaan po ni Dr. Ryan Basta Riche. At yan ang tabayanan. Gowa District Hospital na pinatugdok ang Kapitolyo. Mayo po dang approved na floor plan kang DOH. Asin pinagdududahan pa na mayo po inining Environmental Compliance Certificate o ECC. Congressman Nelson Negacion, asiman Kapitan Jojo Toscano, nagdupil na ning puwersa para matawan ning relokasyon ang lampas Sangatos na apektado kang Camsor Uptown with Golf Course ni Villaforte, asin man sa ginigibo pong expansion kang Bicol Medical Center. Secretary Sharon Garin, asin man GM Ato San Jose, nagtuwang-tuwang para sa i-switch on ang 3.3 megawatt solar farm duman sa Casoreco 4. Samantalang respetadong structural engineer tangnagan na si engineer nung Aldicoa, mayong nahiling na depekto sa OPD, Naga City General Hospital, asin man Santa Cruz National High School. At yan, yan sa pagbabalik.
1: Radyo Guapito.
2: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
3: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
2: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
3: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
2: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
3: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
4: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

Nahihinay nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.

0: Makatugang 7:41 na po ng pag-aaga. Ang oras na yan, dala po sa tuyakan 3N Bakery. Tandaan po nito mga tugang kung nadadawag nito ang pangaran 3N. Gustong sabihin kayan na malinamnam, managum na toasted siupaw, asiman steam siupaw. Yan po mga tugang ang Tatak 3N Bakery. Barato na, masiram pa. Para sa mga isnakan, merindanan, kansa tuya pong mga kakian, mga kaibahan, tramador o kung ano pa, 3N Bakery na. Yan, masiram po ang sa ilang mga galyeta dyan ha. Pag kinagat mo, nagraraga mo talaga. Sabay dot-dot sa best kape. Yan. And also mga tugang, pinapaaram sa tuya Country and Bakery na permi pong bago, permi pong fresh ang sa indang pigpababakal na sugok. Mga tugang, kung naghahanap kita ng tray na sugok, dyan na po kita mga tugang sa 3N Bakery. Lakop na ang 3N Bakery sa Bicol Region, sa Camsul, sa Naga City, ang bagong bukas na 3N Bakery nasa may haranilan po sa Mabulo Elementary School. Ang masunod na mga barata, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum. Authorized reseller can sell fuel sa Bicol Region. Naraman po ini sa tuya mga tugang kan Bicol Smart Save Solar. Oy, malangkaw na naman ang kuryente. Nako, mukhang lampas piso ang idadagdag ha, sa generation charge kang NGCP. Kaya malanit ang masunod pong aldaw sa tuya. Tango niyan pong July, malangkaw ang kuryente. Gusto nindo ninday malanitan, magpakabit na po kamuning solar. Pag solar panel ang pinag-urulayan, dumang kita sa maray ang quality. Maray ang quality, ang durability, 25 taon ang lifespan kan sa indang solar panel, as in sagkod sa 12 years ang tinataon indang warranty. Dahil basta-basta po ikinakabit yan, sinisigurong pusog, as in typhoon resistant ang sa inda pong mga solar. Kaya Bicol Smart Save Solar, apoda na po nindo si Engineer Harry King Abinido sa 0997-688-4865. Para dahil malanitan, mag Bicol Smart Save Solar na. Darama po sa tuya kan Jack Mart sa Prosin Foods. Ang bida sa hapag kainan. Daraman sa tuya kan 3JX Solutions. Mababakalan tapo kan pinakabararatong mga home appliances sa Naga. Asin man kan 3JX Solar Aircon. Asin daraman po sa tuya kang Lotus Blue Hotel. Ang hotel na pinakapremierong hotel sa Naga na yaon po sa laog kang mall. Sa laugyang kang Yashano Mall. Mga tugang, pinanginutan ni Energy Secretary Sharon Garin asima ni Caso Rico 4 General Manager Ato San Jose ang energization ceremony kan 3.3 megawatt power solar power farm kan Camarines Sur 4 Electric Cooperative duman sa Barangay Talhungon sa Tigaon Camarines Sur sa compound kan Caso Rico 4. Nasa okasyon man si the Mayor Eugene Puentebella kan Tigaon asiman Board Member JJ Pilapil asin an representante kan na pribadong sektor na kapartner po kan Caso Rico 2 para man na maging successful ang pagpapatugdok ning solar farm. Araw po kayan mga tugang kahiwas oh, hilingan nindo ini ang solar farm kan Caso Rico 4 na ma-produce po ning 3.3 megawatt na kuryente o bagaman 400 to 450 kilowatt hour na kuryente na kaya pong sumuplay sa nasa 9,000 na mga household dumampo sa Partido area. Sigon kay JM Ato San Jose, ini mga tugang ginibuninda bilang pagkumple sa kasuguan kan Department of Energy na ang gabos na mga distribution utilities maghanap na ning alternative source of energy kabali po digdi ang solar farm na kunsain dakula ang maitatabang tanganing dai maging dependent ang mga electric cooperative o distribution utilities sa mga darakulang power supplier sa nasyon. Lalong-lalo na ngunyan na naglalangkaw na naman ang krudo, asin man halangkaw ang cost sa pinag-aangkat na coal na kunsain iyo ang nagpapaandar po kang nagpapaandar kan mga generation na company na nagpuproducer ning kuryente. Kaya tanganing dahil magabatan ang mga distribution utilities, nag-isip po ang Kasuriko 4 kung paano makakahanap ng ibang source of energy, asin ang solar farm na sa inang pinag-gibo dyan sa partido. Araw po kayong kadakula, hininganin doon mga tugang. Sigon kay Ato San Jose, GM Ato San Jose, ang compound kan Kasuriko 4 lampas 3 hektaryas. Ang inuokupar lang ninda sarong hektarya, kaya ang duwang hektarya ang sa indang pinagbugtakan kan sa indang solar farm. Ngunyan na ini na energize na, ini makakatabang tanganing magbaba-baba maning perang sintimo ang rate sa Kasuriko 4. Makatugang sa iba pang detalyes kan mga barata, nag-dupil ning puwersa sinda Congressman Nelson Legacion, asin man si Kapitan Jojo Toscano kan Barangay Kadlan Pili, tanganing mahanapan ning remedyo ang pinoproblema kan mga apektadong mga residentes, asin man mga landowner, asin man mga informal shelters sa Camsur Uptown na may golf course na pinagpapatugdok kan Kapitulyo Provincial ni Gobernador Elry Villaforte. Lampas 130 ang mga residentes ang nag-atindir sa sarong dialogo na ipinaapod ni Kapitan Jojo Toscano tanganing magagad ning ayuda kay Congressman Nelson Legacion, asin man sa gubernatorial o dating gubernatorial candidate na si Bong Rodriguez. Kang nakaaging aldaw, hinampang ninda Legacion Kapitan Jojo Toscano, asin man ni Bong Rodriguez ang mga problemadong mga residentes. Asin nagpromesa ang mga ini na hahanapan ng remedyo. Ang barangay nagbakal na po ng pirang ektaryang daga para iyo ang i-develop bilang relocation kan ma-displace ng mga residentes sa Barangay Kadlan. Mga tugang, sarong kasulo ang nagbungkaras po kasubagong alauna 26 ning maagahon sa Sitio Matiway, Barangay San Felipe, Naga City. Sa mga pictures na pinagpost kang Naga City o kang Naga White Fire Volunteer Brigade, mahihiling po ang sarong dakulang residensya na kinakakaning kalayo dyan sa Sitio Matiway na pinagrespondihan kasubagong magahon kang Naga White Bureau of Fire Protection Kanaga, asin man kang Chinputong. Mapang pigpapaluwas na opisyal na pahayag ang Bureau of Fire Protection kung ano manangad na ang nangyari sa fire alarm na nagbungkaras kaso Banggi.
1: Asintado Live Report.
0: May follow-up kayan si Melvin Machado. Aramon ta po ang report ni Triple M. Triple M, Bin, good morning.
2: Hi, good morning. Yaon ako din sa Zone 5, Matiway, Barangay San Felipe.
0: Iniling ko binining picture, garo da kulang harong ang nasudo.
2: Dae manggayo ang harong. Ang sa taas, kaya naman na naka-star dyan, sa baba lang si Ma'am Sabel Kasidad.
0: Ano yan, old house?
2: Ano siya, konkreto man siya, bako naman siyang old house, pero maana nag-i-star sa taas, ano lang, atop lang, tapos maana naman nag-i-star. Sa ang katain niya, may tindahan digdi na nakadamay man kaso Banggi, kaya garo dakula si Kalayo. Sa likod nag-agid akan sa ining residensya, bago nakabodigdi. Makakaulit na si ano to, si Sir Bien, may isa din rekening sarong inintindahan. Manin, luwas ka na dyan. Baka maangot lang kita dyan sa may Yellow Lake. Hindi kita sa Malimpoy. Makakaulit tayo ng ano, nag-arkila ini. Manoy, si Mr. Joe Osabal. Nag-arkila ka digdi sa pamilya Kasidad. Ano, tindahan mo. As in, paki-story daw kung paano mo na paano na araman nito na may kalayo na digdi sa may pinag-iistaran nito.
3: Good morning, sir.
0: Hi, good morning po. Opo, ano pong pangalan, sir?
3: Sunny po, Sunny.
0: Sunny?
3: Bien.
0: Okay, Mr. Sunny Bien. Sir, okupante ka po kayang nasulong harong dyan sa Sitio Matiway, dyan sa Zone 5?
3: Iyo po, sir.
0: Opo.
3: Nag-aarkila po ako.
0: Ah, nag-aarkila ka. Kise pong harong yan, sir?
3: Si Ma'am Kasidad po.
0: Ma'am?
3: Isabel.
0: Isabel Kasidad. Alright.
3: Iyo po.
0: Anong oras po naaraman mong may sulo na dyan sa pag-aarkilahan mong harong?
3: Ako, sir, napagmata ako, sir, mga alas 11. Sabi ko, maaso na.
0: Mm-hmm.
3: Kaya sabi ko, pigpapukawan ko itong may sadiri.
0: Mm-hmm.
3: Tapos yun na po, tumakusog na si Kalayo.
0: So alas 11 pa po pala nagbuon. Kasi
3: yeah,
0: si report kaya kang nagawite is na alauna 26. So gusto sabihin, si pag...
3: Pag-rescue ninda, sir, nagkakalayo na, so makusog na, alay mag-abot.
0: Okay, so pag-respond din ninda, kinakaka na talaga ng Kalayo.
3: Iyo po.
0: Opo. Dahil tulos ka muna ka-apod sa Bureau of Fire?
3: Pig-apodan sinda, sir, dahil man si Regis Rimbat.
0: Pig-apodan mo ang arin?
3: Si ito, Sir Bagang Fire.
0: Pig-apodan mo si Hotline kan Bureau of Fire?
3: Iyo po.
0: Mayo nagsisimbag?
3: Mayo po nagsisimbag.
0: Totoo yan, sir, ha? Dahil kakaya nagkahabog, ha? Pirang bihis ka nag-apod?
3: Kuya na, sir, pirang minister, inapudan.
0: Oo. Inapudan mo si Hotline kan Bureau of Fire. Mayo nagsisimbag.
3: Mayo po.
0: So anong oras nag-abot si Bureau of Fire?
3: Kuya na, garo, sir, mga alaon na, magkusugo na si Kalayo.
0: Ah, gusto mo sabihin na alas 11 pag mata mo, may Kalayo na, nakaabot si na alaon na?
3: Iyo po.
0: Totoo yan, sir, ha? Totoo yan, sinasabi mo
3: sir,
0: nga.
3: Iyo, sir, sir, naanggot pa nga na ikot, sabi ko, aloyon niya, huwag kang mag-iro.
0: Si Siaginot na nag-abot?
3: Ito, sir, sarong bumbero. Nag-abot yan dyan sa may tinampo.
0: Alam ko na, ano pong bumbero yan? Tatulo po kaya digdi. Iguha kitang duwang volunteer fire brigade. Chinputong and Naga White and Inipong Bureau of Fire. Anong inot na nag-abot?
3: Like, wala ka, sir, maanoan ta.
0: Anong color? Anong color kang fire truck?
3: Pula, garoto, sir.
0: Pula? Adi, Bureau of Fire?
3: Ibo.
0: O anong sabi mo po kung pag-abot ka itong taga-Bureau of Fire?
3: Tumpula. Sabi ko, alo, yun niya, kamunoy. Sabi, ubus na baga niya ako, oh.
0: Oh, ano sabi po?
3: Dahil naman, sir, nag-i-wrong.
0: Oh, so sigurado ka, ha, na alas 11 pa nagpuon, nag-abot si Bureau of Fire alauna.
3: Iyo po.
0: Di almost 2 hours.
3: Iyo po.
0: Ah, talaga? Sir, totoo yan sinasabi
3: mo
0: siya.
3: Sa... Sir, hindi sa likod me, tiga para apudan na, dahil man daw nagsisirimbag.
0: Inaapudan si Hotline kang Bureau of Fire, mayo nagsisimbag ni Saro.
3: Iyo po.
0: Dahil po ka mo nag-apod sa public safety, itong Hotline kan Public Safety o sa ComSend?
3: Dahil po, dahil na po.
0: Ah, dahil na po. Direkta sa Bureau of Fire?
3: Direkta po.
0: Ano pong number ang inaapodan mo, sir? Pwede mo maaraman?
3: Dahil ko lang, sir. Maanohan tayo sa likod kaya nagsabi sa kuya, para apodan ko na ngayon yan, naarabot pa lang.
0: Okay. Pag-abot tinda, mana, kinakana talaga?
3: Ubus na, sir.
0: Ubus na.
3: Pati si tindahan ko, sir.
0: Ano pong laog ang tindahan mo, sir?
3: Ito sa naman, sir, sari-sari store. Si Rip ko na solo, si generator.
0: Si Rip mo na solo, generator, ano pa?
3: Itong tablet, sarong cellphone.
0: Tablet, cellphone, ano pa?
3: Gasol.
0: Gasol.
3: Tapos si mga laog, sir, kang tindahan.
0: Laog ang mga sari-sari.
3: Iyo po.
0: Bado mo?
3: Bado ko, sir. May natad amang kadikit.
0: Oo. O si ibang gamit, iba pang mga gamit
3: sapatos,
0: sa laog.
3: Sapatos, sir, naubo. Si duwagong sapatos na bago.
0: O, anong tatak?
3: Dahil ko lang, sir, maanuan.
0: Nike, Adidas.
3: Itong sarap, sir, Adidas.
0: Ay, sayang. Pang basketball, pang jogging.
3: Dahil man ko, sir, nagbabasketball.
0: Pang porma.
3: Pang trabaho to, sir. Kaya ako na ko, sir, sa CDO.
0: Sa inka po nagtatrabaho?
3: CDO po.
0: Anong CDO?
3: Sa mga hotdog baga, sir.
0: Ito CDO, ito pong kumpanya ng, Dilata.
3: Bako po ito pong mga frozen, sir, na ano.
0: Frozen hotdog. Foods.
3: Iyo po.
0: Okay. O, maa ka man na sulo ng mga frozen foods?
3: Igwa man sir kadit sir.
0: Opo. Si Sepo kay bahan mo diyan sa harong habang
3: nabigay si ng... ano ko po si Pandua kong agom.
0: Si Pandua mong agom. Kumusta man po siya? Naka okay man, ma'am, problema.
3: May ma'am po, ta ako nagpukaw po.
0: Ma'am ka mong ma'am nakulugan sa indo.
3: May ma'am po.
0: Ito pong may sa diri kang harong sir, nakaluwas man sa harong.
3: Nakaluwas sir, tapig para pukawan mi.
0: Okay. Pera po sa indo, saka duman sa may sa diri, si Sepo ang okupante diyan sir.
3: Mayo naman sir, kami lang hindi sir nagbo-boarding tapos si okay. May sadiri.
0: Opo. Iyan pong harong na yan, duwang iskalon.
3: Iyo po.
0: Pero luma na.
3: Luma na sir.
0: Okay. Sige po. So, matalang na isalbar at talagang pag-abot kang mga bumbero, kakan na po si Karungan.
3: Iyo po sir. Ta, si Rit nga ni sir gusto kong iluwas kundi iyaw na si Kalayo.
0: Okay. Dahil haloy na nakaresponde sa Bureau of Fire, ninulit tapig paparaapuda ng hotline, dahil po nagsisimbag. Tama?
3: Iyo sir, iyo po.
0: Papanindugan mo po yan sir.
3: Iyo po.
0: Dahil ka po nagigibong istorya ka ni sir.
3: Ay, dahil sir.
0: Talagang totoo po, nag-apod sila na nataraman mo panganit, ano, tahaluyon ka mo.
3: Iyo po.
0: Bangan pa ang matiway, uyan lang dyan sa inutan kang Bureau of Fire.
3: Iyo nga sir, sabi ko.
0: Uyan sa naman po magkaharaniyon. Ano? Upang iyo baga dyan, ang Bureau of Fire, kataid kang, ano yan, kataid ka niyong...
3: sa may ano sir, hospital baga.
0: Oo, ano to Ben, itong Ben si ano
3: City
0: yan?
3: Hospital.
0: Bako po, may kataid kang Bureau of Fire tapos itong ano to Ben, sir, pambuilding diyan Ben. Ben.
2: Itong sa
0: ano to? Cesar. Cesar. O magkataid baga yan, Bureau of Fire Cesar sa Inutan Hospital. Ang matiway, paghali mo diyan sa may Bureau of Fire, mapasiring ka digdi sa may balatas pababa, then matuo ka tulay, o yun na yun ang matiway, di ba?
3: Iyo po.
0: Arin dyan ang zona 5, sir. Sa dyan ang zona 5?
3: Iyo na ni Garo, zona 5.
0: Dahil po, paghali mo duman sa may tulay, sa may pasiring balatas, dyan sa may Gualandi, pero ang distansya kang zona 5?
3: Dahil ko po, kaya Garo, sir, aram ka.
0: Dahil mo naman. Hindi
3: rinitama lang kayo.
0: Pero along the road lang po kamo ang matiway, ang harong nino?
3: Iyo po, yaon lang po.
0: Gilid lang po kantinang po mismo kang matiway.
3: May laog-laogan man, sir, kadikit.
0: Laog man ang bumbero?
3: Laog po.
0: Okay. Sige po. Salamat, Mr. Sunny, ano po si pangalan, si apelido mo?
2: Bien.
0: Mr. Sunny Bien.
2: Pero si Sir Sunny, may hapot ko lang tabi, manager. Ano, sa inang pagduda nindo na nagpon si Kalayo?
3: Diman po sa kusina ni Tia. Nag-ano po, nag-aga po dang pangbawag sa ido.
0: So napabayaan
3: tapos
0: niya?
3: Tapos nalingawan, napabayaan.
0: Nag-aga niyong pangbawag sa ido si May Sadiri?
3: Iyo kaway po. Tapos napaturog.
0: Maya pong kay bahan yan, yan May Sadiri kang harong, sir?
3: Ngayon, may yaon po hindi ang mga aki. Yaon mo sa balyong harong.
0: Pero siya, solo dyan sa harong na yan.
3: Solo po. Kundi si Agum po, baga kaniyaon man dyan, nag-iriwal-iwal garo.
0: Ay, di na po kita kaya. di na kita kayang iriwal. Domestic problem yan. Di na kita dyan. So, nag-i-start sa dyan solo.
3: Ngunyan po, paduang banggi siya nag-i-restart.
0: Dahil
3: medyo may... Dati yaon siya sa baba.
0: Ano nga igre-raise si pangalan kan Mrs. Derek Harong? Mrs.
3: Mabel Casidad po.
0: Mabel.
3: Ay, iyo po, Mabel.
0: Mabel Casidad. Pero mga edad, pirang edad na po ni Cha Mabel Casidad.
3: Mga ma-80 na sir.
0: Ma-80. Ay, medyo ma-edad na. Kang pinukaw mo po siya, manawari ito na pagmataman ano, sir?
3: Pagparayog yung mimi-sir si Gate. Kaya na si Kalayo.
0: Kaya napagmata.
3: Iyo po.
0: Alright. Opo, Mr. Sunny Bien, thank you, sir. Thank you po.
3: Thank you po.
0: Papanindugan mo po talaga na huri dahil nagsisimbag ang hotline kan Bureau of Fire.
3: Iyo po.
0: Opo, mabalos. Thank you, Bien.
2: So yan sa itong follow-up. Pero Arachan, si Sir Erwin, yaunig di.
0: May problema ang Bureau of Fire kan Bien.
2: Napuntunta si... Tama, may record ba niyan? Kung anong oras inabot si...
0: Uyan lang dyan sa baliw ang Bureau of Fire.
2: Kung anong oras na-receive nila si Apod.
0: Saka si Sir Jyoti, kasubanggi.
2: Oo, si mga... Actually, on with si Sir Erwin, kang ano to, ang
0: BFE.
2: Si attorney. Kang Bureau of Fire. Hindi sa... Yaw sa laog. Dahil pa kami makalaog na nagkakadak pa ng investigation. Dahil naman, maanaman. Pero naghihiling na lang kang sa inagpon si Kalayo, sa inag-agi, at inabot ini sa delantera kaya uring-uring lang pero dili sa likod kang structure dili ginaganap si kalayo ta may mga kahoy ta ining atubangan nga kang tindahan dai man ano si Bombilya yaon man pero sa likod talaga nag agi si kalayo. Kaya sa itong follow-up, palididi sa Zone 5, Matiway, Barangay San Felipe, Ciudad Cangnaga, sa fire incident. Kaso bagong sumanggi, bagong amay na pagkaaga. Melvin Machado, Asintado News.
0: Good morning kay Ma'am Elizabeth Kennedy. Nagantabay siya duman sa Las Vegas, Nevada, sa Florida, sa Amerika. Duman